Mona mametse hlopa sa Jezel Brothers bar woza woza la viwa moza switulami pijana bona Jonathan Butler many faces lega obapela jala Brandon Brace are god you keep on blessing me Brian McKnight mamedi mutlile le yena are biggest part of me mona hole city FM mashuma mabedi metsutseletseng ke metsotso kamra horena ya boraro mogatlelo kwa bobedi wa nana ola ola le ratanga mesong ya la boraro lena le bitswa ka hore ke dikalaneng mamedi melaitsa lo 9 ke na hle bana be so re ya leboa ha le le teng ka jeno le dutsi le rona mona maqhubunga 87.7 ho ya man 106.6 SABC Plus we mametse ke a tseba audio bokai kae ka pakai mo ka tswe mametse mamedi re ya leboa re tlo qoqa mo mamedi nna le wena mogatlhelo ngwana bobedi mme pele re hlile re kena setlhong sa rona re ke re shebe fela ditaba tse itlommeng pele dingata go tloa maobane mane le mesong ena mamadi batho ba ka bang leshome le metso mmedi ba tswile dikotsi mme ba bane ba bona ba ntse ba le sepetlele bana ke bakereki ba kereke ya Nazareth Baptist Church e tsebalang haholo ka hore ke eng kereke ya Shembe mme ba wetswe ke lebota maobane motsheare wa mantsiboya mane Inanda provinceng ya KwaZulu-Natal mamedu ya ka raporoto ya komiti ya parlamente ene nge fuputsa bitsunya kako ba sepolitiki le dinokwane makaleng a tshireletso a mmuso a fumane jwalo le tona le beletsweng ka thoko a senzo mochunu ka nnete a sa ame tabeng tsa botlokotsebe empa a sa ka sebetsa taba tsa hantle ha a qala jwalo PKTT jwale ke bone ba bang ba ditho tsa megatse e fapaneng ya dipolotiki be neng e le karolo kapa e leng karolo ya komiti ena ba tlhalosa gore raporoto ena ya fella hantle ha ya kenyelletsa dintlha tsa bona tse itseng ba neng ba bua ka tsona fela re tla bona ka dintho di tla tsamaya jwang mamedi banna ba bararo Freistata mane ba tshwerwe ba belelelwa bana ka mora gore ba emise tekesi mo mamedi ka labone la la mashumi a mabedi a metso metlhano Phupjane metsotsong ya leshome le metso metlhano pele wa tla hora ya leshome le metso mmedi bosibu tekesi ena e ne e palamisitse ba palami ba le shumela metso mekhano ho kenyelletsa batho ba baholo bana ho tswa botshabelo ba ya debe me ha ba le mmileng o moholo wa N8 pakeng tsa botshabelo le thabantsho ya ba o hlakoloi ya banna bana ba belelelwa bana ba bararo mo mamedi mme baba ha ba ha ema ba fihla ba ema ka pele ho tekesi mona ha tekesi ema ba ya ho mokganni hore ke mang a mo fileng matla o tsamaya tseleng eo hobane ha se ruti ya bona mokganni a ntsha ditokomane tse mmontshang hore o na le mangolo a mo dumellang ho tsamaya mono le ho ja o le jwalo mo mamedi banna bana ya baba batla tjhelete hey ba sa batle tekesi tsamaye fihlela bapalami ba kopanya matsoho ba ntsha tjhelete ka lo ka dikete tse pedi le makgolo a mahlano 2500 e ileng a fuwa babelelwa bana ya ba he
ba dumela tekesing hore tsamaye re ya le bo spolisa a sa Freestata re ya le bo banna le basadi ba ile mba tlola machato ba tla le ditsotsi tsena e bongwa bona mamedi ke bontate ba seng ba le baholo bile hona le ntate mo lo mone e mongwe 44 e mongwe 58 ntate mo lo 8 years ditsotsi tsa bontate ba kwalletswe ba tla hlella ka pele le gotlala dinyewe la Thabantshumane haufinyana o ipotsa gore malapeng a bona ba gale mabana ba bona jwang mo mamedi le ha mokganni a ntsha lengolo re ke na le tokelo ya go tsamaya mo nakilena ba batla ka mantswe a mang ke a gola ba e tlwaetse nthwene ke ntho e ba e tlwaetseng fela bona ka jeno he mamedi ba tšhankaneng ntatemolo ka 8 years ditlolo di reng bana ba reng rameng tse je ka lebaka la botsotsi ke bonokwane mo mamedi bapalami ba ntsha tšhelete tsa bona tsa sono bontate ba baholo bana ba bararo taxi ena e tsamaye mona he re a leboa polisa sa Freestata ka nnete le ntse mosebetsi o motle e ka re le ka ba tshwara fela le nne le banki ga re tse ba tla tlhelela ba ke ba dule man ga ke ba dule go busy magotleng a dinyewe le ba fe bo date e morao kwane e ra ba tswa mono ba lo qokela metswalle e meng ya bona ba e tsang botlhokotsebe re e monna re ithutile gobane ke botoutu mo mamedi ha hona motho ya nang le tokelo ntle le batho ba molao ba laola sepetepete mapolesa masole go emisa motho tseleng ha hona matla o nkemisa tseleng

0: ya ngotla mana tibana ya ngotla pelo mona kodulo le na momamedi le shumela metsi supileng a pele watla hora ya bone simple days baby face mamedi ku fileta ba mona harbuwe 079 758 5066 086 000 3084
1: harqale ka WhatsApp inta ita uthe strata uthi ke first number lo empala ya bua man mvuli sto na ke thabile sigare ene ka ke le tsana go feta mo go ka re ka ba yona e bile dule e be yona
2: nka e ka pota ya fitla bo hele bogone mona di PlayStation tse le bogone mona na ke mathata ntate mvololo ke le letswe PlayStation hele bogone ntate mvololo nka ga ba tshayane ka mono nka ba tshayane bo bona nka ba go ke nthona ga re sebetsa ka gore hantlentle o tla nne go tlo tshwara ka moka PlayStation hohle ke bone bo Dennisville bo 18ville hohle montse ke tsama teng 18ville ha o hlamane ja re titletse di van ja tatengenyane kana fela teng foro magetletse di vene tsa mmuso tselo ga di sebetse yana taba ya ntate mahlanga nna ke thabetsa hololo nka re ka pota hohle mona tlo clean
3: yela mvololo yela mavolovolo ngona me ke khotsofetsa ampi ebile ke tsukirile mona mo keteng la fela ke sa khotsofala ka gana ko enenyane ne ka e ka sebetsa ho fela le mo sina be se fela volisto ene ga ka sebetsa le mosina sebetsa fela sebetsa ya commission ya madlaka ya bonagala gona mme ke batla ke gotsofetse ha golo koi ke tsukirele bona mo ke tengone mo bona la bo president ha mo le bo mo pota potile ba batla go hlala go budi ka ro South Africa ke a le bo mvolisto ke mo rena ra ntse ba go bona ka kimani ke a le bo mavolovolo
4: ke no ga mvolisto
5: Re kopa mahlanga e keletswe nako ha ina ke thabile haholo ibile e ka re e ka dula e le teng fela jwalo hobane man kapa mang o tla tshaba ho etsa botlokotsebe hobane mahlanga e ba perekisa mahala mosebetsi wa bona o gabane o motle haholo ba sebetsa batho bao ke a leboha mavolovolo o tia strata
1: Mvololo nna ke kgotsofetse haholo e se ka re Mahlanga Commissioner ka kena dimasepalang tsena kaofela goba mathata a mangata ke kgotsofetse haholo jwalo ke swabisitse ke ntatolo mobane ha re batho ba kena e se le di-brigadier le di-captain ba tlola diposo tse tlameleng ba qale go tsona manyofonyofo a mo South Africa ayayay a tlotse mvololo ke lebuile ke semanga ka pele a parisi le mona
6: madume veli outia strata yo veli nna ke kgotsofetse ebile na gano ka kgonagala o ne o ka re ba ka dula waya so veli nna ke wisha o ka re ba ka tla le ka mo emfuleni o ka re ba ka tla le ka mo emfuleni posidibeng ke morongwa ko lexite shap mavolovolo
7: dumela veli ke dire mvolovolo e ya ngwana nna ka Mahlanga Commission nna ka kgotsofala ka presidente a bolela gono o e file nakonyana aiko ke basa a sa etse wa ntse e be permanent Mahlanga be phama permanent bobodu bona botla hlaolea bona tsedi botla hlaolea bobodu bo thank you very shubing ka monana ka Christian mwana mme ebile ke mosebetsi vele dangi dangi
8: hey mvolo I can mazanga ya sebetse ka nnete mara hey abakuli batho abakuli ai ke iposa la batho kulo fitlhela nne mara hey se ka abakata le free state mona botla sa so mona ko free state ke na bana bo betleme mona bo kwa o Henry Smith mona ko ka abakata man mazanga ka mona hey.
9: Hello abuti Veli, hello ngwaneso. Le kae? Ke nna me madlamini ka Sebokeng. Ha nna ke thabile. Ke thabile mo president ha o ke ditse dina go tsa madlang ka diska e bile nkare ka tswela pele. E ka re ka tswela pele ngwaneso. Yo. A hle botloko tsebe bo bokana kana South Africa. Jo e be ho jeni se ka mkhwana seng ke be le fatsile le le o kae. Ha nna ke re ya pele madlanka. Ke a leboa tate Vele.
10: A mvololo o thabile nna ka commission ena ke di bone, di-commission ka ofela marena ya sebetsa o buti. Ke thabile haholo e kelleletswe nako tjena. Hobane o bodile o senyehile mzololo ka hara South Africa. Almost like mahlatsi.
2: Mvolisto, mvolisto, o bua le mohaswa ka mona ka kagiso ka mona ntate wa ka. Madlanga ke thabile haholo ha madlanga e ke le ditse ntate e ka re ba tlhopetela ka mona ka kagiso ka mona ntate ke rata commissioner service to fit the government commission to team
0: mama di ke maikutlo hao anze nga ke na mana WhatsApp ong ya lesedi ba mama di ba ntsa maikutlo a bona ba re go tsofetse mvololo me re ipotsa hore e bang le mo se fitileng ka di 6 tsa go di ena bang moramukwana ze haka atela tso hlori ho etsa lang ho etsa hale fela ma Afrika borwa ke lo ba tsebisa taba tsena e ka ba ho le jwa mo mamedi ho ba ne re a di bona ai di a tsosa mo mamedi ai ai ai ai ai go go jwa lo tsiba ha o bodile hloho mmele o tla etsa mo mamedi o ka utlwisisa gore ga o bodile tlhogo motho eo dimo ena eo bodile jwale bana ba Council for Advancement of the South African Constitution ba re he madlanga potlakisang Advocate Andrea Johnson e leng yena hlogo ya IDEC ha folatle ta fola tla tloa ga bo bana ho bodile maphelo ba thana hle batho ba sebetsang wa utlwala hore e mokwale molomo mokwaleng ke ga ona batho ba bang ba rena re tsaba loetsa mosebetsi monne no ha bo tswa uti bo bo bo dule bunyofonyo fo bona bo mmona ho General Khumalo bo tswa kae o ituma ka malimi ka nako eo ke yena a fuputsang hai banna o ima mamedi moyang dumelang tshebeletso ke lesedi mo mamedi kgotso
11: le kae ntate
0: dumelang ntate
11: ga monate le kae mpolole ngwana mme
0: monate ntate
11: thank you ntate a nna ke ithabetse gagolo e a matlanka kore kere kore ke tlile ka ekeletswa nako le matswantsa mona e itle o setse go itama go ke mathata fela mona ke tate mona
0: o le matswantsa mo ke mathata
11: a ke mathata ntate we a ke sha ke sha tsela ka mona
0: a e ri a le bua ntate o go tsofetse ka tselentse ba sebetsa ka ona ntate tla di tsebele so ke le sedi mo mama di dumela
12: ke mo tlhoka le bitse go constata mona ba se ka tshwa le mapolice maponisa tsela le bodu homa fetse ba ba kene
0: o ba kene mafapana ka ofela
12: ona ka ofela ntate ke nna go tsata mo ntate ke mo tlhoka le ntse go tsata mo
0: ke a leboa mohloko a le bitswa re ba ke ba ke ene mvololo mona bo Home Affairs fitlile SIU mo ngwana me e tla hlekene ba banga daba se ba baqame ha ikwana bo Home Affairs bana ba rekisang dipasa bugana tsa boitsebiso ba rekisang di visa ba jantjojo SIU bona se hle e ba fitletse dumela
13: Begame golo
0: ke apela ntate o present
13: ke ha ke so ba ikotla ba fana ba hand sends on le nka o dispanda ke PTT because I'm going to send this in case ko itse ke dispanda de engineer PTT ya ke
0: e tlwa mo no re mo na no
13: etsa ha ke so ba ikotla ba ke has as motho o monna ha ke na ke bola ile man
0: e o re ka ba di
13: ha ne se ka motho
0: Fela wena o khotsometse ka ka tsebetswa commission.
13: Eh ha ke mnati, nna ke mnati.
0: Ke a le bo ngwana mme.
13: Ai ha ke.
0: Tsebeletso ke le sedi dumelang.
14: Hello.
0: Ndade.
14: Ai le na ke khotsofetse ngai.
0: O khotsofetse.
14: Ah holo, mara jwa le ne ke batla batho ba tsene commission e case nyana ya films.
0: A itse jwang?
14: Ke se ya sengwe ye ne sa feeling, ba tlo ba shebe mo.
0: A gre rutlile ro ntsa ba fana ka report mo president ba sitse report wa bobedi tla ra iphetela re tla utlo re ba reng ka yena. E mong le mong ya hlaile mmong.
14: Ke le buile ntate.
0: Ke a le bo ntate. Mama di dumelang?
15: E la ntse.
0: Dumela ntate.
15: Nna ke ya tsamaya ho le commission le ka tsena le di ba le di ya
0: ho o ke
15: ka mo vepe na re mo di ntata
0: o bo vepe na re mo e ke fihle
15: o se se ba di ma fa le bona ntate
0: ho bodile
15: so ma tsaka le ba po di simbola di ba tu e jali di
0: re ya le bo mhloka le bitse mamedi ho bima ka nnete ai ai ai jwale motho e mongwe itse wa tseba vele bohloko ba ntho tsena tse re di utlwang ke ka gona re ne re ipotsa dipotsa gore motho yo ga a badile ga ka a na le mangolo go ne o sa tlhokagale gore be o kena nthong jwale go a bonala go ne o bodile mmamedi ke tsela ne se e tlwaelegile gore ga o sa etse jena o tla tsamaya ka thoko o tsela ka mantswe mangwe gore go sebetsa gale o tlamaya o kene mosebetsing o ne o sa lokang ai ke mathata banne dumelang
16: ndake moloi
0: motlhomphe e dumelatlhe
16: motlhomphe mokanaka wa tseba go ya ka nna ke kakaba ka ba mmametsi a ke bua kena ba ditse nna ke tlo ba ekeletsa nako ya commission ena ne ke tlo ba ekeletsa 10 years kaofela
0: le motse le shume
16: lo meke wa tiba gore ba hlabile tati yena ntate ba hlabile na yena gona ka se se tlogege ba ntse nama masapo
0: ibile ntwe mona twa tswe ke ratang batho ba ipulela melato gore ba ipulela batho ba bua ba ntsha ha o kore motho a tjore e le nna ke a bona gale ge dietsa hey hey hey ke re batho ba modimo
16: bona di mloi den ne ke tabe re kula re la ke tsare jo
0: a o tla kula a fihlile madlang ga ntate a bapala da de
16: de mloi
0: ai ba me ja lo go di swa ke eng ha o no etsa dintho hantle potso ke yena yini ya gore ha o shejwa record tsa ho mona e sa lo le motho a sa kuling o ba le yang ha o se tsa letho o ba le ya eng o kulela eng ha ba abatswe ba ba mmabedi ba dipetlele fela o tla ba le mogwa mo mmabedi ba tla ntshiwa ka ona ka nnete fela ke bone maAfrika Borwa mang ba re ndate madlanga ka ba espetlele mono ba etsetswe papusi ba pushwe ka bethe motho a rabe a ha sana na go ba liya vale mama di dumela
17: ala zelo
0: dumela mme
17: Ke
0: a pela mme o pitse jwa ngwena.
17: Na ka mhau.
0: Mme.
17: Mme. Komishina ba de malanga. E ka ka e ke letswa na ko le ka ba ka selimo. Di hulu di satla. Ke na ke dinga ya ntate.
0: Mm.
17: Ah, ke na ke dinga ya ntate ba dinga ka mo.
0: Ke a leboa mme.
17: Ke go nna ke ka mo ke di ka leboa ntate.
0: Ke a leboa ngone ma ditaba. Mohamedi Dubela.
18: VM.
0: Ntate.
18: Ke petso phese.
0: Ke petsantle ntate ke a thaba le wena o petsantle.
18: Ha ke petse comrades ba tsa tshe di simo ya ke ntse pro.
0: E ya ntate.
18: Uka. Sarelo. Uka ntate madlanga e sile ke madlanga o tuma. Ke khwanase. Ha ke ba ke di tshirele ke le kampane. Na ke tshepile. Ke ga a modimo o mo fie batla. Ke nna ho hona jalo ntate la modimo o matlao. Ke re commissiona madlanga. Ha iphile modimo a iphile bane e thuwe ke ntate a bohlale a bulelang Afrika Borwa bane ba le ba Afrika Borwa ba nntse ba ha ya luka e sinya tshelete e ntse ke mona ka nnete e se ya sebetsa nna ke e sebetsa ho be le ofisi ya teng mmuso e dire e le mo ba nna le basadi ba tsabe ho tswa ntse tshelete ya ba Afrika Borwa Veli VM kule wina ube wa.
0: Ndate tedi sikile wile ndate.
18: Tante.
0: Ay babale mona yo saise za di mtoza hao mamedi. Body view once. Ba uotle ka video ya ubari kimanya anaza mamani. Manna utenga na anwa meti mwana banna wa ekurule ni mwana. Saabile aila kwa lo habi edika ufele. Hey, mamedi uhima. Hai ho thata. Mamedi Dumela.
19: Ndapile ka.
0: Ndatwa ka ke a phela o petsant.
19: Wena mthana o kopisi ona ba ke six matlala ka mona ka Hebro.
0: Ngwana mme.
19: Ntat veli mo kwa tswa nna ntat ke dumela na le ntat le comrade sa bata tedi si. Le nna sa tswa bua hare madanga e ha be hlala jalo e dumela ke.
0: Ho ba neng?
19: It's Canadian. How many? It utula. The party win. Can you say this win?
0: Hmm.
19: Pay to visa motor million. That also a ugun that. What am I doing with the namonanga?
0: Also, but now who is all interested? Because we to be about the billing. But I'm going to see the zanaha. Let's see how much they give on a bed. Zambo to go save.
19: That we put our kabai. We kabai le la hokai.
0: Sure.
19: Aku tak kira ini koma ini kompia akan akan anda. Aita butuh tarangnya ye pan akan akan. Aita butuh tinggal.
0: Batu baluan sambu bodu libu nyofo nyofo. Kibo na bayi zang manyofo nyofo. Hai.
19: Aku tu aku halu na kibo man. Aku tu cepat bo man.
0: Kia lebu andad. Mama di i kagai fitla mono kandoro o tuingir lanswa bu bodu libu manyofo nyofo. Kio na iwa zang. Yeah.
20: Welele outa strata uyi mvololo. Abuti beli mloyi tshe tshila tshila ka Friday phumelela ke thabo amfukeni. Abuti beli mloyi nankagata je commission ya madlanga idule slimo pota hantle ntle ibe khotho tsa South Africa. Hape kenele lokenela ifihle bo masipala montate. Ho bana wa bona ya fela commission e sebetsang nna ke bona sebetsa le ofita dikhotho. Bola batho ba tlanya bona le dipetlele wo te ya madlanga ya tlala batho ba kula na wenden nan kala ka tsa ikenela ha ho re bo sebetse bo masipala locally go re dilo le teng ba mo chao chile ke a leboga
21: go tsombalolo go tso go le ma pika peritona Heilbron a ke thabile ho le ka nthe ke di a ikele ditswenako e se ka rwa tswa go ba ka sheba alfa palena na ho lo lena la lena la basebetsi lena ai bobodu bongata mo ntate wa ke fa pele la basebetsi pele fihla pele di masipale mo nka thaba haholo ka nete nete wa ka ene le diplostation mona se ka ba ka theola ho tena tse go na tlase mona jwale ba ka go sheba go na ho etsala mona he diplostation tsa bona di bodile ntate thank you
3: go tsobele nna ke go tsofetse ka nete ke go tsofetse haholo fela ka nako e ekeditsweng ya Madlanga Commission hai commission ya sebetsa e sebeditse ebile e ntse e sebetsa nka thaba haholo ha e ka kena mona dimasepaleng mona wa kanete go bodile dimasepaleng mona ha o ka sheba dimasepaleng mona ebile ditšhelete di kgenwe yona tje ka baka la bobodu dimasepaleng mona ka baka la tshebediso ya tšhelete e ba e sebedisang bohlaswa kanete ke kgotsofetse bele ke ntse re sephaka the big fish wara sebe Edinburgh ke mona ya respecti ka mosebetsi
4: dumela dumela Mvololo ko mametse hantle hantle batho ba setisa molao vele commission ya Madlanga nna ke kopa e kena hotlhe mo e leng puso mo e leng pusong gotlhe dipetlele dikolong kae gotlhe e re nako ena ga e fitlha e bentse mosebetsi gotlhe Mvololo manyofonyofo a mangata manyofonyofo a mangata ngatangatangata tsena ke dinyane dikgolo di satla santsane re tlo utlwa ntho tse vele ke matitšhere tinane bophelong extension 40
22: Hey, abuti, outastrata. Hey, I'm Vololo. Ken na done ga mo fukenga mona ka Randfontein. Hey, amana. Hey, Vololo. Na ja ke thabile haholo ke ka ke le mo ahi wa South Africa. Madlanga a fiele ke batla a tle mo di councileng yana. Ana ka tla ke na fela mo meeting a ke na mo di counseling tla ba sebeditse ha holo fe
23: Bololo o bua le Askalamanka Mudi kukwano mo no tindar space block wa ke ga ba itse mo sebetsi mo tla o lo bona ba ga teba hantle ka di masipale ka mo ai ga tshukire ya no tshina da tshibitswa bona o ka u di mo hlule di mekwala ja le bua Bololo o bua le Askalamanka Mudi kutlwano go tindela stress ka blokwane ka mo
24: mongadi moloi kgotso
25: ela o tsa strata a nna ke le mafatlho ngwana ka mafodi ka mona kere ke e tšhalela monwana ntate ke tsukireile le nna se ka momamedi a buileng ntate entle ke ne kae ka e tsala gore e be commission ya mosholelela and-e bo masepaleng mona e ya batlala gana fatshe mona ga go gope ntate ke monana jela ditšhelete ga di a tswa tswa bo masepala ke bobodu fela a ntate ke iteoetsabe kutlwese mafatlho ngwane mo mafobidi
26: a mavelovelo ke a o dumedisa ngwaneso ke Setshego Masike ka mona ka motseng wa Mokwalo Vrederfort ya mavelovelo ka re ka fihla ka mona ka masepaleng wa Ngwathe ka mona hai vele o bodile o bola e ka re commission ena ntate Madlanga ka finyelela ka mona e tlo ntsha bobodu bona bo ka masepaleng ona wa rona wa Ngwathe danko
0: Mamadi metsotso e tsura majalo ho e supileng ka mora hore na ya bone e melaetse menga ja mahala ya panyapanya fela nako e fedile mo mamedi re wela jalo mogatlhelong wa ho qetela wa nana ole na la dikalaneng re ne re shebile commission ya Madlanga ro fa monyetla jalo ka mo aiwana ya Afrika Borwa sebetso ya yona mo president o yekeleditse nako o reng o fihlela ha kana mo mamedi e mong le mong ya keneng o khotsofetse ke tshebetso ya commission ena e bile mo mamedi e mong o reveli le nako ena mo president a yekeleditseng yona e ka re nyane re na re ka thaba ha e ka ehle ya hle a kenella mme re a leboha mo mamedi hobane ke mona le pele phethela tshebetso ya yona hona le banna le basadi ba felletsweng ke mosebetsi ka o kena kena dinthontse seng hantle hona le banna le basadi ba kenang ba theoa ba nyoloa makgotleng a dinyewe ba bang ba tswa ditšhankaneng ga e so phethele momamedi mme go gobe re a leboa ka nnete ga o le jalo momamedi re ipotsa dipotso gore go baneng go bodile ga kana go baneng dithithifatsi di mang le mang a iketsetsa ratas batho ba neng ba tlameya go boulela naga go tshireletsa naga ena ya rona e ntle Aforika Borwa e tlhomphegang e ke bona ba keneng diketsong tsena tsa bonokwane ba sebetsa le dinokwane ba tsamaya ba fa ore mabitso ga e ke yona ba nyenyele pisa lesedi le tlhokolosi la motho ba ditsa kore mamedi go bodile man fela lesedi re a le bona go na le mo re yang teng lesedi re a le bona go na le mo re yang teng mme e tla ra re ge tla morago re re nakong e tlang re tlabe re leboa momamedi mosebetsi ona mme go rona baagi gore re tsietse batho ba sebetsang ba ikemiseditseng go sebeletsa naga ena ya rona seng dinokwane man ai re utlwile banna re utlwile ka nnete momamedi bona batho ba batšha ba qetiweng ke nyaope ke dithethefatsi ke eng ke jwala majwala a di-fake a mangata batho ba tseba ka ntho tsene ba tlamang o etsa mosebetsi a ba o etse motho ke ena ka lematile ka morago go na le ntho a e fupariswang wa tswa wa tsamaya ka ra uniformo ngwana mme a o sa fetowe re tla bua ka wena mona dialemoyeng le dithelebišeneng mamedi metsotso e lesome le motselo mo ngwa ka moragora ya bone tshebeletso ke lesedi ke laboraro ka jeno dumela ngwana mme dumela tlhola matsatsi a lesome le metsemetlhano kgwedi ena ya phupu ke mang ya golang ka jeno rere happy o tlo ntetsetsa ba bararo botswang o ba gopotse ke bitsa jalo petosia majalisa or I'm clear.

0: tsare wena fela a pejana mane Patricia Majalisa Aram Clade re a rekisa re a gutla
1: Nao batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgole o e na le batla o lokela go sebedisa ebina jew e ntsweng ka ditlamatlang ke moriana o ntlafatsang masolo a mmele nageng ka bophara go tloa dilemong tse 20 tse fetileng yone e ga divitamin diminerale le di-amino acid tseo mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetsa ka nepo ke ke wa e bale bogathala ebile yo boloketa tšhelete ebina jew yo fa monyetla o gapa moputso wa kgodi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go seo se ratang letsetsa nomorong ela 012-546-8937 kapa 072-595-0198
2: Dikewa dikalaneng le mvolo.

sa ka lebitso le matla la mmoloki wa rona ile Jesu Kriste le etola rona le tswella pele le ring tshepo e sa le teng a re fumane le ntswela modimo jalo ka lengodilwe bukeng ya diproverbia kgaolo ke ya boraro temana ya mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tselo ena gobane jehofa e tla ba tshepo ya gago a phemise leoto la gago sefi leo ke lentswe la modimo lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka jesu kreste morena wa rona le seke la tswa la gutla le sa etsa mosebetsi amen tshepo e sa le teng buka ya diproverbia e re ruta bohlale le tshepo ho modimo temana ena e re batileng e re hopotsa hore tshepo ya rona e tshwanetse ho ba ho modimo e seng maemong a bophelo kana modimo ke mohlodi wa bophelo mme ha tshepo ya rona e le ho modimo bophelo bo ba betere bo ba bobebe mme ha tshepo ya rona e le dinthong tsa bophelo ha dintho tsa bophelo di re qaka e re roba ka hare empa ha tshepo e le ho modimo le ha dintho tsa bophelo di ka tsa re qaka momamedi modimo kgutlisa le ho tsosolosa tshepo ya rona mme mo re badileng teng temana ya bibele e re gobane jehofa e tla ba tshepo ya gago momamedi tshebeletso ena e seng e re tshepo e santsane le teng mme tshepo re e bona jwang re e bona ga re nka modimo re mo beya ka pele dinthong tsotlhe tseo re di etsang mme momamedi wa ka ya ratang temane ene e tswelela pele e re o tla phemisa leoto la gago pela difi momamedi difi di tla ba teng ba tla o tšhegela tsona ba tla beya sefi ka pela gago ka lehlakoreng la gago ka mora gago tsona di tla ba teng mamela momamedi ga o bolele gore ga o rapela o keke wa lekwa ga o bolele gore ga o ipitsa o le ngwana modimo o keke wa hlaelwa ke mathata le ditlhogiso le ditlhogego empa modimo ore di tla ba teng kaofela mare ga tshepo ya gago e le go yena ga jehofa e le tshepo ya gago o tla o phemisa tsona momamedi wa ka rategang ba tla gwathana ba nne ba ipotsa gore o phuduile jwang ga wa phunyiwa ka maatla ga wa phunyiwa ka bohlale empa ya o tshepisitse ya o tsamaisa ke ena ya tla o phunyisa ke ena ya tla o phemisa difi tsa bona momamedi wa ka rategang buka Deuteronomy verse 7 dira tsao tseo tswelang maatla di tla tla ka tsela e le nngwe empa di bona o ba wena o bitswa ka lebitso la Jehofa di tla o baleela ka tsela tse supileng.

0: Mamedi ha re diphethele tsena tse qalang letsatsi le ntsa hora ya bohlano ka tsemananga le bo emabalo hodimo bo ka lebelwang ka jeno. Ho potolo ha le na ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teno dimo le tla hla ka o phole. Ntle le mona ho tla futhumala ka le bo ya Mpumalanga ka thiba ka mohudi o seng hona ka bo tshabela ntle le mona. Le dimo le tla hla ka o phole ho fihlela ho futhumala. Ha le province ya North West mo ho le Free State wa Tswana le dimo le tla hla ka me ho phole Northern Cape. Le dimo le tla hla ka o phole ntle le mona ho tla lala phoka o seng hona di bakeng tse ka borwa. Re le betjwa le province ya Western Cape mo teng o tla lala phoka o seng hona me le kwa ile o phole ka borwa bo phirima ntle le mona. Le dimo le tla hla ka me ho phole ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape. Le dimo le tla hla ka ho phole ntle le mona le tla kwa ile ka go kgetha dibaka ka borwa botshabela. Re phethele tjwa le province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohudi o seng hona ka le boya ntle le mona. Le dimo le tla kwa ile ka go kgetha dibaka o phole o fihlela ho futhumala. Mamedi di fela mona di taba tsena tsa hora ya bohlano ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela. Ke gutlela wena mantse wa mofokeng ha mmoho le moifo.
1: Makumane ka mantse wa mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Kgolisedi FM fela.

0: ke se ke la buhile phoka mamedi wa tsebeletso ya le se DFM khotso ke tla gore hlotsa tsebeletso papadi ka le ba di papadi tsa mopo wa le fatse tsa FIFA tsa selemo sa 2026 tsentseng di tswela pele na henya America pele re kena tsona ka botebo re ke fete le ka mona
1: patala tso ena o itlisetswa ke McDonald's motse.

0: banna lona ba ratang ho phela amena tsebela tsa se FM joyous celebration dumela dumela dumela dumela dumela hlema amena tsebela tso ya lesedi la ka lebitso ke monono ke usola khazan romela jwalo ka pina monati wave rider are re tsepile wena me ra kena yona ena joyous celebration ke monono ke moradi wa chipa mamedi wa tsebeletso ya lesedi mme re na le wena tlhe o fitlhela o renya borobong jalo ka re kena jena metsotsong e leshome le metso e supileng ka morago ra ya botshelela phupu e tlhola jalo matsatsi a leshome le metso e mehlano monongwa wa ke 2026 ke maria kwano Afrika Borwa ga o ka ya leboya kwana bo Europa o tla fumana gore ke tlhabula empa he re a leboga ka nnete gore re kwano re lebo jalo ka nnete moifo wa makumane ba tsamaile le wena o tla o renya botlhano ba di seile kwano go renyena botshelela mo o labalelwa ditaba ke mosiwa tshe o tla boela gotla hape ho renya bosupa mamela tsebeletso ya lesedi FM di motangwana ka jeno mme moifo o felletse o skaba wa ba wa fetwa ha re o tlentwena re be ho renya borobong hallo
1: Afrika Borwa so sele fela tsholo le tshobana metse so pileng fela betsotso e bile sele tshobana botsotso re be di re fela tse ora ya botselela the biggest one drive ke tla go breakfast show re tenge hape ka jeno ka labararo a o re tswa jolo ka mafolofolo ke tsepa lona dumela hlelo wena robetse ha monnati o tswa o pomotse re hle re le kele lena la ka jeno letsatsi re bona gore dintho di tsamaya jwang maqhubeke a kgaso FM 87.7 fitlha jalo 106.6 megahertz tsoa e se le yona nako ya go dira e mogotsi wa ka foka a o rona re setse re le teng ya o fitlhela orenyane ya borobo makubana mona le bane basebetsi ba motle ka mehla le mehla e sa le baleng ka orenyane bahlano fitlhela orenya botshelela basebeditse ba tla gotla se ba gotla ape o sane gona re feleletse Johnny Toteng chepate thwasa le mgaka re bane re tla enka o fitlhela orenyane ya borobong Afrika Borwa le tumela ntle
0: amedi butle a ole tsena rutlo re chepa tutswile hantle na ka jeno ai peine ya spain ya ke tsebe ai amedi chepa tudumela wena gaitsedi ya ka utswile hantle ka pa wa go ba
2: moro ah bana ba se gitswile ka mohauka nnete
0: ai ke tswa tsena ke ga utla batho ba ntse ba rekete peine so
1: ya tlatsa batho ka le ba
0: a kete peine
2: eh le batla lempaletse jwala ke salute
1: ya tlatsa batho ka le ba
0: a kete peine so
2: e ma ile ka le jwetsa go nna ena ma ba ne ke tsha
1: eh anga ta Spain ya ka tswaga mo rethetho yona chepart ho bo ke yona Spain e retse ba yena motho ka sheba hore dilimonyana tse fitileng ka dipapadi kana tse malo tse fitile ntse sihlile e sa bapalo ya ka mo retse banka teng fela yona re a itseba papadi ya bolo ya naha ya Spain hore bona ha ba tshwere mo rethetho yona chepart o tla ba tla ka toche
2: no gwanete mo go bona bana tsa batla ba sa bapala hantle mme ba khonne go ba nyolle papadi ya bona kana go e loketseng
0: hey
1: ah botla ba tsaka
0: to hey hey ntate
1: ba bona ka le bala le leholo
0: hey bona ka ga wa pesitse vups
1: tla bona ka le bala le leholo ka pa ba banga
2: a tsitse le yona hantle size
1: ke yona hana hore ba bangata a tsiba ntse le lekana ei baba bichepa
0: chepa
1: re go pala ka la kwa di papa di boso
2: ke uta
1: masho baba bidi me so ka ba rora ya botselela
3: exactly na go batla ba mafuru furu jalo kana o sa khuli o ile na batla o le kana o sa bidisa e bina ju e ntse ngali ta mata ke mo riana on tla fa sang masoro a mmile na henga bo pa o tlo di le mo tse 20 tse 50 yo ne ha di vitamin di mineral le di amino acid tse mmile wa ho o di shoka ngoro o se se ka nepo ke ke wa ibane bo khatala ile yo bloke la chele e mina ju yo fa mo nya ka o hapa mo putso o khodi di khoi di kontane go tswa station sa so sa rata le le sono mo ngi ela 0125468937 kapa 0725950198 imina ju iphamisa masoba ha a million tele di tabara
4: e bangu nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di planetsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gokela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: momamedi haiba o ganna BM e entsweng pakeng tsa 1998 le 2018 molaetsa ke wona hle mamela BMW Group South Africa e eletsa hore o lekole haiba kolo ya hao e angwe ke takata airbag recall Ha dikoloi dithulana airbag e amehileng e ka taboha kapa ya seke ya sebetsa ebe e o beha kotsing moho le bapalami ba hao sheba vin ho license disc ya koloi ebe o kena ho takata airbag recall page ho bmw.co.za kapa o lo buisana le morekisi wa di BM ya haufi le wena ebang koloi e amehile ho tla etswa tlhahlobo le ho kenya karolo e hlokehang ntle le tefo lekola vin ka jeno BMW safe sheer driving pleasure

0: mopelati. Se ka itheka morwalo. Letsa go palwe haraba mamedi ba thabisang bao ba ba ratang. Ka molaetsa o monate le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thakgowa go Lesedi FM. Ke molelwa. Hashtag kgwathamo.
1: Kgotso le tlwa thukana. Bua le tshokolotsilwana ka mona ka motse Monyakeng ka mona ntate ba thukana. Ke ne ke kopela mofumahadi wa ka leno le tshilwane ka mane ka motse Monyakeng. Ke mo rata lerato lena. Ke lala. Ke kgalase ya ka eo. Ga ke batle ne se ka yonang lete bathukgana. Ke mo rata hure. Re kopa mo kopela ka pina kena. Sala se bouleng. Lampile sono. Ango.
2: Obela tsebeletso ya Lesedi Butle re mmatle moratuwa wa hae. Banaise sentse re le kopahle a ke le romelang di voice note tsa lona ke ge le a tseba ke nako ya lona romela voice note 0797585066 ke nako ya Banaise le re joetse hore o na le mo o behang chalete teng ho ipolokela motho mo na le ntwe itseng e o batlang ho ireka ka pa ba tla ipela chalete fela ho dule ona le chalete a ko hlo o romelle voice note ya 0797585066 ha re ntse re utlwa hore eno a kgwatueng Hello eso a khwatueng ka sebole o kae Loli
3: Are ya mfumane
2: Hello Loli
3: Aula tjena mohala re mfumane
2: Ya khola o mametse Sokolo ena o mametse
3: o tlo tswara
2: Loli
3: Ayo
2: Loli
3: Batla mojetse
2: O ntsho robetse Ka pa o ka shawa
3: re Ah batla mojetse hore a ne re mmata
2: Ai
3: kona. Ditsokolo o tlile botswa ka o tlile fela he au slowly ke a dumela hore ba tla fitisa malaetsa ba bojetse hore thwasa le batho khara ba ne ba mmatla radio nga re khutla he re buisana le ba ne se rutlo re wena o e boloka jwang chalete ntso ipolokela yona re tla utlwa wena re utlwa di voice note 0797585066 tsadi tsali pina tse monate ya lampile le sonolo a radio se boule

0: Somebody saw Kelly said, FM Tahoe breakfast show, Mitsutin and Shimel Mitsurobedi, Pilora, Yabusupa, Mamedi, Butalichina, Watsiba, Kerare, Rishabare, my mom, Hodimarka, Lebelanka, Juan, Ritzbok, Kennedy, Maspal and Zeta, Romangaung, Jobek City, Kurleni, Ruke, Hore, Sipala, Juan, Sipirpeti, Dibakense, Fapaning, Hunale, Tabaya, Huele, Twin, Twin, Mona, Muelung, Rizazi, Leata, Lahuqua, Lajalo, Modiso, Ya, Manyalo. A botshaba atamela o tlo ikutlwa hore na hantlentle e tsama joan tabena ke manyalo a mofuta ofe ana botshaba me le ho ingodisa ho bolela eng o ska ba fetwa o tlo ikutlwa ha re tlabe re hlile re di sheba me re tla boela re sheba na hape le taba ya tshebediso ya gase ma medical jeno taba ena ya tshebediso ya gase gase e gona ho bolokela motho chelete empa nete gore batho bangata ba etshaba gase man batho bangata ba sebedisa parafini re tla ka re tlo bua ka tsona ka ofela meta bagolo fela go re thusane gore na ke di feeding tho tseleng gore di ka re bolokela chelete ke di feeding tho tseleng gore di bolokeile gore ka di sebedisa le gore ka etsang gore le rona re bolokehe kana ka go sebedisa ding tho tse fapaneng exinia dumela na ngwane so rao a mo ile thago breakfast show ke tsepa o tswile hantle ho tlotla ba joang ka jeno
1: Ini sudine di cetasa jana batukara mohole pamamedi ba letedi FM. Hari shabata ka jeno ta boli ter kala kamena ka profesi nga kouten ma eman ta itano la sana le mobani. Ho hlakile ne ho podile Pretoria le Johannesburg le ka dilama le ho mashine a mabedi le metse meraro. Ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile ne ho podile Mbombela le Emalahleni le ka dilama le ho mashine a mabedi le motso mong. Profensi ya Freestata le teng ho hlakile ne ho podile Bloemfontein le Welkom le ka dilama le ho mashine a mabedi le motso mong. Ka mona ka KwaZulu-Natal le teng ho hlakile ne ho tla futhumela ka jeno. Durban le Richards Bay di ka dilama le ho mashine a mabedi le metse tsheletseng. Kama na ka profesi ya kapa le boya le teng ho hlakile mme ho tla ho podile ka jeno a pinteng le Kimberley le ka dilamane ho mashome a mabedi le metso mmedi ditso tsa bolepimameta ke le boya tshwatsele batho kale
2: a re leboya golotlhe wana kgaitsedi yaka leshoma le batsetsheletseng fela metsotso a re lebile tswalo reka bosupa ke the biggest one to drive ke thakgwa breakfast show a ka laboraro mme ke tshepa lona o dumelatlhe ore e mongwe sa letseleng ka sena sebaka e mongwe o itukisetsa go tswa jalo o batla utlwa gore mebila ya rona e eme jwang kutlwa ditaba gore mokgatlho ona wa EFF etlhile ba llamano le letona la thuto Afrika Borwa mona gore tlhile go letona la thuto Afrika Borwa gore go na le ntho tse sa tsamayang gantle mane go NSFAS ka re go na le dikhampani tseo letona le ile la tlhalosa gore ga ba sa tla sebetsa le tsona tse e leng gore di ne di fuwa jalo tšhelete gore e fetisetso jalo baneng mona ba thuse bana ba makalela jalo ba fumana gore dikhampani tse nne tseno tsone tlile go tlhalosa gore ga di sa tla sebediswa ke bana ba NSFAS gore ntlhile di ntse di le mosebetsing di ntse di sebetsa di ntse di na le kontraka di ntse di fuwa ditšhelete jalo bana ba EFF tlhile ba batla utlwisisa gantle gore ditaba di tsamaya jwang
3: ga di qetelele kontraka
2: ke a ipotsa potso ke yona yone kgaitsedi yaka bona ba tlhalosa taba gore bana ba tseba go thwe kontraka tsa bona di fedile jwale ba makala di fedile ebile ga o sa sebetswa le tsona ba makala ba utlwa gore ba ntse ba fitlhile di kenyetswa jalo tšhelete ya gore
0: motlho mongwe ga e sa le yana ke re ka nako nngwe ka nako o tlosang batho ba neng ba etsa mosebetsi o itseng ga o ba fe ya dilemo tse tlhano jalo ka pele ke a nagana fela gaitse diaka o so ba fa ena ya gore rona ga re sobi le ya rona mokgwa wa go etsa ntho ena a ke le re jareng kgweding ena kgwedi eno a e fela ga le soloke o re a e le kgweding e latelang kgweding eno a le soloke
2: bua nnete motlhomongwe ga ke nagane le nna gore ai fela Aforika Borwa mona gaitse diaka o ka se ha ke sa hane gore ba ka tsebisa setšhaba gore ga re sa sebetsa le company tse itseng e be ba ntse ba sebetsa le tsona batho ba sa tsebe kgaitsedi ya ka tšhelete ntse e tswa gape Aforika Borwa mona go etsala dintho tse ngata tse sa tlamayang go etsagala mme jwale ga se ntho o ka e tlodisang leitlho fela wa re aa ke nana o etsaetse tjena go so etsala dintho tse ngata tse e leng gore di qetelela di baleisa le tshepo ya setšhaba gore dintho di tsamaya jwang re tla beya leitlho ka nnete ke la ka utlwa le taba e leng gore e tlhile batla batho ba e shebe o re felela kae re shebe o re felela kae gobane gangata o le jalo ke tshelete ya setšhaba e ne o buang ka yona ke dimilione a setšheleteng yana fela ga golo jwang bana ba dikolo ba ntse ba sokola tjena bana ba NSFAS se balela selemo le selemo ga itse di yaka bana ba dula ba lela ga e sa kene ka moranako ga e kene ke mathata fela ka tšhelete ena NSFAS
3: le ga e ne santsaneng e leng gana e ne leng
2: gana pele ne le
3: eng
2: Tefsa. Ke sa nele jwalo ya.
3: Nentse re llagetse.
2: Tefsa. Ke sa tshwane le ya hana jwalo. Wa bona ya gore nentse re lla. Lona le patantho tsempetsetsa hala. Enana ena gaitse di yaka e. E yona. E tsane tsi lukise mathata ane. Na kwe fitileng ya o lua ha e tshwane le nako hana jwalo. Na ke hana gaitse di yaka. Re tswa go le go tlale go tlele morao le nne ge. Ho no ntso le tshe. Ho no ntso le tshe.
3: Ha se go bontsha ho. Se lo sa hana jwalo. Ha se na motheo. Ke o bontsha hore di thagollotse ho ntseng ho tswa ka tsona. Ha di lukise bothata
2: ba bana. Ho ba neng
3: ha ho ntse ho lua le ka je.
2: Nako ke yona bothata ke bone ho gana jwale re dumela ho gaga.
3: Re tlamela
2: ke se ga la.
3: Ho bona
2: nako ya nne ya nako tsane re tla nne re re tshe.
3: Ana
2: jwale
3: ga itse. Ho ntse ho na le bothata. Ho ntse bo le teng. E se le nako e telela.
2: Se le hole ka nnete. Re se re le golo re tla nne re.
3: Bodulo.
2: Nne re re.
3: Dijo.
2: Wa bontsha hore le na ha hona mo. Re anteng e go bolelang gore e meng a ile nngwe
3: tsa
2: jwale ha o tla utlwa ditotse tsena o tsotse go na le chalet company tse tsena di utlisa botlhoko bane jwale ka nnete bana ke mathata ana jwale ha re ka bula mehala mona bana ba ne wa tsiba gore hey ke mathata fela e mo mo yemetse hana jwale e mong ba motshepisitse yona e bile o tibetse mo a dulang teng ke totse ngata fela tso utlisa botlhoko ntotseng a tafela tso tlisa mhloko mamedi re rutlo ke sepetpete se mejwa mangau metro o santsane teng ga itiri ya ka re fetsona center city se kang a ta bloom town ba di khanso hoka rutlo ga di mejwa ka jeno o se ba di khantla go dubedi se ga itiri ya ka ke tsapele tsa sepetpete ta go breakfast di mejwa ka jeno
1: ke tla qala ka go dubisa le ba mamedi ba ta go breakfast show sa sepetpete mangau fan staden re pena out of the stop so ba ne tabantsa go tsara jo se pala hantle ha re kena pele nye tso ngangatha re kopa hore hona le meeting wa special council ka Gunfisher building ka Gunfisher ke Glass Palace ba di tsa Glass Palace re kopa fela bagani ba rona re kopa bagani ba rona ba tlang ka mo le ba le setšhaba sa rona se tlang ka mo se tlo patelang ditshebeletso ba pake ka strateng sa heng re tlo ba ne di parking di tlo reservewa ka mo ho tloha mo ngwaneso
2: se palla hantle ha o tsitsa ditokela kopana mogatlhelong wa bobedi ke a leboga. Ga itse re ka re leboya holo a re kopana mogatlhelong wa bobedi ke le sheba le botsomo metsotso City of Joburg fela he re fitisetsa mabenkele a re khutla ga fetela City of Joburg ka bona mono rutlo re e kurulene di eme jwa.
3: Ne ke batla ho hopola go hana Tefsa e ne emetseng Tertiary Education Fund of South Africa. E se le NSFAS.
2: Ha ke sa batla mathata ane ne gale ya ne.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Robo fela betsetso ga le bile tsholo re ga borobong re fete ga fetela City of Joburg re utlo ga di me joang ka bona ka City of Joburg o teng ga itira ka ke le bogile mafa a re fetsona o se ke le bogile tla go dubedisa ga itse di aka ke la boraro ka jeno ke tsa pele tsa sepelepete City of Joburg di me joang
1: ke le bohaba tsho kare le tswasa ke di medise ho lona le ho ba mamedi ba le City FM re na le kotse di koloi mane na tshurena ho Golden Highway le Colander Road re kopa ba khani ba hlokomele hle ba etse bonnete ba hore ba fokotsa le bile se pedipedi se matla ho Protea Glen mane R559 le Impala Road o jwala le mane N12 East le the proof interchange ka Soweto se matla hape le ho Chris Hani Road mahareng a Nicholas Street le Dynamo Street
5: M1 North, who betetsane Hara Crown Interchange, the car street of Rampoya, who Newtown. Jalulmane Selby, betetsane Hara Poisons Road, southbound, Le John Street. Sepetepetisimata Hapelho N1 North, Maharing Abbeys, Notia Drive, Limalabongo Drive, Starenberg, the whole roadieport, who ran Fontaine Road, eastbound, Le Gustav Street. Asimabona Alaulang, Sepetepetazile Taulong, Huleru Avenue, Le Becker Street, Kametrend. Carol's Bank, as we let out long Matianong, a Cradock Avenue, Le Pierman Street, which are all my green site, Hara, Berry Hedgehog Road, Le Linden Avenue, Le Hoyoville, Matianong, a Louis Botha Avenue, Le Ash Street. The Copa Bahaniba City City, the Lazena Joloka Matal, Aho Emma, Capabanke Molawa, the pointsmen. Take a little pretty bit during Enna, but to Kali Tosa, a little JRA, Le JMPD, Catalhoi.
2: Arleboa Holoca, Sinaga, ready for the Besson, so going to be Lorega Supa, Rafeta, ne ko be mo khaseng o teng a re fetsona go tla ka ekurulene o re DM Jean tana mo khaseng tla go be di sele go alaka ke tsa pele tsa sepelepete ekurulene di tsa majwang ka jeno
6: re ya le bo hale go alaka le go bana betso ke di medise mo ifo a lona le ba mamedi tla le go ena sepelepete le tlisetswa ka go tlo tswa sepoliseng sa mmasepala wa motse mogolo ekurulene phallo ya sepelepete e batla e le matlamane pakeng tsa sebaka sa Harriodale le Bedford View. Mogolo o tsebeng ya lebelo le e phahameng N3 o ditlile le boya magareng a Elands Interchange le Gilolis e leng George Bizos Interchange. Lebaka ke ntlafatso ya mmila ba ya pelosekotlolong mokganneng tla fitlha mo mabone a laolang sepedipeta tsweleng taolong e ba letshwao la o MIDT a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa.
2: A re buisane ka boraora ya bosupa wena ntate mokgeseng ke supile supile fela betsotso ga lebile jalo re ka bosupa ya Min Lamale o tla bapala
3: mohope wa lefatshe
2: makgaolakgang
3: a na le dilemo tse kae
2: a tsele shobela botserobo ke ne ke sa nagane ke ne ke sa nagane ka nnete gore Spain o ya ka mo ba qadileng ka teng ai jwale ba chesa gaitsedi ya ka ke enono Lamin o ya makgaolakgang ka dilemo tse le shobela botserobo ne ke shebile pele o di bapetse o bapetse makgaolakgang a le motsele shobela botsi supileng
3: Mbappe
2: ke sa ga le motsele shobela motso robong di ke tla inete fatsa pele ke sa bona le motsele shobela
3: Mbappe o sa na le mohopo wa lefatshe ma hitle
2: e
3: le ngwana
2: e motho e mong a le ngwana rona tla me ile o bapetse a le monyane ke a kgola le bo 17 ke Ronaldo wa mona Ronaldo ya nne wa pele ya pele ha ka ba ka mo sebedisa ana le motsele shobela motso supileng o na le teng slopeng seno sa bona ka mohopo wa lefatshe 1994 mpaka ba pa
3: anna
2: a ka ba pala ke tla sheba ya Mbappe le ena ke sa rona le motsele shobela motso robong ke shebe Messi yena o we ba petse a le mokae magaola gangwa ba petse a le mokae a ne sedile Messi
3: ha yena ne sedile khaitsedi ya ka fela o ntse mosebetsi
2: e ne sedile
3: ke be balla ka yena
2: magaola gang ei la minical nete ke ntwe kgolo ka tsa le shobela motso robong fela sa ba pala magaola gang a mohope wa lefatshe
7: President rolling around, wait. Whenever I find time, it's okay.

0: tsamaletso ke le sedi mamedi metsotso e dula hantle ya mashuma mabedi ana le metso mihlano ka mora hora ya busupa. Hey mamedi, ntwa dingata tse tsa halang le fatseng ka bophara ka nete mahlakoreng a fapaneng a bophelo. Ma ba mona ne ke bua le motswalle mongwa ka ka mona ka Birmingham. Jwale ha re video call na mona mo ke lente nako eo ya ha ya busiu. Ai ke busiu mona Afrika borwa ga letsatsi le diketse kwana horeng ya bohlano metsokelo shobene metso mihlano pele hora ya botshelela busiu a tsatsi se le diketse jwale yena mo a lenteng ke hora borobong busiu o ntse a tsa masterateng ke motsheare ke re ka nthi ke nako mang are ke busiu mona mo re lenteng empa tsatsi ntse le tshabile ke re ai wa bona ke ntho tsantse ke le ka di bona re le mane bo jeremane. Ha re ne re tswa ka mona ka Mexico kere ai bophelong ka lehlakoreng le leng la lefatshe ho le fifi ka lehlakoreng le leng la lefatshe tsatsi le tshabile ka lehlakoreng le leng dintho di tsamaya hantle le bophelo bo jwalo ka lehlakoreng le leng dintho di tsamaya hantle ka lehlakoreng le leng hwa lua empa ka nnete re eletswa re llele le ballang empa re hopole hore re boele re thabe le ba thabang re se ke ra tlisa dikgapha moketeng ka paraisa thabo tsietsing kapa mo huluang teng ha re tse monete ba re tsa ntho tsene paetseng dibakeng tsene paetseng ka nako tsohle fela re hopole hore le ao le thata hona le motsatsi le tshabileng teng ka mantswe a mang hona le tsatsi le dintho ditla bantle dintho ditla loka America jone re buisana jwale monghadi mohau Saint Mokete yena ke public relations o ka mona ka public relations office le fapeng la ditaba tsa selehae ka mona ka province ya Freestata re tlo bua jwalo ka taba ya hore lenyalo la haona e be le molaong le taba ya hore letsatsi la o qetela la ngodiso ya manyalo a botshaba le phatlala ditswe e le la di 31 August mme o tla opola hore ke kgwedi ena e tlang e o reyang ho yona jwale re tlo utlwa hore batho ba nyalaneng ka mogwa wa botshaba ba sa ngodisa manyalo a bona na lenyalo leo le ntse ke lenyalo kapa jwang mme ho ngodisa ho tsamaya ka tsela efe
1: re tlhaga ke re modumedise bona ga itse ya ka ntate Mokete ndare Mokete re rudumedise ho le seria fam ka jeno le ka ntate ntate Mokete
2: hotso
1: le ka ntate
2: Rebelona
1: a monate monate mamedi yena ke a public relations officer o tswa jwalo le papelena la home affairs ka province ya Freestata ndare mo ke tahle ka le mona pele re tlo kena ditabeng hantle ha le hlalosa lenyalo le la customary marriage le hlalosa le ke eng
2: customary marriage wa ne so ke lenyalo la setso mo malapa a mabedi a kopanang ka pa mahlangana le ereke malapa a mabedi a kopanang ka tsela ya lenyalo empa e se tsela ya sekgowa e se tsela ya sekgowa ena e mona re ka e bitsang civil marriage le ya sekgowa ka tsa marriage ke yo ke lenyalo la Sesotho jwalo ka ha le tseba mo mhlangana tsa a tabata kharebe ebe a go bele ba habo u lo kokuwe ditabatseno tsa lenyalo leno ebe ditabatsa bolobola a u si a amohelwe habo abuti mme we tswe mokitana wa mo amohela e le yona celebration
0: e ntate Mokete re ya leboha taba pele ko re lengolo le dipuisano di be teng ho be le dikgomo tsa bohadi tsetswang qetellong ho be le mokete wa kamohelo ya ngwetsi
2: ntlatsena
0: tse tharo di bohlokwa ke ya leboha go di hlalosa go mmamedi a utlwisisa ntle hore ha e felle fela tabeng ya dikgomo ha di tswile le kamohelo ya ngwetsi le yona e bohlokwa jwalo fela ka ha lengolo le taba ya dipuisano e le bohlokwa di le tharo tjena lenyalo lena le ananelwa e le lenyalo le molaong jwale taba ya hore lengodiswe hobane ga o le bohlokwa hore lengodiswe hobane jwale re phethile a ke re ka kwa batho ba baholo ba amohetse setšhaba se re bone re a tsejwa hore re banyalane bohlokwa ba hore re tle re kopane le lefapha le la ditaba tsa selehae ke bofe
2: lenyalo la setso ne ntse re tlotla monogetse ka jane lenyalo la setso le lona le ya ngodiswa o fumana lengolo la lenyalo fela jwalo ka lengolo la sekgowa gore o tlo tsebagale gore batho bana mokete le mogatsae ba nyalane semmuso gona ke la sesotho ke la setso empa e ntse le semmuso le a ananelwa le tlameile le ngodiswe o fuwe lengwalo la lenyalo e le bopaki ba go o nyetswe gore mokete a seka nyala mona ka seka nyala kwana o be le bopaki o na le molekane itseng
1: ga ke ntshitse lobola fela ntate motlhomong ke botse molo re sa ngodisa jalo kha o tlhile gore le ya ngodiswa le lona le na la setso ga re ntshitse lobola fela ya felela mono le lona le ntse re leng ka le lenyalo la setso kapa pele re ngodisa ga le nkui jalo ka lenyalo la setso
2: ditaba wa tseba ga o nyalwa ka sesotho go dula fatshe go ntshiwa lobola o a dula go ngola fatshe ore ka tsatsi le itseng ba ga mokete ba ile ba ya go ba soke ba kopa ngwetsi mme go dipuisano ebile tsena le tsena le tsena le tsena le tsena go dumelane ka 50,000 jale dipaki ke bomang ba ditaba tseo e ba go ngolwa dipaki tse tharo tswa ka bontate dipaki tse tharo go tswa ka bomme empa lenyalo leno ga le felele mono gobane ga le so felele le tshwanetse ngwetsi tshwanetse amogelwe ga o ntshitse lobola bo felela moo ga le so felele lenyalo leo tshwanetse ngwetsi e amogelwe a ketikelwe a rewe le bitso ntho tseno e beng di feletseng
0: jwale ga re bue go tlhokegang gore ke tlo ngodisa mme ga ke se ke ngodisitse lenyalo la mofuta oo go na le se itseng seo lefapha le mphang sona e le bopaki
2: rona le lefapha la umafese le atla go rona le le malapa a mabedi le lengolo lena la lenyalo le ngotsweng ka tlong ka nakwane ga no ntshiwa lobola go etswa ditumelelano malapa a mabedi a tla lelapa la ga mokete le atla lelapa la ga soke le atla umafese mane go tla tswa diforomo ka di-ID tsa lona le lengolo leno le ngolwa ka lapeng mo na gone go nyala ona go ntshiwa lobola ebe he go tlatswa diforomo go tlo ngodisa lenyalo lena la setso
1: ga ngata mabaka e le nang le kopana le ona a etsang gore batho ba seke ba ngodisa manyalo wa bona a setso ke mabaka a tshwanang le afeng
2: haholo ke taba ya go tlhoka ntho e kareng tsebo ka leka gore lenyalo la setso le a ngodiswa go tloga mono banka nako ba ntse ba tsebang go fumana banka nako e le taba yana retla jale qetelelong o fumana go se o na le diphapang pakeng tsa malapa a mabedi jale ga tshwanetse ba tle ba le babedi ba bangwe ba gana go tla o fumana ebile molekane e mongwe a tlhokagala gagolo ka go boka tlhakore la bontate o fumana ntate o tlhokagetse mme o setse ka lengwalo lena jale ga a setse ka lengwalo lena le ngwetsweng high money le tlhokang le fitlha go mafetse and moo go batlegang malapa a mabedi o fumana lelapa la bontate le se le gana go tla gobane bo se o na le diphapang malapeng ke yona tsietse e kgologelang le yona eo
0: he ntate jwale motho tshwanetse o rwale dieta letsatsi la go kwalwa ga ngodiso e ke laneng mme gobaneng ka nnete ga e kgaolwa nako ya boingodiso bo
2: ntena kese le dilemo e ntse bulelwa gore tlong le tlo ngodisa di-customary marriage tsa lona gobane tsietse nngwe kgolo go fumana gore customary marriage e naga ya ngodiswa mokete wa tsamaya gape o lo nyala sekgowa kwana o tloga blofantele o lo nyala sekgowa kwana a ntse a nang le customary marriage a nang le lelapa mona kapa o sile mosadi o sile lelapa le feletseng kwana sotho o tlo nyala lenyalo le le fapaneng ka kwana jale tshwanetse rengwe re ngodise o fumana bae e ba duplication ya manyalo ebe e rebela tlo mathua dikgoto e ba ntho e telele batho ba bane batho bogolo ba batho ba nka gore lenyalo la setso ke ntho e felelang lapeng fela ga ba tsebe tshwanetse ke pele e tsebagale mmuso o itsebe ke ene di-registering tsa manyalo tsa mmuso
0: ntate re a leboga 31 August ke letsatsi le phatlhaladitsweng ke nnete go jalo
2: go jalo mma rona
0: tanki ntate tsatsi le monate re leboetse nako ya gago
2: kgotso
0: mamedi masome a mabedi a nang le metso metlhano metso tso pele ora ya borobedi ke nako ya chepat
3: Kila bararo beke nga kisingena kwa kiwala diko.

0: is not my lover. That kid is not mine. Le ba mo gaisa penele ke a bona. Ah, ba mo gaisa penele ba ngwana kwa wa ke.
1: Penele ke bana.
0: Ha o se penele.
1: Ha ke tswa khona.
0: Mana ba o betse go.
1: Tswa khona.
0: O tswa ba betse.
1: Ele penele go re a bona lo ka itse ya kompeta kho.
0: Wena. Wena wa o go gafe. O mana se ba betse. Penele
1: ha ke go bona lo peta kho.
0: Ha ngwana no kwa.
1: No wa dite, wa dite. Kona go ka no tsela shume botsomo e ka ba ile nngwe ka le hlono lo
0: ge
1: e ka ke penel
0: penel ke na ka itse ba ga isa penel
1: e
0: ene ba o kwetse mahlomo ba ba go wena o ga e fela
1: a penel ya korea yo la ga itse le nna ke a dire le Michael Jackson o ha tsoga
0: penel
1: a ya korea
0: na penel ya se a ke
1: wa na penel le penel o itse a plaza pa la o pa yo
0: letsapa ha ona diphoso ka
1: le ha wi pe wa ipua
0: ke advantage
1: ya no pele la ha like mo Michael Jackson re mo mangola ya no
0: di papa di mo meme di
1: re di pelele
0: re di papa di ya re shebile di pene
1: sa Michael Jackson
0: Michael Jackson
1: hai ha no ke ha le la guy ha le pedel
0: Billy Jean, happy Billy Jean ke kharebe ha re mo ntse ke mogothatsa tsela
1: mme. Nna ba tswa di khola
0: tsa tsela. Asina, asina.
1: Asia ga ta o ka kwa ka khola le gata.
0: Asina
1: lo etsala pele asia gata. Lelele ha, pelele ha ke la tsela. Ka penele. Spain di ka.
0: Ha, ile ha mo kwe bi bona.
1: Ha, ba pelele ba ba le ka ya ya stay. Ee. Ke ka mo rapelela ntle go lana le batla iphosa iphosa
0: ya na o ira ka mo tshwenya
1: ka itse ya ke la pele
0: Daniel
1: ai ko la le tla
0: le motho a sa tsebe mbolo
1: la la le tla maobane
0: tse fe wa bitsa o tlo tlo wena o tla ga dipe o tla ga
1: ka re ya fela papadi ka pelele
0: fe ka ba etsa peneka
1: a peneka yo la je sabat peneka ya e tsubile fela metsotso ga le nne ka lo re ya bo Robedi the biggest sport drive tsa kwa breakfast show ma hloka nnete a shebile yona papadi ya bosuba ka jeno re tla bona o re tsa majwang hey ha ke tsebe batho ba bangata kwa ena jono no so u batla ho tla ka Sianyova mo so re Argentina le Switzerland ho la le thoka le tsa itse ke ka lona he batho ba bangata se ba batla ho la ka Argentina re Argentina e ka re ee ya fitiso Argentina a re tla bona bosumba ka jeno he o
0: re njoni
1: o no go etsala ba
0: o re
2: eh
0: o re a bu
1: bua o la bolo ba ba be bona re tlile ka ntho mo
0: o lata ka mo tsala he
1: Mexico
0: o
1: tlile ntho tsengata se re bona o bua le wena o le ka bona ba go tlile Mexico ka la
0: o bona moletsa phala yeo
1: wa na na
0: wa papa di yeo ya Switzerland a sa tlotse a ane tsa la di papadi tsena tsa mohopala
1: lona le na le bothata ka Messi
2: le baka
0: le na le fitisi a ke re o fitisi
1: a le na le bothata ka Messi
2: a mara o qetile Messi
1: le se le batla hore le batla gore le ka Switzerland to bile le nthonyana
0: o fitisi
2: mara o qetile he
0: o etsa
2: o qetile batla lwanela
0: bo ema ba boga go lla
1: le ba le ba letsa phala ba ba ga taolwane la France tse ka ba ga taolwane la England tse le re
0: eng
1: ba letsa phala
0: ba ga taolwane la
1: England
0: kai
1: kai
2: ah maraji
0: England England
1: ha itse le yo na ifitile jwa mo
0: ha
1: ina chapage ntse
2: Ayati
1: ba ka ke tsotse mo tsebeng.
0: Mamedi a koletse 089 1102 001 uti bona
1: England England
0: ka uti bona.
1: Ha England ka se.
0: O rata Messi.
1: O tla le bothata ba.
0: Messi ntsa tlo bapala
1: fela e nngwe le engwe ha Argentina e feta. Le yalla.
0: Ha. O tla ke ba. Mamedi mo endman.
1: Niema.
3: Ela. Kadal, this is Twasa.
1: Ha o ke le hlompile ko hlompile tate madoda.
0: O tsama le fintate.
1: Hlompile ntate.
3: Hey, ke a fetuwa me, ke a fetuwa. Jo le ke ntse di a tsama jo le ka me.
0: O na le pain ya Spain.
3: Argentina ya tswa ka
1: Selena. Ha.
3: Manyesimane a ya final le Spain pele go ka mo.
0: Thank you. And manyesimane a qeta o ya final.
1: England e ka se.
0: Ke gwala dieta le nna ke tshakela UK.
1: England e ka se shape ya Argentina.
3: Ha e jwalo me, ntse di tuiland e tla fetwa jwalo ke se tshwane jwa ka 2022
1: the fetwile
3: make
1: le complete ah o tlo
2: pele sa ba ba o ba neng le bona fela mana le di cox Argentina
1: ya yeah ke Argentina ba go tsi ha mpeta le se di bela le se di bela
3: kara
1: yes sir
3: sapo le da le tswa tsara
1: ah moja
3: France disappointile motho mawane.
1: A fela mpe.
0: Jo bokae no be cheats.
3: I fell and fed to Arbuen Niti.
0: Antlo di mahlora ke a borobedi na tsebeletswe ke lesedi SABC musiwa tshweu ba latabatseng.

0: sebetso ya le sedi FM tso tsidula hantle ya le shemela metso robedi e kamera ho ra ya robedi ga mogatlo wa qetela wa thagwa breakfast show me how le tsena he re tlo kena tabeng ena ya gas ene ke shebile boipelaetso ba maqheku ka ke ka Western Cape mo ile ngore balla ka hore chalete ba e gholang ka nnete ya pension e nyane motho ha o sheba ditjeo mo ga ontjena ha o sheba hore motlakase ke bokae o sheba dijo ke bokae ba tsho ba re ai khona mogolonyano wa 2.0 ke bokae ba ga ho nyane o nyane mogolo ka go ka nyollwa bonyane be 5 tao ba tle ba khona hore ba phele 2400 ba re ha e khone wetsa letho
1: hola le mokgatlo
0: tsana fela la wa getse skafu molale mo le pa o hloka ko
1: hola le mokgatlo wa dipolitiki o itse ngona o ka ba fa 5 tao
0: ba eng ka kae a ke re chalete e bokeleditse
1: ba ke bona ba ka ba o tsaka
0: ba ba eng ka kae
1: ba ke chalete ngata hampe muso
0: kai
1: a re ngata hampe ba re 5 tao maqheku jwale ntho tse jwalo di botlhoko bane ka nnete batho ba hloka chalete ba hloka chalete jwale ha o bapala ka ntho tse jwalo kapa o tla ka ditshepiso tse jwalo fela he ha makatsi dipolitiki ba sebetsa ka lokgaitse
0: hape e bua ke motho elong gore o nahana o tla hapa
1: dipolitiki ba sebetsa ka lokgaitse ya
0: 5 tao ha makatsi
1: fela mohlobo ya gona hala
0: ka etswa kae
1: tsasa o tsune 600 million mona ho tholwa ntshwa eng tsala tete
0: ba tukana ho na le mo ngwa thu
1: tsala tete
2: e bang o nahana o ruke ka wa gona o lefella leqwetha nahana hape clientele legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Fumana di Spa Super Savings le benkele le leng aileng engwe le engwe matsatsi ohle jwalo ka 2kg sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted ka 56.99 fela kapa 5kg white star super maize meal ka 49.99 fela jwali tseo ke di super savings di theko tsena di kalakala 8 ho fihlela ka la 21 July ha thepa e sa le teng spa fela hona le dipehelo
0: amela tsebere tsa lesedi butlhere ke neo tsona re shebana jwalo le tabatsena tsa polokeo tsebediso ya gase le thibelo ya mello e leng gore ka nete e ba ka ditsietsi ha ona ntwe botlhoko jwalo ka ho tswa utlo o thimi khukhu e itseng sibakeng se itseng e tshilele le shome tshilele mashume a mabedi ba le ba le sutu se a tsholo matlona o tshama bapi me mamedi ke ntwe tsa botlhoko ka nete tse tsa halang utlo o thumotho na ona a gantsitse Paola ke tsa ditse ditshotse tsa la fela ka jeno go lakatsa tsa tsamisa maikutlo ta bentsena tsa gase moeti wa rona ke ausi Khadibulai dihlabi ke mme Khadibulai dihlabi ya ona le mba pela bitso la hae mona Master of Business Administration
1: Yes.
0: Yeah, I'm from America. Ke lengolo yena ke managing director ya Liquefied Petroleum Gas Association SA eleng LPGSA. Rena re bua lena bekeng e fitileng, re bua ka taba tsa polokego. Ha holo go bana re sebedisa di hitara tsa gase, mo round tsena e bile le ditofu seletsa gase. Nna ke a tseba le gizaga ke se ke otla ka gase. Ke motho wa last number, ba re ke last number tanka ya ne ya 48. Ke motho wa tanka na 48 ba ne ja ga ntotse ngata ho hantse na tsa mtlaka sa ke sa dikena gaitsedi yaka ntse ke le shebile hore na le frigeing ke keng ka isa ka gase mo ba ne ku tlile le hore le di frigi tsa gase di sedite
1: mabedi re fe wena monyetla nna ke batla re fe wena monyetla ka nnete re buile le mmebe ke ngefutileng ga mbotsa dipotso tse re motsang tsona ka taba tsena tsa di gase o koletse ka kwano 086 300 3084 086 300 3084 letsetse o ka ba monate ho utlwa ho wena ka nnete gore dipotso tsona le tsona jalo ka ke tshokere bekeng e fitileng rona ge bile le sebaka go buisana le me dihlabi me le tlhogo dube di sebile ruwa moelo le seria fam
0: ke kopa wa tamela tshepeno ha holo eh o tswile hantle
4: ke tshile nna ke wena o
1: tswile ha o re tswile re tswile ei ntho re buang ka yona ena e botlhokwa fela ha ke tsebe ntho ye ya o bua ka gase ya holo le bua holo ka tsona na konye ya selemo jalo ka ile maria tshe ka pa mohlomong ke matsholo a selemo ka ofela
4: ke matsholo a selemo ka ofela batho khara a mare ka mari ha tjena na bona le dikotsi tsengata tsetsa halantsa gase esretse ba hore mogatlo wa rona ke NGO NPO so ha re bua ka tsona re sebedisa di platform that available media platform that available ho rona social media ha hole so le ha se batho ka ofela ba nang le access
1: e hlile ke nnete
4: so ha re le ka ga gona ho ya le di radio ska ha le re memile ka sheko a ra gona le ho etsa di newspaper sometimes but ha se batho ka ofela ba nang le access and then ha ba utlwe thuto ena na e re fanang ka yona selemo ka ofela mara jaanong ha se fitla ka winter jena na ho bana le di incident tsengata because ba bang ba missitse
0: thuto
4: ba bang ba ignorile
1: yeah ke nne
4: so ke re tlamile re balance tabentse ka ofela
0: ke a gola re tlhare kana mo no fela mamedi hopola e bang ona le potso ka taba ya se sebediswa sa go sa gase tshebediso ya gase le polokeo re butse mohala letsa 0860003084 kapa ka romela voice note ho 0797585066 o ka tla romela voice note teng gase ha hona le motswalo wa kana botsa mona hore antlentle ne balwana e mong ha sebedisitse ha re re o sebedisitse hitara a ke re o tla ba tanka ena ya 9 kg dula ka mora hitara ka mona o tla ba a ibutsi ebe o gantsa hitara ha tima hitara o tima fela ka o dimo ka mona e sientse e butsi jwalo ka morao jwale ena e mong o lwana hore o tshwanela o itime hitare mona o boye ka morao ka mane o lo e sota are ho baneng empa 48 ka ntle ka mane yona e dula entse e butsi e sa kwalwe o batla nna ke kwale e bolokeile mthwena ke still off
4: so ha re qale hitara edutseng ka tlung ela ya 9 kg ka nnete ha we light deal ha we tima tlamile o time hitara o time le gase bottle
0: o di tima di le pedi
4: tlamile o di time di le pedi and then in ela edutseng ka ntle ya 48 o ska lebala gore e o ina le installation
0: aha
4: installation e ho bolela hore ho kentswe hare di shutter valve tsenana ha o tima stofo sa hao already di tima le
0: phallo ya gas
4: automatically that's the difference so ha e dutse ka ntle e safe that's why e dula ka ntle because ebile go le 48 9 kg we tima manually wena ka bo wena so tlamile o time both the appliance le the cylinder
0: go bana hena valve
4: tsa go bana di shut off valve tsa ne
1: re rutla ba mamedi o ko letse 0860003084 le seria fab tubelang
5: akara
1: yes sir
5: le tswa ka mo le nne
0: mwanesu
5: ke tsapo itema ka ratha ba 24
1: yes sir
5: bana de se ke go pa go botsa nne di gase di fapana kae ke tla di container di botlwa na tsa tse mabaka ke hore shopping engwe ba batla EVGS shopping engwe ke na tsa melato tse senang EVGS ha ba di batle so ke botsa na phapang di fapana kae gase ke gase di a tshwana na
1: okay boso wa ka ya e bohlokwa
0: po e bohlokwa po
1: thank you boso wa ka re nke o motho sa mohlomo re bo re nke ba bararo
0: mamedi o moyeng dumela Como é que é? Retém legal.
6: Retém, mano. Ke le bua le skeme ke ne ka mafasa ne ke le ga se ke na le tsona e bile di tharo ke tsa ke fridge ke sebedi tsa yona ke pheya ka yona ka ska re sna mo tlaka a se phatsa jalo ke go pa go botsa man ho mme mo nore sa go le na la o reka tsone di sebedi tsa tsena ka re o tla me le khetse ma benke le nne ba ba ke na le yona ke e bekile ke e futuma ka nena e futuma ka itara thatha ha di bulela ya thunya ngana le ha se ke tsana nkeji
0: yele
6: itlaka ka tsela yengwe thwasa ebile e batla e ntshosa jwale tsela ya gore re madenkeleng tlamee kgethe madenkele mme thwasa bane e sa le ntšha mme wa ka
1: kebutle peleng tata gore ya thunya tlhalosaa
6: ke bolela gore bathokare ga ke e buletse ne e tlabe ke e buletse and then ke swata mohitare mono and then ka morago mono ga ke e buletse pa e etsa mollonyana o mongwe o bona gore o ka tšha wena bathokara ngwaneso
1: thank you tlatla raba mme e re reng ke o mo lesedi dumelang re tele kae
7: ke batla go botsa fela ka setofo se sa go na le setofo sa gase so bona lape mola ke sebedisa gase ya 9 kg wa bona and then go na le ke sebeditse khabete setofo se so ga ntata ga ula ka sebedisa ka pheka sona ke kuvela ke sekwalele ka moo ka khabete ka moo ke sa kwala gase ka manene ebe ke phoso a ke etsa jang
0: ntate o qata o ya raba fela o tla e phetha gape gana jwale 9 kg e ka tlong ga fela cylindera e le ka tlong o itse le yona e tshwanela gore e kwalwe o tla e tshwana jwale ke kopa gatlhegedi wa tle seke ra thulana le nako ya chepatemane wena ngwaneso medihlabi
1: container
0: o etsagalang ka tsone
4: so di-container ke branding ntshwale re bitsang di-franchise so di fapana ka moo so ga o tsamaya o lo reka gase plekeng e itseng bebe ba re ga ba batle go nka e seng ya teng go bolela gore ba prefera go change di-brand empa re ye re eleletse because re association re re eleletse di-member tsa rona gore ba seka ba etsa jwalo because tlameile re thuse bareki ba gase so mare the only reason ba etsa jwalo go hore ba prefera gore banke brand e ba amanang le yona go feta brand e mongwe so if ona le isokodisa batho ga se ha ya loka ntho eo le ha ke fitla officing ke tla bua gape le batho ba rona ke bua le bona ke ba hopotsa gore ga ra tlameha etsa jwalo a go ya gantle ntle ga utlwisisa why ba etsa jwalo mara ga ra tlameha ya tlamehile go thuse batho
0: fela ka letlhakoreng le leng le tsona di na le cylindera tsena ba o fe ya gala o qeta o ba fa e ntšha wena o ne o qeta o reka ya gago beke e fetileng e ntle ba o betse ka ye nngwe tsena e seng e utlwile ka sefako wena ka nnete o fumane gore ga e ntle e na ba o fang yone
4: so ke tse dingwe tsa ntho tse etsang jalo le ntho tsena tsa gore re reka gase fela le bathong ba seng molaong re tsamaya re le go reka gase ga ba tlhokomele selenda tsenana ga ba di-maintaine and then
0: ke tseba jwang gore ga
4: o tsebe le gore e molaong re ke o thusa gore na gase e molaong e jwang e na le brand ga re sebedise Soke gas. Right? Brand ba soke gas bongo tswe mbotlolo. Le sili ela e kwatseng gas.
0: E kwala molomo o ibulang ka odi.
4: Kwala molomo o di ma mo velvo. Tlameile dikofela ha tsona dingolwe soke gas. Mara on top of that tlameile dibene le barcode. E go tlo gona hore rona ha re thola incident ya gas eo re tsamaye re ho soke gas. Re fitle re batla o re bontse hore cylinder e o qetetsene neng ho e feel. O qetetsene neng ho e maintain ntho tseo ka ofela and then
0: jwale cylinder ke yona e tshwantseng e be le barcode
4: no
0: plastic
4: e seal wrap ela e plastic so tlameile di bene le barcode so ga tseba hore hona le batho ba sa batse ba ho imitator di seal tsenana ba etsa eng so re house sure ore motho ao rekisetsang gas kopa o mpontshe mangolo a gago go amana le mang le motho o nana jwang
1: ke kopa re kene o yena ya bobedi ntshwarele o dikgetha jwang o ya thunya ntate ya gae
4: ntate appliance ya gago ke na le sure ya gore ha e permitted meaning ha e molaong ho sebetsa LPG I mean South Africa because ha ine le molaong o ne re tlo tseba gore e permitted and then ho bona hore brand ba ba gase o borekileng ke bona it's not about the shop it's about the permit ya that appliance tlamehile o ye websiteing ya LPGSA ne o ye mane mo ho ngotsweng safe appliance database under consumer directory o ye mo o shebe o kenye fela lebitso la brand bo and then o bo sheba gore le brand bo ba ha ba hitar bonali bo permitted na ha bo se permitted re founele o re jwetse o re fe dinthla ka ofela ha bo le permitted o e bona mo go tlisetsa gase eo ho beng ba yona
1: ba tla bula batho bo sona le tse sa dumelwang
4: eh hona le tse semola wo nthotsa illegal wa ke go ba tseba hore hona le nthotsa ngata tse semola wo ntse kenang in the country di feta customs fela
1: eh
4: dingata le gase so tlameile di permit ka molao ho ya ka OSHAC department occupational health and safety act tlameile di appliances di equipment di cylinder tsa gas tlameile di be permitted and then Department of Employment and Labor e re file mandate SLPGSA ho etsa mosebetsi o so that's why ka databasing e o tla ithola website ya rona o tlo thola hore na cylinder e permitted e o itshwereng kapa appliances e o itshwereng e permitted
0: hey get that
1: go to
0: go na khada yo
1: jwa le batho ba tsebe ke mathata ka nnete
0: eh ntate so Raya. Mamedi retlong ka mehala hao. Em fela keletso ya botlhoko mohlomong yo nana nang re saletse morao la ka tsa ngo fa mamedi ke feng ha khutshwanyane fela.
4: Ha khutshwanyane ntate ha buile ka gase ethunyang. Sometimes ha ona le leak. O ka thola gase
0: dutlanyana.
4: Jwanong ha o batla ho bona hore na gase o qetang ho e connecta bo stofong ka ba bo hitare ya leak na. Onke solution ye le ya metsi a sepa a se hlatswang dijana a le sponging yana o the solution a teng o bo e mathisa mona na di connectioning ka ofela o bo bulela gase hanyane o ska ba bulela ho o checka le orange hose mona na o checka gona ha ona di bubble tsetswang ha ona le di bubble tsetswang ho bulela gore kae kae ho na le leak so ska ba sebedisa gase yo ya hao ha o gona ho ichentshela di orange hose ka ba wikenyetsa tsona di o-ring which is raba yana entho e dutse mane regulated o ka ikgona ho tshentshela o ka gona lo direka
1: go tshwagale fela mo re santse re tlotsola pele lwana taba tsena di bohloka mamedi lwana ke letsetse 086-3003-084 re fetela o chepata
8: dipapa le serie fe la ditse ya patcha
9: Madre wa tsebela tsare tsere fa makibela kwa mwele hle ko le boe ka mo DJ ko le boe the disco dancer comrade my comrade ke comrade Jonito he eo batho bana ka ofela ke ba le sedia fema mamira ke le ko le ka mona ka Wafcon tournament ena ya Wafcon 2026 e chechetseditswe morao hanyane fela ka letsatsi ka ha ene lokela ho simolla go di tlhola matsatsi a mashoma a mabedi ana le metso e mehlano e leng kgoding ya July mme se tla qala jalo letsatsi ka moramono ha e hlola matsatsi a mashoma a mabedi ana le metso e tsheletseng setlhopha sa banyana o tla hopola se mokgatlhelong wa B mo he e nang le naga yane ya Ivory Coast Burkina Faso le Tanzania mme papadi ya pele ya banyana e tla qala ga kgwedi tlhola matsatsi a mashoma a mabedi ana le metso e supileng ka ura ya bosupa mantsibua ka shwalane ka go ya ka nako ya Aforika Borwa mme bona ba tla ba kgitlana jalo le Tanzania Rugby sehlopha sa basadi sa rugby sa United States of America ka morao re sehlole sa rona sa basadi sa di Springbok ke mo ba ileng ba arolana na tsebo le bana ba Soweto ba boela ba fetela ka mane ka Pretoria go bane ba Bulls ba di

0: tsamaela tsaka le Sedi FM mamedi metsotsi le hantle mashuma mabedi pele o ra borobong le bula chepat mamedi tla boela gutla hape ho sane ke nako ya hore re kopane le tole baby re utla hore di tsama jwang re tseba o tswella pele ka tsona tsena tsa gase ntse re bua ka ditaba tsa polokeho ya gase re bua le me Khadibulae di hlabi yana ke managing director ya Liquefied Petroleum Gas Association of South Africa me ndo go loko re thusane mamedi ha se hantle bana ba tshelle ka tlung ke a pele ka ba tshelle ka ka ha se hantle le lapa le tshellwe le ke thepa me ha se hantle hore batho ba bolawe ke ho hloka moya wa o hema ka lebaka la hobane ba sa elellwa hore ga se ntse etswa kae kae kapa yona itarene ba le ka ngwe iphutumatsa ka yona ntse e ja moya o ba o hlokang ho phela ho hema jwale ke ka hore itseng ha re phethe ape jwale re ke re name mmamedi arts e be ho bolokea tshebedisong ya gase
1: thule e bile re fe wena mmamedi monyetla hore re letsetse 086 000 3084 tanka ba bararo ba o qetela re kwa le taba ena e le shobana motsoro bombetsotso ka le bile jwa lorenga borobong hi tholwana
2: dimeleng bana be solo phela hantle
1: ke a le bo ka itse dia
2: ke a le bo re nke re qaqa ka pelinyane
1: o rometse molaetsa hape ga itse dia ai so re praisa ho lo lwana tholwana fela ga le bo ga itse dia re tla re ka nnete
2: ha sa le ke romisa maobane e le bo ne motho a tsana le
1: o rometse hape ka jeno jono re he ba nna e khona le ba be hape a re a le bo ga itse dia ka fela so ye tsa hangata jwa lo so ye tsa hangata
2: ke a lo khotsa ke batla le be mafulufulu
1: ye be ja khaitse dia ka
2: re ke le bo bana beso ka jeno ho itlhabolle mane di marakeng re tla ke re tlo sheba hore na ha se kgahla sa tswala.

Mamedi elishume misoso ka mora hora ena ya borobong e mong go hona a tsohang me ke bona ngwana leso o shebile nako re ba ne ba ntso samba se ba fihlile moifo wa no itlabollo ntso sang ba se ba fihlile jalo ngwana leso tswa he o etse dinthotsa ha o jolo ka ha o di radile maobane hore o tlotswa ka hora ya borobong e se ile nako se ile nako ngwana leso tswa o etse dinthotsa ha o ka mo o batlang hore di etsa hale ka teng le tsatsi leleng leleleng mabile motle re kena kgethong ya dipinatsa mo mamedi ya reng ke qhanolla le lona ke nwa kopi ya ka ya tea ha monate mo ngare ya nna ke ithatela coffee useng pele ke tsa eng kapa eng ke yona impula nkelelo e me wa ka ona re a ko nketsetse ntie mo no hle impule kelello o da rata tie mme wa kakanete ka pelo ya haika ofele jale go na le batho ba jwalo ba ratang tie ka pelo ya haika ofele ga o na letho leo a ka le etsang pele a nwa kopi ya tie e mongwe ga o na letho leo a ka le tshwarang pele a nwa kopi ya kofi e jwalo ba sebile ba motseba ka tlung ka mona le ya motseba motho eo mosebetsing mona le ya motseba gore pele ya ka etsa eng kapa eng o qala letsatsi la gae ka kopi ya tie kapa ya kofi se re ba tseba ka nnete sebongile mthimkhulu dumela tlhe ka mona ka lines extension 6 ke kgetho ya gae ya dipina ka jeno a re ga le ka mpapalela Glenn Lewis don't you forget it la mpapalela Asha can you help me nka thaba ka utlwa monate e sa losing ke tsena ngwaneso dia la tela.

0: ina yo mongoti mo pesaleme a ring kusong e thata e hlokisa motho khotso e hlokisa motho le thabo e mo mamedi ya ratehang ke ka hona a ring o tlomatle le khotso ha matsatsi a mabe a hlaha e mo mamedi ya ratehang hona le na ka baka la puso tse thata di tlose khotso ya rona ke nakong ena mo pesaleme a tamela mokibu ka thapelo a rete nako ya gore pelo yaka e tlhoke kgotso empa wena ga o le teng ke tlelwa ke maatla o mpatlele kgotso ka matsatsi a mabe ga a tlhaga gobane a teng matsatsi ao batho ba re kgotlha-kgotlha ba tsikitsikinyang kgotso ya rona empa nakong ena eo batho le mebuso ya lefatshe e re kgotlang o re Jehova o re batlele kgotso go fihlela ga le mena le tšhekelwa e mobe gobane ba batlelwang kgotso ba tseba gore teng nako ya moputso eo Jehova a tla etsang le mena a le etsetsa ba babi gobane ba babi ga ba no dula ka o sa feleng ba babi Jehova o ba tšhekela mamina empa ba lokileng o re batlela kgotso e ngwana weso ke a o bona mo o leng teng kgotso ya gao e saleyo empa ikatametse o modimo ka thapelo a o batlele kgotso nako e sale teng ga kgotso e le teng ka ra bophelo ba gago tsotlhe di lokile ga kgotso yo apesitse ka ra bophelo ba gago o apesitswe ke matlakgalalelo apara matlakgalalelo gore kgotso e fitlhe bophelo ba gago a mogau wa morena wa rona Jesu Kriste le rate kopano le matlamatshiso mo ya galelang ebe le wena ke Kriste morena amen.
1: Re a leboga tle ntate Moruti Serai Mafojane wa bua ka taba bohlokwa wa bua ka kgotso re a leboga ntate mamedi o badile pesalme ya mashume a robong le metso e mene a bala temana ya leshume le metso e meraro go fitlhela temaneng ya leshume le metso e mene mme re lebohile gagolo tle ntate Moruti re lebohile gagolo re fetele pele re kena ditabeng tsa dimaraka re tlo bua le ntate Makwe Masilela yena ke stockbroker ho JSE mme ka jeno he re bua ka tshusumetso eo se kgahla sa tswala senang le yona thekong ya diabo o santsa le teng mohaleng kwano ntate Makwe dumela ntate
2: dumela le ba mamedi ka gae
1: re a leboha hle ntate Makwe re a o amohela kwano ho lesedi FM.
2: Thank you,
1: man. Ha se mahem. Kana ko ngwe ntate Makwe se gahla sa tswala se ya hodimo kana ko ngwe fumane hore se ya fatshe. Jwale ha re ke re shebe hore na di maraka mane ha o etsa sa seo o go hlalose ntlha yeo hantle hore na ebe di maraka di ame ha jwa.
2: Maraka di ame ha ka tsela e sa siamang bongata ba di ba hanti ha ba bona di ya go hodimo ka gore ha di ya go hodimo di interest rate di affecta seemo sa ikonomi ka gore nna le wena as bareki go raya gore re a tsamaya re patela mmogo tšhaetla mo tabeng tsa dikoloto tsa rona re feleletsa re setse ka tšhelete e seng enough gore re ka e spenda mo ikonoming gape-gape dikampane le tsona ga tshwantse di patela dikoloto tsa bona ba patela tšhelete e leng kwa godimo and so se feleletsa se affecta di-profit tsa bona go bona mo nako e fetileng di-profit ke tsona tse etsang gore di-price tsa di-shares di ye kwa godimo ga di-profit di le bitsi di ya kwa godimo mara ga interest rate di ya kwa godimo then go raya gore ba patela more and then di a fola dibareke di-profit tsa bona so seo se feleletsa gore dikampane ga di sa gola ka mokgwa o tshwanetseng le rona as batho le consumers a re kgone go sebetsa gantle gopola gore go gae
1: Ntate Makwe a ko ntshware ha ke tsebe hona le modumo mohaleng wa hao mona o etsang hore dintho di seke tsa hlaka hantle ke tsebe kapa o ntse o le ka

0: Ene le lipina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo e nyana ka matle.
1: Dumela mme Mathieu.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse jang ka re tsebo wena mo
0: a rona. Le nna ke ipheletse bana baka. Le ka jeno he hona le pali e monate e o ke tlang o le phetela yona.
2: Jo mme Mathepi, nna ke tatetse utlwa pali ya ka jeno le dimakatso tsa yona.
1: Itse di pali tse mme Mathepi re phetelang tsona di monate haholo. Ebile ne le thuto itseng ka hare mme Mathepi.
0: Ho lokile bana baka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka mpho ya keletso.
1: Le nna ke rata dimpho haholo mme Mathepi. Haholo holo tsa letsatsi la tswana.
0: A hlo. A. Fela he. O entse hantle hore o hlourile mo sengwana ka nako e sa le teng. O tloele ho nkena hanong ha ke ntse ke bua. He, wa nkgentsha ka nako e nngwe. Re tla hle re bone hore na re o etsetsa eng e bonahalang. Jwale bana ba ka dulang fatshe he le mamele pale ya rona hoba e ya qala. Ka mehla ha keletso ya dilemo di robedi a fihla lapeng ho tswa sekolong. O hlobola diaparo tsa hae tsa sekolo, a je dijo tsa hae tsa motsheare, mme a bapale papadi ya morabaraba le ntatemoholo wa hae. Ho bua nnete. Keletso o rata papadi ena haholo. Bobedi ba natefelwa ke ho tsamaisa dikgomo tsa bona, ho potoloha letlapa, ho a qetellang a se a sa batle ho emisa. Empa ntate moholo he, o ne a hlola a mo hopotsa hore o itse ha hola, o batla ho ba motsamaisi wa banka. Ebe ntate moholo o re.
3: O tla ba yena jwang ha o sa ye sekolong se phahameng?
2: Ke tla sekolo se phahameng. Ke be ke le university ntate moholo. Ke ka ho ke sebetsang ka thata ha kana sekolong.
0: Keletso o molelele ho feta dilemo tsa hae. O futsitse ntate wa hae. Sefahleho sa hae se tshitsa le pososelo entle. Ke tsa mme wa hae. Ka mehla batswadi ba hae ka bobedi. Ba tsoha e sa le ka matjeke ho ya mosebetsing serapeng sa polokelo ya diphoofolo tse hlaha haufi le motse ona wa bona. Ka nako eo keletso le metswalle ya hae ba fihlang sekolong, ho ya be ho se ho ena le dihlopha ka dihlopha tsa bahahlaudi ho tla bona diphoofolo tse kgahlisang ka ho fetisisa tsa Afrika.
2: Mme Mathepi,
0: yekani?
2: Selemo le selemo mane sekolong seo ke kenang ho sona, ho ba le leeto la sekolo la ho ya serapeng sa diphoofolo tse hlaha. Empa na ha ke sa rata ho tsamaya.
0: Ha o kananelo. Molato ke eng jwale ha o se o sa rate ho tsamaya ka sekolo ngwanaka? Le ha o le jwalo he bana baka. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Bakeng sa letsatsi la hae la tswalo selemong se fetileng, keletso o ile a fumana mpho e ikgethang. Batswadi ba hae ba ile ba fumana tumello ya hore a ka tshwarela moketjana wa hae serapeng sa diphoofolo. Dithuso tsa moo di ne di makalletse sehlopha sena sa batho. Di ile tsa holla melala ya tsona e melelele ho bona moketjana ona hantle. Mme ho ne ho bonahala eka di kgalletse le kuku ya letsatsi la tswalo. Keletso o ne a hlile a rata dithuso haholo. Empa diphoofolo di ne di ikgethile ho yena. Dithuso tse kgutsitseng tse bonolo di ne di hapile pelo ya hae. O ne a ka qeta letsheare lohle a di shebelletse. Ka labohlano le leng tjena, ntate wa keletso o ile a fihla hae pele ho nako a tswa mosebetsing. O ne a shebahala a saretswe haholo. O ile a botsa ntatae a re.
2: Molato keng ntate?
3: Keletso ngwanaka, kajeno sehlopha sa dinotshi se ile sa loma mmethulo. Ee, hlooho yohle ya hae e ne ruruhile ka baka la ho longa hoo. Mahlo a hae a matla a ileng a kwaleha. Ngwanaka, re lekile ho etsa tsohle ho mo thusa, empa o no sa thuse letho. Ya, wa tsa ho etsetseng ngwanaka?
2: O etsetseng ntate?
3: O ile a shwa. Mme taba e bohloko ka ho fetisisa ke hore o ne a ena le namane e nyane haholo e ntseng e mo hloka. Sekalla keletso ngwanaka.
2: Ke taba tsa bophelo. Le ho hong hore ka ho etsala. Le dinyane la thuhlo le lona ke kgola ho letse le tsolo ka nna.
3: Thula hle ngwanaka.
1: Mme Mathepi, ha ho ntho e bohloko jwalo ka ho hlokwallwa ke motswadi. Motswalle e mong wa ka o kile a hlokallwa ke ntate. O ne a sa kgone lo tsepamisa maikutlo a dithutong tsa hae. Mosuwehlooho o ile a kopa mme wa hae hore a mo ise mosebeletsing wa setjhaba hore a tsebe ho bua le yena. Ka mora nako ke a e ba hantle le ha feela a dula a ntse a bua ka ntate wa hae.
0: Hei hloni ngwanaka, eo ke karolo e nngwe e bohloko haholo ya bophelo. Empa re tla re bophelo bona bolokela go tswela pele ha re tsweleng pele ka pale ya rona hle bana ba ka keletso o ile nna a lla jwalo mmae a leka go mo tshedisa o ile a leka go mmalla pale ya bobedi ka nako ya go robala go mo thusa go lebala ka moo a utlwileng bohloko ka teng ka ledinyane la thuso qetello keletso a kgaleya a ntse a mametse lentswe la mme wa gae tsatsi le tlhatlhamang hoseng keletso a tsoa a ena le mogopolo o itseng o ile a bua le ntate wa gae a re
2: ntate
3: ee ngwanaka
2: nna nka ye le lona mane mosebetsing ka jeno ke na le mpha bakeng sa ledinyane la thuso
3: ee go lokile o ka tla le rona ngwanaka
1: ke a ipotsa gore na ke eng se monaganong wa keletso mme matshepi
0: ei a kgobe botlhetlhone ngwanaka pale yone e sa tswela pele ge tla utlwa gore na o tla etsagala eng e ne e le letsatsi le futhumetseng empa maru a ne a ntse a kwaletse dintho tsotlhe tse serapeng sa diphoofolo di ne di kgutsitse ka tsela e sa tlwaelegang keletso o ne a bua a le mongwe a ntse a re
2: ke nagana gore letsatsi ga le a tšhaba ka jeno gobane le utlwile botlhoko ke ledinyane la thuso
0: jale ke ga tou e nngwe e kgolo e feta mona pela bona e ba makaletse keletso o ile a re
2: motlhomong e makaletse gore ke gobaneng ga ngwananyana ena a tlile mosebetsing le batsadi ba gae ke a gola e tla makala le go feta ga e fumana lebaka
0: ba ile ba fumana ledinyane la thuso le eme le leleng molala wa lona o kebeselang o ne o leketlile fela mahlo a lona a masotho ka mmala a ne a shebagala a le bodudu keletso o ile a le mathela a tshwere buka matsong a gae batswadi ba gae ba ile ba mo makalela ga a qala go balela ledinyane lena la thuso le ile la thintsha tlhogo go sheba ka moo lentswe le tlhagang ka teng mme la mamela jalo ka ga e ka le utlwisisa ditaba kao fela qalong batswadi ba keletso ba ne ba naganne gore go balela thuso ena e ne e le ntho e sa tlwaelegang empa ba fetola megopolo ya bona ga ba bona ka moo e neng e le kgotso ka teng matlho a yona a bonojana a shebile keletso ga ntse a balapale ka mora letsatsi le lelelele la tshebetso botlhe ba ile ba gutlela lapeng keletso o ile a bua le ntatemogolo a re
2: he ntatemogolo
3: hmm?
2: Pale ya ka ile a etsa gore ke ikutlwe ke le betere
3: go lokile ngwanaka ga o le betere le nna ke ne ke batla go ke tshwenyeile ka wena
2: mme matshepi
0: ee kane
2: maikutlo a na a keletso ke a tseba gantle ke ile ka bona ngwana e mong a lela ga botlhoko ga ledinyane la gae la ntja le ne le kula
0: go jalo kananelo batho ba bangwe ba rata diphoofolo tsa bona tsa lapeng mme ba dinka jalo ka maloko a lelapa le ga o le jalo he bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona keletso o ile a nna a tswela pele go etela ledinyane lena la thuso matsatsi a mang ka mora sekolo le mafelong a beke mme nako le nako ga e ya teng o ne a nka buka e nngwe ya dipale gore a tle a tsebe go balela ledinyane lena la thuso pale e nngwe metswalle ena e mmedi e metšha e ne e shebagala gantle mmogo goo bagatlhaodi ba fetang ba neng ba bile ba banka ditshwantsho butle butle thuso ena e nyane ya nna ya gola le gona go ba maatla basebetsi ba mona serapeng sa diphoofolo tse tlhaga ba ne ba tlile ba e tlhokometse gantle mme e fumana le lerato lotlhe go tswa go motswalle wa yona keletso le lona le ne le etsa mohlolo ka tsatsi le leng motsamaisi wa serapa sena sa diphoofolo a kopa keletso gore a fe motswalle enwa wa gae lebitso
2: ao keletso ke tlotla e kakang e o e fuwang mannyeo
1: keletso e fe lebitso la mogautlhe
0: o bana ba ka ga re tsweleng pele ka paletlhe re tla utlwa gore na keletso o ile a re keletso o ile a re
2: ke nagana gore kgutso ke lebitso le monate
0: tsatsi le latelang motsamaisi wa polokelo ya diphoofolo a letsetsa mosuetsana wa keletso mogala o ne a mema bomphato ba keletso kao fela go tla kopana le kgutso thuso e bonagalang e ne e se e hudile ene e le telele me e le matla go feta di kgweding tse tharo tsa ketelo ya keletso mona. Ka letsatsi la leeto bana ba mashome a mane ba kereiti ya boraro ba ne ba eme hekeng ya polokelo ya diphoofolo ba se ba tatetse gore e bulwe. Ka mora gore e bulwe keletso o ile a etelela mogopi ona ka motlotlo go ya go kgutso. Bana ba bang ba ne ba shebile thuso ena e telele ka go makala. Ba bang ba ne ba tsheya empa ba tshogile. Mofumahatsana Disebo o ile a re,
4: jo keletso motswalle wa gago o motle jwang? O bile mosa go yena ngwanaka.
0: Jale ke ha bashanyana ba bang ba botsa,
1: lebitso la motswalle wa gago ke mang?
2: Ke Kgutso.
4: Kgutso e bolela go thola.
0: Jale ke ha bana bohle ba dula fatshe mme ba mamela ka hloko ha keletso a balapa le e nngwe eo a kileng a e balla Kgutso ka letsatsi la pele ha ba ne ba qala go kopana. Motsamaisi wa polokelong ya diphoofolo o ile nna a banka ditshwantsho. Bahahlaudi ba neng ba feta haufi le mona le bona banka ditshwantsho. E ka sitana le ra ditshwantsho ya neng a etswa phatlalatsong ya lesedinyana la lehae le yena a nka ditshwantsho. O ile a tshepisa gore setshwantsho seo sa bona se tlabe se le lesedinyaneng haufinyana. Bohle ba ile ba etsa ditlatse le mahofi. Mpho ya go balla motswalle. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Metswalle, ke a kgolwa gore bohle le ile natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlolo. Motswalle e motjha wa keletso e ne e le mang?
2: E ne e le Thutlo e nyane eo a ileng a raya lebitso la Kgutso mme Matshepe.
0: Go tlile jwang gore keletso a be le setswalle le Kgutso?
1: O na mametse ha ntate wa ya ana bua ka mo mme Thutlo ileng a longwa ke dinosi ka teng mme a shwa sea ledinyane la hae mme Matshepe.
0: Na batswadi ba keletso ba ne ba tshehetsa se seo keletso a neng a se etsa?
2: O jalo mme Matshepe.
0: Bana ba mphato wa keletso ba ne ba le bakae ka palo?
1: Ba ne ba le mashima mane ka palo mme Matshepe.
0: Keletso o ne a batla go ba eng ha hola?
2: O ne a batla go ba motsamaisi wa banka mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle mme Matshepe.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ba karolo ya lesedi FM ha le ketika dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba baso lesedi FM ke molelwa
1: mamedi ke metsotso e leshome le motso mong ka mora hora ena ya leshome hona le o na le ntate ya mphileng sehloho maobane ke kopana le yena molong mona jwale ntate enwa o bua ka a re thuli ke ebile o nare ko wena o se thuli ke re eye ntate a re ntse ko o sheba ko utswa ke ipotsa gore na e tlile ko wena na jwale a re o se thuli tlhe ke na le taba e ke batlang le ke le bue ka enwa sealemoyeng mono mane ke re ke eng ntate a re ditripi tsena tsa basadi bana ba rona mo atlatla a re o tsamaya le basadi ba bangwe nna ke na bothata ke na bothata ke a mo dumella empa yena ke ile ka tla mona ka re na le tripi ya bontate ya mafelo a beke re tsamaya la bohlano ga re tšhaisa re tla gutla sonta a re la bantwa ena ena ena ya sale empa yena ditripi ke a gola o sa tsamaeletse nne kaofela ke ntse ke mo dumella ke sena bothata a re nna itse fela ga ke tlaisa ya ka taba gore bontate ba ne ba tlhophisitse leeto a re a e kgone e la banto ena e sale a o se thule ke qetelletse ke sa tsamaya bontate bano ba tsamaile ke setse nna gore fela ke go be le kgotso ka tlong a re jwale e sebetsa jwang a re jwale e sebetsa jwang a re a ke le bueng ka ntho eo a o se thule mane a ke le bueng ka ntho eo bomme bana ga ba lokolola ba etse dintho tse ba di ratang empa rona re ka qala re ra ba kopa eng fela ga ba batle a re ba ntwa ena e ga e sale o botsa dipotso di gana go fela empa nna ke molokololotsa nka ba kanana ntho tse ngata gore go ka etsagala jwang eng gatlha eng wa etsagala jwang ke molokololotse ka pele tshweu a tsamaya a re se le maeto a mane ka go fela a tsamaileng nna go gang fela le leng la pele fela ke mo kopa fela a re ya ba lerata lena lena lena le ga e sale a re basadi la rasa a re bothata ba lona basadi la rasa jale ka nnete ka utlwa e le taba botlhokwa kantere tla sekaseka mo na le motlhophisi wa ka re shebe a re bothata ba basadi la rasa la re rasetsa a re la rasa basadi a ga letse bo bua gantle ntho le e bua gantle ka moya o fatshe le shebisana a re la rasa a re bothata ba lona ke boo basadi ke yona e etsang gore dintho ka gara malapa ka mona di tswe taolong basadi ba le rata yo ka re ya ntate no e ke ntlha botlhokwa ke taba botlhokwa ka nnete tla ke re etsetse sebaka tla ke re etsetse sebaka re ke re bone gore na re sunya kae re e tshwatlha jang re utlwa maikutlo a mo mamedi ka mahlakore otlhe re tlo kena tabeng ya bohlokwa ke e hopotswa ke ha re tlo kena ditabeng tsa malapa tjena taba ena mo mamedi motle ke e hopotswa ke ntho ya hore re kena ka hara malapa mme ka jeno re bua taba bohlokwa hore batho ba rera ba nke qeto ya ho kena ka hare ho lenyalo mme lenyalo ho etswa mokete o moholo wa lenyalo wa ditletle mokete o fete jwale lenyalo he ka bolona leeto la lenyalo ka bolona ebe le a qala jale ha le se le kena ka hara leeto la lenyalo ka mona dintho di sa tshwana le mane moketeng wa lenyalo ho se o fetuile ho sona le ntho tse ngata tseo le lokelang ho dula fatshe le di shebe le molekane wa hao jale ke moo mathata a qalang teng ke moo monate o qalang teng ke moo dipuisano di qalang teng ke moo ditherisano di qalang teng ka mora mokete oo wa ditletle o leneng le o entse wa lenyalo le bitsitse tšhaba sena kaofela le tlo keteka le sona re tlo bua le moeti wa rona ke Mamatlodin Magetha mme ke setsebi ditabeng tsena tsa manyalo e re fela mo mamele motlhe ke fete mona mme e tla re ka mora mono he re tle re tswele pele ka ditaba tsena tsa bohlokwa tseo re o tshwaretseng tsona e re fela ke fete mona ke a gutla.

0: tete. Me o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetse. E ba karolo ya lesedi FM. Ha e ketika di mo tsama shume ya tsiletse le metso tsiletse. Le tswere ka thata le o thusa o aha botshaba ba baso. Ke
1: teng ka re wana le bo lesedi FM bophelo bo tse baga.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Mamedi e le shume le metso tsiletseng metsotso ka mara hora ena ya le shume o santsa le teng mo etsi wa rona ke hlalusitse hore ke Mama Claudine Magetha. Mama Claudine dumela mama.
3: A he mele kae?
2: Ke phela mme o phela hantle.
3: Re teng.
2: Ke le bo hahle re o amohela kwa no ho le sedi FM.
3: Ke le bo.
2: Asma hem. Ka tsene o re bua ka taba ya bohlokwa haholo Mama Claudine. Batho ba bangata ba tsepamisa maikutlo tabeng ya ho rera letsatsi la bona la lenyalo. Empa ba ke tla re ba sirelwa ke taba ya hore ha lenyalo lena le qeta ho feta mokete ona mo o lebitsitseng metswalle le bohle le ba leloko le bomang ka ofela ba tlo ketika le lona le lebala hore leeto lena la lenyalo jwale le a qala le lona le hloka ho hlophisetswa jwale ha re ke re hlalose re fumane phapang pakeng tsa mokete ona wa lenyalo le lenyalo ka bolona leeto la lenyalo ka bolona.
3: Ke a leboha mme, ke a leboha. Mokete wa lenyalo ke mo batho ba ketekang hore ba kopane, mo batho ba tlang ba tlo thaba le bona. Empa ha re bua ka lenyalo, lenyalo lona ke se etsahalang ka mora mokete ke leeto la bophelo, ke mo re bonang ho re sheba le tsa molao hore ra tsaina ke mo re elelong hore re go phela mo tsatsi le letsatsi. Joale re fumana e le hore batho ba bangata re shebana le letsatsi leo la lenyalo re lebala hore go tsantsana ho na le bophelo ba lenyalo.
2: Mme ka bobedi
3: re kenya tsotlhe mo tšhelete le eng re sebedise ditšhelete di-veni di-100,000 re lebala re tshwanetse re phele ka hara lenyalo.
2: Jale ha re ke re shebe diphephetso tse kgolo tseo batho bana ba babedi ba kopanang le tsona ka mora hore thabo ena ya mokete o leneng le o entse wa lenyalo mokete ona jwale o fetile ho setse lona le babedi le tlo qala leeto la hore le phele mmoho le etse dintho mmoho dipuisano di be teng le rerisane ka ntho e nngwe le e nngwe le jarelane mefokolo leeto le ya qala jwale diphephetso tseo hangata ba kopanang le tsona ka mora hore mokete ona jwale o fete le tobane le seo le tshwanetseng jwale le qale leeto la sona. E re pele o araba potso eno mme ke fete ka mona ka mabenkeleng ke a gutla.
3: Ke a leba.
4: Halala! Ke yone monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Johannesburg ke lehae la rona. Account e nngwe le e nngwe ya masepala e lefuwang e thusa ka phano ya ditshebeletso tsa bohlokwa tse kang metsi, motlakase, ho phuthwa ha matlakala, mebila le dipaka tsa setjhaba. Na o bona mokoti tseleng, ho dutla ha metsi, ho kgaoha ha phepelo ya motlakase, ho lahlwa ha matlakala ho seng molaong, tlaleha ka potlako le bobebe ka ho sebedisa CSD mobile app ya City of Johannesburg. Ha re sireletseng toropo ya rona, ha re kgutliseng seriti sa sebaka. Johannesburg e hlabolohileng e qala ka rona. Latela metjha ya rona ya semmuso ya City of Johannesburg ho tseba ho holwanyane.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mama Claudine o ka tswela pele mme.
2: Re shebane le diphepetso tseo banyalani ba kopanang le tsona ka mora mokete. Go ya ka gore na ba ketekile jwang, ba bangata ba iphumana ba na le mekitlane e thabegang eo ba tshwanelang go e lefa. Go na le gore a kale ka motlhomong a reke dikobo dipitsa jwalo, o tshwantsane a lefa mokete wa lenyalo. O thole gore ba bang ke gona ba fumana gore gantle-ntle ga re tsebane. O thole gore dikamana tsa bona ga di yang ka nako e telele, ka go ba iphumana ba kwaketsana gobane ga ba tsebane gantle. Se seng gape ke gore go na le ntho re e bitsang post wedding blues. Ga ke re gantle le lukisa maikutlo a godimo, banyalani di bankile dikgwedi ba lokisetsa tsatsi la lenyalo, jwale ga re sa lukisa ga re sa etsang morolo o se o ya fatshe, e ka re jwale ga re sa na bonnete ba gore ntho e re entseng ke yona. Ya bone e tla ba taba ya gore banyalani ba se ba bonana bofokotsi ka seo re re di-habits ditlwaelo tsa bona. E mong o sa sie dikausu fatshe, e mong ha a tlwaela go pheya se re bonana mabala, ntho eo e ka se senya lenyalo. E nngwe gape ke ya gore ba se ba tshwanela go lebala gore nna ba tlwaele gore rona. Eo yona e ya ka gore na motho o gotse ga kakang. Sena he ke lona lenyalo ka mora mokete. Ke tsona dipheketso
1: tseo. Ha re ke re bua ka motheo o tsitsitseng wa lenyalo le phetseng hantle, leo e leng gore bana ba babedi ba keneng ka hara lona ba na le maikemisetso a o phela mmogo nako e telele. Ha re ke re bua ka motheo wa lenyalo lena le tsitsitseng, ba qala kae?
2: Yo, motho a re bua ka motheo hantle-ntle o qala ka go tsebana. Go tsebana go bopuang keng ke dipuisano. Ke haellwa ke mantswe ha ke re effective communication. Wa tseba ha ntse le buisana o ntse o ithuta molekane wa gago. Ke motheo o tsitsitseng o le maikemisetso. Ke ikemiseditse gore ke tlile mo ke tlo haha, ga ke a nyalela go arogana, ke nyaletse go dula re hahe bobedi ba rona. Tlhompho bathong ba Modimo, ga re tlhomphana. Wa tseba go tsitsipanya mmele o thole o se o swabile, o mametse ka mokgwa batho ba buisanang ka teng, e leng gore e kare ba telelana ba kgelelana fatshe. Ga re ithuteng go tlhomphana le go ba metswalle. E ba motswalle wa molekane wa hao pele o ba le metswalle ka ntle, gobane le setswalle sa teng ga se tshwane, empa re ithuta go ba metswalle le go kgema mmogo ka ntho dingata. Mo re kareng re kgema mmogo, tshebediso ya tšhelete, ditoro, ka gore gosane santsane re batla go tsweletsa dithuto pele, santsane re batla go sebetsa jalo-jalo, le gore family ya rona ke ena, lelapa la rona ke lena. Ke difeng a ke tse gore di-boundaries ke eng ka Sesotho?
1: Medi, go seya moedi.
2: Moedi. Ke eteng meedi eo re batlang gore re emise, gobane re hlompha lelapa lena la rona. Ga ona motho a tla tswang ka ntle a tlo o bua re he-e mona penta ka pente e kgubedu, kapa he-e wena mme gantle-ntle ngwana o santsena le monyane o ya kae mosebetsing. E-e, medi ke ya rona re le balekane. Ga re qete taba ya rona ba tlatla ba eletsa, empa rona re a tseba gore re eme kae go ya ka meedi e o ripeteng yona
1: mm
2: ke motheo o tsitsitseng o
1: le teng jalo ka di marriage counselors le teng hore le thuse ka manyalo jwale tshwana ya marriage counseling na e tseditswe fela batho ba babedi ba nang le mathata kapa ke mo batho bana ba babedi ba nkileng kano ya lenyalo ba ka iphumanang ba tshwanetse ba yeteng hore ba leke ho matlafatsa dikamano tsa bona tsa lenyalo
2: marriage counseling ke ya bohle ba ileng khale ba nyetse le ba batjha ka ho emong le emong o buletse hore a fihle mme nako e nngwe ba tla ba tlo rarabolla bothata empa nako e nngwe ke ho lekola hore na ba hokae lenyalong na ditaba di ntse di le motjheng ntho tse ntseng re di etsa e be di santsane di dumellana le bophelo bo re batlang ho bophela kore ke nna ke tla eketsa ka hore ba lekane ba tshakele dikopano mo ho buang ka manyalo ka lerato like ho tshwana le bo Valentine mekete e tshwanang le eo mo ba ile o tsoseletswa empa counseling yona ke ya bohle ba batjha le ba baholo ebile e re ke re ba baholo ba le motsa rona mo re iphumanang gore bana ba se ba tswile ka matlong re setse re le bang ha re sana motho re moromang re makallane jwale e ka re ke hona re bonanang kganthe nako e nyane le kgolo re ne re shebile bana ha ho sa tshwane ho hotla ho tshakela counseling ba re tataiso re ho jwalo ebile ntlo e kimakima samane lo batlang e nyane le ke le atamelane ho be jwalo bophelo bo tswele pele
1: ho hona le ha re bua tje nna le wena mama Tlodin hona le ba nyalani ba reng ai nna le molekane wa ka ha o sana connection pa kentsa rona e fedile tlhase ya nene le teng e fedile re tse re nika ha e khona ya hana wa tsiba kana kongwe e mongwe na le o leka a leke a leke a fellwe ke maqheka e le hona ho batla ho tsusulusa tlhase e kileng ya bateng ha ba ne ba kopana empa o fumane hore ai o sebeletsa lefela ha hona letho le lokang jwale boemong bo jwalo ba ditaba nna ho bontse hona le tshepo ya hore dintho di tla loka o tla fetoha e dula e le teng tshepo yeno ke a tseba ho ba bangata empa he nna ke ne ntho eo le bonang e etsahala ha le ntse le kopana le bona mohlomong ba tlile le tlo fumana le ba fa thuso mathateng a bona
2: haholo mme haholo wa tseba ke tla sebedisa lentswe a phrase ya sekgowa e reng familiarity breeds contempt kore ha o so o tlwaetse motho enwa le boleng o monka e kare e le motho fela contempt ka sekgowa lenyatso mo o fumanang gore le phetse le se lenyatsana le buisana fela ha le ba le mantswe ha le sa hlomphana ha le sa tsotellana o utlwe bontate ba re ba lakatsa gore ba ka hlomphuwa bomme ba re ke lakatsa gore nka ratuwa le go nahanelwa ka mokgwa o batho ba ba dutse sebaka ka teng ba sa tsotelle e ka re ke bana ba motho ba ditse ka tlong go a etsagala gore ba lokise mme o e bona jwang tseo diqwaketsano ka tshebediso ya tšhelete ha e saha eo batho ba lwanela tšhelete gantlentla ba lwanele tšhelete ke sesupo sa lenyalo le sa tsitsang kapa le seng le sa tsitsa batho ba naga ba sa tshepana motho o ipotsa gore ke a bona gore tšhelete e tswile e ka ba ile kae mme e nngwe ke gore o fumane botho batho ga ba sa utlwisisana ka dipuisano ka gona o na go tellana ntate ga o motelela oa kwala ga sa mamela batho ba se ba somana ke mokobi ka tlung ga o sa le monate mme re fumane gore ga ba sa dumelelane le ka godiso ya bana go godisa bana ke kgatelelo e o ka tlisa kgatelelo e kgolo lenyalong mme ga le kwaketsana ka pela bona bana se ba bona gore o ke tla ya ka tlhakoreng lena ke tla ya ka tlhakoreng lena mme le tlo o dula le lwana gagolo ga le sa dumelelane ka go tataisa kapa go kgalemela bana bana yona ya etsagala mme gore batho ba iphumane ba se ba sa atamelana ka mabaka ao a ke wa beileng
1: ene e botlhoko jwang mama Claudine o fumana gore letswa ka gara ntlo e le nngwe o bodutu fela e mongwe ga a nagana gore o chaisitse o ya gae a kampa dula ofising a etsa mosebetsi o mongata fela gore ampa fitlhe gae a sa lo robala
2: a tle ka boroko gobane ga o sa le monate lapeng
1: gobane ga o sa le monate
2: ebile o tla fumanang he balekane se ba fumana balekane ka ntle gobane yane wa ntabisa ga mpota ka ke dipotso
1: Mamiti ke metso so e mashama mabedi le metso robedi pele ho ra ya le shemele motse mong ha re ke re gafutse mohlomong o na le ho lakatsa ho tshwaela ka ho hong ditabentsena se o rentseng re bua ka tsona le mama Claudine o ka re letsetsa 086 000 3084 e re ke nkepina ya nhlonipho AB crazy intletio

0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Re le bohle mamedi motle re ntse re tsama mo le wena le mama Claudine Magetsa ke moeti wa rona ke setsebi ditabentsena tsa manyalo mo hlobong haiba o lakatsa hore o ke o tshwaele ditabentsena seo re ntseng re bua ka tsona ka pa mohlomong boemo ba hao ka ra lenyalo ka nnete ha o sheba utlwa ditabatsena tseo re buang ka tsona o fumana hore ka nnete ro nepile o phela bophelo bona bo re buang ka bona me ha ho sa tshwana le kana go yane ha le ne le kitika thodi fetuile ha le se le kena le etong lena la lona la lenyalo mo mamedi u teng kwano me Claudine ha re ke re utlwa rena yena o re le sedi dumela
2: ya me
1: pete le kae ma
2: ke tlile baby se ka sa me ke tsutsa taba tsa le ka di tsam me tlile baby wa tsira ka nete manyalo mo se re ga khaleng a bodi kubima ke dutse 38 years mara still ke hana ja le tshe mo jolo ke mo jolo nna ke ke shebile tsela ka mahlo ga ke sa batla di khantse nya tsela tsa nne

0: ke tshwaya society ya rona. Wa tseba mo mo re dulang ha o ka utlwa dintho tse buang, ntho tse utlwang ke bana ha di a loka. Mme re lahlehetswe ke go buisana re le setšhaba go kgalemelang. Ke tla etsa mohlala. Bana ba rona ba nyalwa, o fumane moketeng o wa lenyalo, makoti ke ena tla kengwang ka kamoreng a laua. Ngwanaka o seka mmotsa gore o tswa kae, o seka botsa gore o gola bokae, o seka sheba founu ya hae. Wa utlwa dintho tseo kaofela di sekametse ka letlhakoreng la ntate la monna. Hello.
1: Eya mama Claudine, ha re sana nako ke kgolagana le metsotswana fela e le 10 o phetela
0: me wa ke. Okay. Ke se buang ko re fela. Di a ka mogore buisana le banna le basadi moteng ha o tswana. Re le ene. Mme nna ke le matale. Ke tla nne ke re ho makoti ke ntate ha sa le re le mona moho e ka di le motse 40 mang mang mang. Ha ke bua re ntate o kile a ntshia dilemo tse 20 a kgutla ene morao manetse morao ithuta moro okay wa etsagala he la nka tsamaya
1: ga o kgang mama Claudine e re di be kgutlo mona ka jeno ke a gola mohlomong ke taba tse ngata tsena tsa manyalo re tla nne re tswele pele nakong e e tlang re a lebogamme
0: ke
1: a lebogang Mamidi ele shume le metse mehlano metsotso pele hora ya le shume le motsomong re kena ho Shoprite Community Network.
2: Ba ai ba Soweto. Ho langa le kgubula 88.4. Ka ba le download the SABC Plus app. Ba ke nsa le sedi FM. Ke mo le.
1: Hasimohe mabidi motle ha bua ka ho tlisetsa Afrika Borwa ditheko tse tlase ditlokong tsohle tsa bona tsa tsileleng leleleng la selemo ha ho ya sebetsang ka thata ho feta Shoprite. Mme he ditheko tse tlase ha se tsona fela tseo ba ha Shoprite ba sebetsang ka thata ho tsona. Jolo ka lebenkele la mantlha Afrika Borwa le hona ho ba leleng la mabitso a tsepjong ka hara naha ka mona. Ba ha Shoprite ba ikitlaletsa ho theha selekane le baahi ba metse yohle eo ba sebetsang ho yona. Hore ba tle ba tswele pele le ho hola. Ba etsa hona ka letsholo la bona la Act for Change e nang le mananeo a mmalwa a reretsweng ho matlafatsa baahi ba metse ya selehae hore ba atlehe. Shoprite Community Network ke e nngwe ya mananeo a Shoprite a Act for Change. Mme ha esale ho tloha ka 2005, Shoprite Community Network e nyehetse ho feta 23 million rand ho diprojeke tsa baahi tse fetang dikete tse 2,300 Afrika Borwa ka bophara. Batho ba tsamaisang le ho sebeletsa diprojeke tsa baahi ke bahale ba nnete mme kajeno re tlo buisana le e mong wa bahale bana. Ke mohlodi wa kgwedi e fetileng wa Shoprite Community Network ho Lesedi FM. Mme yena he o tswa True Worshippers Day Care. Lebitso la hae ke Pulane Ramohapi. Ausi Pulane dumela ngwaneso.
3: Dumela mama le kae?
1: Ke teng le kae mme?
3: Amna.
1: Re le bo hahle. Ausi Pulane ha re ke re bua ka True Worshippers Day Care Center. Ke sebaka se qadile neng mme ho bane mo hlomo halile la bona ho tshwanele ha hore ho be le sebaka sa mofuta o sietsang.
3: Oh mama le bongise le ka kile ka hlalosa pele True Worshippers ke sebaka se di Zimbo Thabelo. Re qadile ka 2022 ka di 1 tsa February. Ha re tla qala kolo sena sa rona ke ha ne re hlokometse go motseng wa rona. Hangata bana ba tsaba thuto fela ba re ha ba tsebe mohlodi wa thuto hore na ke mang. Ya ba jwale re dula fatshe re tsa moralo ka qala go etsa sekolo sena re tla ruta bana hore mohlodi wa thuto ke ntate Modimo. Thuto e teng empa e eteletse pele ke lentswe la Modimo. Ba tlamele ba tsebe lentswe gobane lentswe le ba etelela pele educationing ya bona. Ntate Modimo o tlile pele, thuto ke yone e tlileng sa bobedi go ntate Modimo.
1: Jwale le na le diprogramo difeng mohlomong seo le kang go ba ntshetsa pele ka tsona?
3: Oh, when I school is when I'm managing the program is a Kabahuta handle card into the school, then when I learn what happened, every bank handle Kabahuta and religious and the Dumugi.
1: Jale e sale mohlomong le qala ka projeke ena le bona hona le petuo e itseng e o le tlisitseng ho bana bana le sechabeng ka kakaretso.
3: Kana le petuo e kholo ha holo baneng le batswading ba bana ho bane tseding tsa dintho bana ba ile ba qetella ba bamba hapile batswadi ba bona ba iphumana ba se ba kena kerekeng ya rona ho bane kristi ya rona e kha roja ga tia kereke. Jwale bana ba fitla hae bana ba bua ka ntate modimo ya ba batswadi ba ba impressive ke ntshenogeng wa tsoba hala go ntate modimo ke ena moqadi wa ditshotso ke ntate modimo ke ena mo sodi tshego wa bophelo ba rona then batswadi ba bona bana ba le hantle ba etsa ntse hantle tsene fighting go ba le ntshongwe lengwe ba e starta go tswa lentseng la ntate modimo so thuto e ba bonolo le bana ba bona ba rute haholo ka lebaka la gobane ba tseba go na ke mang pele-pele a tlileng maphelong a bona ya ba batswadi ba tla ba ba excited go ya kerekeng ke na le mongwe wa motswadi e ileng ga ka nnete ga mogapa ka lebaka la mogadinyana wa ya monyenyana.
1: Jale a ko re bolelele gore Shoprite e nyegetse ka eng projekeng ya lona jalo ka ga le ne le kopile ba le thuse mme o ka lakatsa goreng go bona.
3: Mama le Bongi, Shoprite e nyegetse ka grocery ya nehela ka stationery. Ka nnete re leboa Shoprite haholoholo ka dipelo tsa rona tsotlhe because ba bangwe ba bana ba tswa malapeng a senang letho ba sokang stationery sa rekuwa so ba bangwe bana ba sa kgone go se reka so Shoprite e ba thuse haholo baneneng bana bana ba tswang malapeng a sokolang ba kgone go fumana stationery go tswa Shoprite ba kgone go fumana dijo go tswa Shoprite bane ba kgone go ja tse dingwe tsa dijo ga di sala ba kgone gore ba e le bikinyana gae ba lo ja mamang. Ke le bula ha ho le Shoprite ke tsoetse mo le mo ntate mo dimo a ya tlise o ya pele.
1: Ri ya le bohahle ngwane so me re repile ya pele ka mosebetsi o motle o lu yetsa ntsa tsile mona tere le bila holo.
3: Eh ke le bula ha ho le mamane ke le bua le sedi ha ho le ke le rata ha ho.
1: Re le buile ngwane so ha se mohem. Mabide motle ha re kwala taba ena hopola hore Shoprite Community Network e ka hodisa batho ba thusang ba bang ho hola. Projeke engwe le engwe e hapang khaso mona e thontswe ke wena mme projeke e latelang e tla hapa e ka tsona e tswa motseng wa henu ka ho se emele motsotso wa o qetela. Kenya kgetho ya hao ho *120*189#. USSD ke 20 cents metsotso na e mashume amabedi me metsotso ya mahala ha isebetse hona le melawana le dipehelo act for change empa ile tsela engwe e o ba ha Shoprite ba sebeletsang ba ahi Afrika borwa ena ka bophara ka mehla metsotso e robong a pele hora ya le shume le motsumong Tazan sei nomnenikazi.

0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Mamedi e leshume le metso e mene metsoso ka mora hora ena ya leshume le motso mo ngontso mametsi e tlabolle ho lesedi FM ke le ka ofa Mary J. Blige, My Life, Kaufa Floetry, Say Yes. Kina kojwane ya hore nalwena re utlwa hore na ke mang ya ketekang le tsatsi la hai la tsolo ka jeno. Nomoro ya mohala ke 086-000-3084. 086-000-3084. Me wena momamedi motle le ka WhatsApp o ka romela ho 079-758-5066. 079-758-5066. Hona le ntho ke e hlokometseng mabenkeleng a mangata hona jwale ka nako ena. Hohle mona mo tsamayang ntate ba thotse. Ke ramatheola fela. Hlaka mona ke ramatheola, ka mona ke ramatheola. He, bathong, hlokomelang hle. Le lona banang ba rekang ka di-account. Hlokomela. Hore o ka nna ya ba o reka ka account empa o iphumana o se o rekile ka tšhelete ya ne ba o fileng, credit ya ne ba o fileng ka ofela, o fumana o se o rekile ka yona ka ofela, e be jwale ha kgwedi fela ba se ba re ka kgwedi jwale se re nyoloile ebile o se o tlo go patala bokana e seng bokana, e be jwale o ba mathateng. Ka mokgwa o nang le ditheolelo tse ngata mabenkeleng a mangata mo hohle mona ntate ba theotse 50% buy one get one free. Jele ke a tshekere ho petetsane ntate o tsama mabenkele mona o petetsane batho ba olla jale ba bang ba thabile ba ga ke yona nako e re rekang ka yona ena ha ditheohile motho e mongwe ga ke reke a ga selemo ke emela ditheolelo ebe ke reka ka tsona jale empa he le hlokomele hle hore o sebedisa tšhelete e feng na tšhelete o ntse o e sebedisa o reka ditheolelo tseo ke tšhelete e o neng o e behetse tsona ditheolelo kapa ho na le mo ntseng o nyafa teng o shotisa teng hore o reke ditheolelo tse ha nna ke bone batho ba ntshosa ka mokgwa batho ba tswang mabenkeleng mona ba kakatletse ka teng. Ha hona bothata ka nnete, ha hona phoso ha fela o tseba. Ka nako nngwe motho e mongwe wa ipolelela hore a e kgona nna ke a tseba hore ka nako e itseng ba theola ke tlo beya tšhelete ka nako eno ke tla ke tseba o reka. Ba bang ho na le mashotisang teng hore a reke dintho tse itseng tse theotsweng. Jale hlokomelang tšhelete tsa lona hle, hlokomelang. Ho thata hona jwale hore o ka nna wa iphumana o kene ka hara dikoloto tse ngatangata tse sa hlokeheng. Tjhe, ha hona le tšhelete ya ho reka kontane ka nnete mono teng wa ithusa, wa ithusa. Ee, e mong sa e fela hore ba mphile credit ya 10,000 o fitlha go puka o fela credit eno ba o fileng yona. Ha re ke re shebeng dintho ka bohlale hle. Ha re shebeng dintho ka bohlale ke nnete ka nnete tjhe. Ke moo batho ba bang ba ikutlwisang teng. Ee, batho ba bang ba ikutlwisa ka nako ena ha ditheolelo di le teng. Empa ke se ke o eletsa fela hore sebedisa tšhelete ka bohlale. Sebedisa tšhelete ka bohlale. Mamedi re kene ho bakete ka ntsatsi la bona la tsolo. Happy birthday ho wena Neo Mofokeng. Hello Neo. O kopelwa ke batswadi ba hae Nthabiseng le Tumi. Le bana ba bo ke Mamello le Boka le lelapa lohle ba re tsatsi le monate la tswalo ho wena hle Neo Mofokeng, happy happy happy birthday o keteke ha monate nate nate. Ate mong hape ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno ke abuti Jeff Matabane. Ke tika tsatsi la hae la tswalo ka jeno qeta dilemo tse ngata ngata ke mong ka nnete wa batho ba mamelang lesedi FM haholo haholo. Bra Jeff Matabane ke tika ha monate ngwaneso lelapa lohle mme bana ba re a ketike ha monate a be le letsatsi le monate. Re fela ke fete ka mana ka mabenkeleng ha ke kgutla he ke tla be ke tsola pele ka melaetsa ya lona.
2: Dilemong tse ka bang mashome a mahlano, ba ha Shoprite ba entse phapang metseng ya lehae. Ba fumane tsela tsa ho ntlafatsa maphelo le ho tshehetsa ba tshehetsang ba bang.
3: Ke nna Pulane Ramohapi ho tswa True Shippers Daycare. Matsete a Shoprite ntshetsongpeleng ya thuto ya bana ba maAfrika Borwa e bopa bokamoso bo tjhabileng bakeng sa bana. Ke a leboha haholo Shoprite.
2: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Thonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
4: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi. Le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
5: Ya makatsa taba eo hoba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.

0: Fumana di-Spar Super Savings. Le benkele le-le-le-le-ling. Aileng engwe le engwe. Matsatsi ohle. Jwalo ka 2kg sunlight. 5-in-1 hand washing powder assorted. Ka $56.99 fela. Kapa 5kg White Star Super Maize Meal. Ka $49.99 fela. Jwale. Tseo, ke di-Super Savings. Di theko tsena. Di kalakala 8 ho fihlela ka la 21 July. Ha thepa e sa le teng. Spar fela. Ho na le dipehelo.
1: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
2: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi a pele hora ya leshome le metso mmedi. Re keteka letsatsi la ntate Mandela ke re wa tseba wa hopola mo mamedi motlhe ka Moqebelo. Me ka la bohlano ke letsatsi la motlotlei la tswalo. Ka la bohlano ke letsatsi la motlotlei morena wa rona wa Basotho. Ke letsatsi la hae la tswalo ka la bohlano ha ka Moqebelo e tla be e le letsatsi la ntate Mandela. Tla hle ho dubeka nnete, tla hle ho dubeka mafelong ana beke. Basotho ke a tseba ka nnete ba hlophisa mekete fapaneng ba keteka letsatsi lena la tswalo la motlotlei. Le ka Moqebelo ka nnete, bo hara beke tjena ke bone ka nnete di-company di a hlophisa, mekgatlo ya hlophisa bakeng sa hore na ho keteka jwang letsatsi la ntate Mandela. Metsotso ya lona e 60 le metso e supileng le a hlophisa. Ke a bona ngwaneso le tshwere ka thata ho bona hore na keng seo le ka se etsang le lona gore le tlise phapang, mme ka nnete le etsa mosebetsi o motle. Ha e phethagale, ha e phethagale merero ena ka ofela e o lentseng le rera, ha e seka ka nnete e ka phethagala. Dintho tsa tsamaya hantle mafelong ana a beke, ho be monate, ho be monate mo mamedi motlhe. E re he re kene metswalleng yaka, yee ke be ke tlamane kgutlaneng se monate sa o qoqa le bana. E ka jeno ke qoqa le lona hle. Qoqa le lona ka jeno le ntetsetse la utlwa. No le ntetsetse ntetsetseng hona tjena ke tlo qoqa le lona. Ke a tseba ba bangata ba kgutlela mahae ba ne ba tjhakile. Ke bone ke ne ke le sebakeng sane seo dibese di fitlhelang ho sona ha ke tjhaisa mona ka Sontaha bosiu. Ke ile ka fihla sebakeng seno sa dibese. Bana ba bangata ba tswa sekolong ba kgutla jwale mone ba ile teng, ba theoha ba le bangata mpe dibese ntate. Jwale ke a kgola batswadi ba sentse ba ba romela hore kgutlelang moo le dulang teng, dikolo di a bulwa bekeng e tlang. Ha ba sentse ba kgutla, ba ne ba theoha dibese mono ba le bangata ka tsela e makatsang ka Sontaha ha ke le mono mesong. Ba theoha ba le bangata ka nnete. Ba bang ba ntse ba fihla ka ditekesi, ba bang ba latwa batswadi mafelong ana beke, ba tlabe ba tshela dikoloi petrole, ba lata bana mo ba neng ba tjhaketse teng. Ba bang ka nnete batswadi ba ile ba ba le monyetla wa hore ba ba ntshe ba ba ise matsatsing a phomolo. Ke botle ka nnete hore ha dikolo di kwetse le ke le ba ntshe le ba ise matsatsing a phomolo. Jalo jalo ho ya ka mo mohlomong batho ba kgonang ho etsa dintho ka teng. Jale a ke le ntetsetseng he metswalle ya ka, dumelang ka ofela hle. Oh bathong ke le rata jwang lona, ke le rata jwang? Ke a tshepa le lona le nthata jwalo fela. Akere ai thule baby wa le rata man, wa le rata rati. Ya ma nete. Jale a ke le ntetsetseng he lona bana le mpolelle rona wena. Ha dikolo di kwetse tje o tjhaketse kae kapa o no tjhaketse kae, o tjhakile jwang, o natefetswe ke eng mo o neng o tjhaketse teng. A ko ntetsetse wena mo o tlile o ithutile eng mo o neng o tjhaketse teng. 086-000-3084 086-000-3084. Wena ya sokang a tsamaya mono mo o tjhaketseng teng, o tsamaya neneng? O tlo ba itse ba tla o lata neneng batswadi? O tsamaya neneng ho ya moo dulang teng heheno kwa moo tla kgona hore ha dikolo di bula o bo se o fihlile hae? O tsamaya neneng? Ba seng ba tsamaile ba neng ba tjhakile nqoqeleng tlhe hore o ne o tjhaketse kae, ho bile jwang, o ithutileng mo o ne o tjhaketse teng? Ke nako ya bana fela, bana fela. Lesedi FM, dumela. Hello.
3: Dumela, mme kae?
2: Dumela hle wena.

0: Reteng.
1: Ke ma.
0: E bua le Lindo Kuhle o ha mazibuko mo re fili.
1: Lindo Kuhle, o na le motse ka Lindoza.
0: Ndi motse e filimi wa ka ke ka Kristo.
1: Oh, mogotsi re batla bana ba banyane nyana nyana wena o solo mo mo Lindoza, wena o chakile. O chakile lwe. Ma grade 12 ha cha ya. Ma grade 12 ha cha. A ya school.
0: Ke tau kwa, le na le beke fela.
1: Oh, na le beke fela.
0: Eh,
1: ah ke ba bona ba kwala ma grade 12 ha kwala ntse ya sekolong.
0: Eh, re tenne.
1: Eh, o ba le file beke go le phumole.
0: Eh, beke nya no re phumole ka beke tlang re a khutlela.
1: O kena ka e Lindoza.
0: Ke tena New Horizon College Health Miss.
1: All right Lindo, ke thabetse bua le wena utla.
0: Eh, ya mme wa.
1: Bye my darling, bye bye.
0: Thank you Lindo.
1: Ya Lindo. Le sedi divela.
2: Bua. Tswara bende. Mongo.
1: Mongo. Hello Mongo. Mongo, hello.
3: Sapo.
1: Hello Mongo, dumela. Mongo.
3: Dumela.
1: O phela jwa Mongo?
3: Ke phela monate.
1: Ha monate. Mongo o dula kae monna?
3: Ke dula selo setha.
1: Oh, selo setha ka mana ka Thabantsho. O chakile. O chakile ka pa o no chakile.
3: Eh, a ke chakile.
1: O chaketse mang Mongo?
3: Ke chaketse bofofo.
1: Bofofo.
3: Eh.
1: O tsama ya ninja le o kena sekolo ka e Mongo.
3: Kana gaste.
1: Jwale o tlo tsama nene mo mo chaketse nte.
3: Ke batla mari kolo di bulwa.
1: Okay Mongo, ho jwa mfela mo mo cha ke tsente, o monate o natifetse.
3: Eh.
1: Ke nye monate mo. Ne ke le mo ne ke borreile hampe wena o natifetse ke.
3: Ah, ga na ti e di la ke. Ke ne.
1: A wona ti fela ke ne.
3: Eh.
1: O itse o monate mo, jale ke re o natifetse ke. Ha wona ti fela ke nix. A o Mongo lo wena. Ho shapo he ba khotsi ba ha o ke boma mo he selo se sha Mongo.
4: It's on hold. Please wait.
1: Mongo. Mongo bye bye. Yo, hey. Hello. Hello. 0860003084. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Hello, le kai?
5: Ke teng le ka.
1: Ha monate. Ke bua le ma.
5: Ditebo ha molele
1: ke utula kae ditebo?
5: Alan Ridge.
1: Oh, Alan Ridge. O chakile mo Alan Ridge mo le nteng kapa ke heno?
5: Eh, ke chaketseng khono wa ka.
1: Oh, chaketseng khono o tlile neng?
5: He?
1: O tlile neng mo?
5: Ha ne dikolo di kwa.
1: Okay, o natifetse?
5: Eh,
1: ke nye monate mo wena ditebo.
5: Hm?
1: Ke nye monate o natifetse ke eng?
5: Ke
1: go tle familya ka le mkhono aka. Okay. Ke yo na fela ntwe mo nnati wena ditebo le nna nna te fela hampe o dula le family aka. Yo, ho mo nnati hle. Jalo o tsotsa maneng mo.
5: Ha di kolo di bula ka manta.
1: O ka manta.
5: Eh.
1: Okay, ditebo ho. Ba go tsiba ha o ke bo mammo. Bo se
5: ba
1: tshwere.
5: Ha ba ya ke le ke dira ke tuletse ka tlung.
1: Oh, o dula o ituletse ka tlung. Wa o etsa hantle wa ipoloka. Wa bona ka ntle ka mona ho ho be ditebo.
5: Eh.
1: Ke le bile o tla ditebo.
5: Eh.
1: Bye bye my darling.
5: Bye bye.
1: Bye bye. Hello.
6: Se bua mmela.
1: Hello, dumela. Ho jwang?
6: O sharp.
1: Ke mang le bitsa?
6: Babalo.
1: Babalo.
6: Eh,
1: Babalo wena o chaketse kae?
6: Di cousin tsak.
1: Eh. Di cousin tsa hao.
6: Eh.
1: All right, ke bo mang di cousin tsa hao?
6: Ke esitle le melo, ke anele, ke ostebogo.
1: Ha le tswa ho seng le tsang le di cousin tsa hao?
6: Ra. Ga hlapa melo, ga hlapa, ga pa ga diphala.
1: Mm. Okay, le apara diphahlo.
6: Eh.
1: Yo. Jale ha leqetile ho letswile o selejile. Awo aski simogotsi wa ka fellwa ke the. Eh, aski siman. Ere ke fete fela ka mona ka mabenkeleng ke a gutla.
7: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
8: bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tsebe ho ithuta ebile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta Ikitele ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
9: Hey, kgaitsedi. Ke ne di tefello e se fetuile. Mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speedpoint.
10: Au, seo ke ditaba tse monate. Ha hola ha o le monga kgwebo.
9: Eh, ya. O fumana commission ya sekgahla se tlase se qalang ho 1.8%. Se theoha ho fihla ho 0.6%. Ha kgwebo ha o ntse hola.
10: Hey, wa bua jwale. Ebile e ka nka bapala sehlopha sa winang.
9: Hey, ya.
11: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e putsang kgwebo ya hao ha e tswela pele hantle. FNB. Thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
12: Wa ratwa. Wa le. Wa le. Lesedi FM.
1: Mamedi e robedi, meso sepele hora ya leshomele mesebedi. Ke ntse ke qoqa le bana ke utlwe hore na ba tshaketse kae ba gutlela neng malapeng. Dikolo di a bulwa bekeng e tlang ya ile phomotse man jo batho bana ba phomotse ya gola ke kgwedi ba paqame bane ba phomotse ha ba qeta ho ngola fela ke ya ba sentse ba dutse hae ba phomotse ka nnete he ha hona mosebetsi o monate jwalo ka wa ho ba teacher he o monate o bohloko ya do o monate ka nnete ha holo ha dikolo dikotse tjena ho phomotse le wena o tswile maratengane ya bana ba sekolo he monate o mokalo dumelang Dumela hle. Hello. Hello. Hello.
13: Hello.
1: Dumelang.
13: Yeah.
1: Le kai?
13: Ke
1: ka. Rite. Ku ena ma le bitso la hao?
13: Le yo rona mtuko.
1: Eh? Hello, dumela, kwena mang? Kwena mang?
13: Ona.
1: Ona, ona o dula kae? Hello, ona.
13: Hello.
1: O dula kae?
13: Eh?
1: O dula kae ona?
13: Palo khoko.
1: O tshakile.
13: Eh?
1: Ha hona taba he re ke be he ho fele once ke rena o tshakile ona ona na puo ya tso mo bana beso bye bye ona bye bye
14: bye bye
1: re ke nke ho qetela fela hello dumelang hello dumelang
14: ya ga mo go go ga mo e wa le jelo ba ke bua le
1: Hello. Hello, Kamo.
15: Who's
1: up? Who's up, Papa?
15: Who's up?
1: Who's up? Who's up? Who's up? Who's up?
15: Who's up?
1: O tshakile ka pa jwang?
15: Ke tshakile.
1: O tshaketse mang ka thabong?
15: Ke tshaketse bana ba
1: go. O tshaketse bana ba lona. Wena o dula kae? O kena sekolo kae?
15: Ke kena sekolo Bedelia.
1: O Bedelia.
15: Eh.
1: Jane ho jwa momo o tshaketse nteng ho monate?
15: Eh, ho monate.
1: Kitle.
15: Eh.
1: Kitle nini?
15: Kana wa tlano.
1: Kana ka tlano.
15: Eh,
1: o tlo nthabisa kang ha ke fihla la.
15: Ke ke.
1: O tla bona fela.
15: Eh.
1: Jalo ke bo mamba khotsi ba ha bo so ba fumane mo thabong.
15: Ke ga pakane. Ke ga pakane le morena.
1: All right, all right. Jale o khutlela neng ba ke nsa hore o lo itukisetsa sekolo. O khutlela neng ha.
15: Ke tla ha
1: ha dikolo di bula ntato ha o tla o isa. Yo ke thabetse o bua le wena. Ke o rata jwang fela. Ke hlala ke utla ba bua ka wena. Jwale today ke nna enwa ke bua le wena.
15: Eh.
1: Ho shapo ngwane so utla. Bye bye boy.
15: Bye bye.
1: Bye boy boy. Bye.
15: Bye bye.
1: Yo, batho ba ntsha kgatello ya maikutlo tsa batho ba bantsha stress ba. Bantsa stress. Ke le bile hle ha ke buisane le lona lona metswalle ya ka. Itukiseng he dikolo di sedila ho fine ho bulwa. Le shebena dipene tsa lona dikai, dibuka tsa lona dikai, dikausta sekolo, diaparo tsa sekolo, le lukisena ko sa le teng akere. Le di be mono ba le hlatsetse tsona ba di aine ba di be hantle. Ke nako jale e fitlhile hape nako jale hore dikolo di tlo bulwa hape ho bile monate ka nnete ha imona le natefetse ke a utlwa fela ke qoqa le lona hore ka ofela ha lona le natefetse mo mamedi le bitso la ka o ska le lebala hle ke nna tholwana moletsane ne ke sa tsaba e ke le bong ke ne ke tsama le maletsatsi se jake ke mo hlophisi wa lenane o lena la itlhabolle DJ Lovers re le buile hle ngwaneso ke yena ya neng a re hlophiseditse mino ka jeno Vosinova Memeza.

0: saba ke utla ke tshotshomela ke utla ke tsaba o tsanga ke wa le bata ro yewa le nana wo ke jole ke nako ka jeno ke la boraro a baking a itswile France itswile France Spain ayaka fa France kere le motsotsunyana ya beka thoko ka ntlatse pedi u noto aile ka jeno bosu ha itlabele England e kopane le Argentina etla ba papadi e matla empa re ko bolelle motho motla England e ka gore ya panya fela ha kwala le hlolile le mfela o fedile ka yona ya tsama Argentina utlile ba ba palla Maradona ba ha ba palla jolo ya ba palla le England ba palla Maradona wa upula re papadi engwe e kileng ya ba palla kgatlano le Argentina le England ke mo Maradona a ile nga hlabantla ka letsoho ya bantlaeno ya hae o ibitsa the hand of god Koti kati ya ke sekeletenga mothemotle ka dumela hore ka tseno re tla ba mo fhlela mane hore nga ya boraro o ba kena bile ha abeke tsa machena ba khwenyana ba baholo ba kena ba khwenyana ba banyane ba kena jolo ka abeke sele mpentjena dumela ngwana ka dumela hle ke gola wa ithuta la dikolo dikwetse mono ntso tshwara dibuka tsa hao o bala ka motsekapa ke batho ba supileng ba hlokahetseng matsatsing ana ka baka la mekhukhu e tshang mohatsela o mongata holo ka mona ka kapa me batho ba bangata ba sebedisa paola ba sebedisa difuthumatsi tsena jwalo me ke batho ba supileng ba seng ba hlokahetse maemong ana batangana empa bothata bo boholo babulawa ke mollo ke a okopa ngwana mme ke a okopa kamane ka Pretoria wa tswa lelapa lile bana ba ile ba hlokahala ka bakala paola semoko sena ke a okopa hona joale ke a okopa e tsaba nete ba hore o hlokomela khase ha ile re o motho a sebetsang khase hona le mekhukhu e tshileng ka baka la o phatloa ha gatse bekenyane e shwileng ka mona ka bo ekurulene hlokomela gatse o se ka wa leka wa tella gatse tla o bolaya gatse ya phatloa gatse bohloko e ya phatloa mme a e phatloa ntlo tla fofa o di ke a okopa hona jwale hlokomela gase eno ya hawa hlokomela hitara eno ya hawa hlokomela stofu seo sa parafini hlokomela paola ntho engwe hape ya bohlokwa ke bua le lona ba na leng leruo dikgomo tseo ha di lo entwa o seke wa pata kgomo yao e na le lefu lena la mokaka o seke wa pata kapa wa e rekisetsa motho ore motho a lo ihlaba ba iphehe e tlo bula batho na maiwe hona le batho ba patang re khomutsa bona dina le tshwaetso ina ya mokaka me province ya Freestata ke ona e ile nya shejwa fumana re hona le batho ba sa ithaising ha makhomo ano akula ba re province ya Freestata ke bua le wena mo Freestata e motle ya na leng leruo hlokomela itlhagise gore kgomo ya gago ga o e bone gantle e ya kula o seke wa leka wa etsa phoso ya gore o apata o seka etsa phoso eo re metsotsong e masome a mabedi le metso mmedi gantle o le ba goreng e ya pele me hana kwa ka e tshojwalo hen e ntahlela mona
1: kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boineelo ba hae ba o lwanela tokologo ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Kholihlahla Nelson Mandela. Hana nka puswena. O ile a fumana letlaleo ya gore Afrika Borwa mona go na le maqulwana a kotsi hampe a dinokwane, mme maqulwana ana ka palo a magolo a mabedi mashome a robedi le metso e supileng. A mo tsebisa ba re maqulwana a dinokwane Afrika Borwa o a fumana Cape Town,

0: Northern Cape le Freistata. Ho fitela ka 22 tsa July 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ke o taba. Ere ke tla go balle. Papatso engwe e kena. Make ya jackpot ya lotto. Ha go fe ditaba tsa yona he. Motshemo. Kenako ya jackpot ya lotto ke la boraro baking ka jeno la boraro lena o na le monyetla wa go hapa jackpot ya lotto e lekanyetswang ho 22 million ena ke tšhelete ka tšhentšhang ya fetola bophelo ba gago hanghanga mme mohlomong o ka nna wa ba mohlodi a ko shebelele tsena ga o hulwa dinomoro tsa gago ka kotlolo moqebelong ona ona ka hora ya borobo mantsiboya ho SABC o ka ba mongwe wa bo rra dimilione kwano Afrika Borwa ee ke bua le wena lotto ke a naga dibapadi tse ngata di na le monyetla mme menyetla gape e mengata dimilione tsona ga re sa bua di ngata dibapadi di tshwanetse go ba le motse 18 kapa o feta moo bapala ka boikarabelo National Lottery. It's a mixture of Mulauke. Si Zekaya. Kyotaba. Tell you, Kretile Valley, Msebit Valley, and one of Mawin Zichina. Ketwa Pini, Nimpa, Muchemote Ketame or Hape, Keteki Bui Luena. Kamunaka, Spitlin Seso Holo, Chris Hani. Banabat Sirilito. Ba ntse mosebetsi o motle gagolo go tshwerwe monna mono a utswa dipompo tsa sepetlele ba mo fumana a le godimo ka godima sepetlele ka mona a kene jwala tlo kena mona a utswa dipompo ga ba mo re kgaqa ba mo tshwara a ba isa moo a beileng dipompo tsena teng ko ga bo rona ee ke mothemotsho ba fumana a utswa dipompo tsa sepetlele dipompo tsa sepetlele mane mo bakudi ba tlamehang gore ba eteng ba ilo tlapela teng ba hlononofaditsweng ka bana ba ye mo yena mosebetsi wa go pota sepetlele sena kena gore ke nthone sentse le kgale a iqadile a utswa dipompo tsa sepetlele o dutswa mo ho ya nrona ka bongata o dutswa mo ho ya nrona ka bongata o ya sepetlele sena Chris Hani bara mona o wa utswa ba fumana hore ha ba mmotsa dipotso a ba isa go tseding tse ngata tse wa di utswitseng mono mo a neng a dipatile teng jwalo a tlo di jara gore a tswe ka tsona a ile go di rekisa scrap jarateng ke rata o leleboa lona batshireletso ba nna le basadi ka mona ka sepetleleng sa Chris Hani ntate Thuso Motaung lenanong lena le legolo la jwale ke nako le Lesedi FM o re tanki ke a leboa ha le tshwere monna yenu ibile a le bontsitse gore dipompo tseo a di utswang tsa botlhokwa ga kalo mase a tlhaka ka mona tshwantse metsi a beteng bomme ka mona metsi tshwantse a beteng bontate ba kulang dingaka ka mona metsi tshwantse a beteng yena o kena mo hospital mono ya kena o ya kena o ya theosa o nyolosa o palama ka hodima hospital o ya theosa o utswa dipompo tsa sepetlele se bona mo batho ba rona ba etsang tshenyo teng

0: wa phunyeletsa o ya pele ke le rato ka motsamao o motle o kaka le bota le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tse qualifying ho loan e leng ya FNB ka FNB app o ena le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatlha se le seng sa tswala ha le fe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fitlha 1000 ka kgwedi
1: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa hao tse qualifying e be tefelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho ba lengwe lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e fetola dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
2: Mochamotla re metso tsenga mashoma mabedi ka mora hora ya pele tseba hore ha ke labara ro beking a tlo mona re mathafela ka ditshebeletso khotso motaunga ke na ka bona ka mokodumela hlohlolwane ya re na le botata ba di title deeds hlohlolwane ke tlokolana ha ke sa fose re le rapatala di 360 ka 1991 me o fela lena le udimo ha re so fumane di title di tlokolane wela tlasa majoro wela tlasa setsoto tlokolane wela tlasa setsoto ke setsoto ke a kholwa ke masipala wa setsoto ke masipala wa setsoto vale ke tla tlame hore ke fumane majoro mme ma mobitse fe mobitse majoro ke tla tlame hore ke mo fumane ke botse ka di title deed tseno tsa mokodumela hlohlolwane tolo ka hore di a sale le dula mono ka 1991 ke mme mambeu ya ke mbe mbeu ke mme mambeu mutaung uinepile yabo ke ena a gore ke le ke kutlo rena ebe nomoro nomoro ke le tseditseng a se yona ao motho motle nomoro ke le tseditseng a se yona fela ke a opola o na le nomoro engwe ya hae na le nomoro engwe ya hae ke tla mmatla go lokile he wena ngwane so ka mokodumela ka mona ke tla mmatla ka tswa teng motho a tla nthusa ka potlako a re motaunga sheba mona nomoro ya majoro ke ena ke botse ka di-title deed tsa hlohlolwane re utlwile gore senegal di a tswa di-title deed ka moqebelo ke re utlwile gore ka moqebelo ka mane ka senegal di a tswa matlongane a mabedi a ntseng a lokiswa gantle gona jwale ye dada mona o ko pote moo le nna ke tla pota moo ke o sheba rona menyako e kene gantle di-firstere di kene gantle maba placetirile gantle mono e gore batho bana ba fitlhe ba dule moo goleng a utlwa he ke gola wa mpona rona ke ntse jang ke itse fela a e re ke fete na le momamedi mona yaneng a ngotse bona o na le potso nngwe a neng a e butsitse ke a etsela tlokolane dumela e re ke fete mona he ke bone ditaba tsena di keneneng ka jeno dumela ntate thuso ke a sokola ha ke na batswadi ke nna Alina ke dula lentle o etsala jwang wena Alina ha ona o ngotse ke ID o re hana ID ha sana batswadi o dula ka mane ka lendli ke ntha ke bona lendli jwala wa ngola o rena se etsang gore o seke wa fumana ID ke nke a bona wa ngola mona gore ha ona batswadi o ngotse mona gore ha ona batswadi wena ausi fela jwale bothata ba gago ka lentle ka moo ga o wa mpha ditaba gantle ka botlalo tegore ga ke fetela pejana bane ba tlo mpotsa ditaba jwale tseo ke sa di tsebeng ba tsa re motaung o lokile go romelela mona motho ene gore ga ana ID fela ga o fe ditaba ka botlalo gore go e tsagetseng o ngwela fela gore e se e le khutsana jwale go tla jwang gore a se ka fumana ID ke kgola o tla nthusa e mono ka mono ka lentle ntha gore o ngwelele ditaba tse utlwagalang ke a feta me a ke feta ke bela ke ke nka molaetsa o mong ka mona ka ho WhatsApp e kholo ya lesedi FM le ke shebe kwano mona le ke shebe mona he Sharpeville oh melaetsa e mengata jwang ke dula Sharpeville ke na le bothata ka NSFAS status se re funding eligible for bursary. Jwale ke tlameha hore ke qale ka dithuto tsaka for second semester UNISA. Nomoro ya ka mohala kena. Ke a leboha ausi ka mona ka Sharpeville. Ho na le moshaneso eo re sebetsang le ena haholo mona Tshepo wa Hallow. Ke tla fetisa molaetsa ona ke re a ka shebe bothata bono ba hao. A popole bothata bono ba hao. Ke tla bua le ena ke re monna a ko shebe bothata ausi ke ona wa re ngolla. O ka mona ka Sharpeville khutlo tharo ya lekwa. Ke Sharpeville eo. Sharpeville eo. Metsotso e mashome a mabedi le metso e tsheletseng hantle ka morago ra ya pele. O mametse lesedi. FM. O tlokolang. A se a stoto. O e wela tlasa Mantsupa. Ke ba na e mande tabeng ska bere fosa lo wena ma. No akho botsepe. Bona ntho Mantsupa inkile Lady Brand. Inkile Hop House. Hobane Fixback yo Fixback yona i hule. Ha Fixback ke stort. Jwale Mantsupa yona ke yena mona ha u finyana mona. Ha u kena ka lesotho. Lokole. Au. Molukile he. Re tla fumana wena mo mamedi ka re di fapanya jwale se re sebeditse le masipala tsenga taholo jwale ka re tsama re ya kwana le kwana ire tle ke bone ngwanenwa wa ka a Sharp a Villa eleng Mathapelo jwale wena Mathapelo hulukile batla o letsetsa hulukile ke tla kopa ngwane so mono a o letsetse a tsebe o fumana di thapo hantle ke tla mo kopa hore a o tshware tla mo kopa o tshware mona Tshepo a go thuse ka mona ka Sharpeville mshaneso moralo a go thuse ka Sharpeville tla bo ntse motsebitso motla haholo wena ngwana mme ha o ka thusa ngwana ke yo no and it's fast ya iri ntho tsa i dilukile go ya ka mo ngo tseng ka teng jwale are o UNISA are o kena UNISA ka opona ba ithuti mo banyana mona ba ile ba kena mohantong ba UNISA ba lla ka NSFAS ona matsatsingana ke a opola ba ile ba kena mohantong ba lla ka NSFAS tla metsotso mashomo mabedi le metsoro bedi hantle ka mora hora ya pele o mametse le CDFM ha o le tseleng ganna hantle hlompha melao ya tsela ke a o kopa.

0: Momabedi ke mfumane majoro iwela ka stoto thabang iwela stoto ke mfumane majoro wa ka ka mona ka stoto au sipati ke tlo bua le yena majoro o moyeng ho le CDFM dumela hle majoro
1: ndate mtaung re go dumedise ke ndo dumedisa ba mamedi bohle ba le CDFM
0: ke le bua majoro majoro mo go dumela e tlokolane ke ne pile
1: o ne pile ndate mtaung
0: ke le bua hona le ba aimo ba re ba ile ba dula mono ho tloa 1991 ba ntsha di 360 jalo jalo empa taba golo ke ena tseno ke a dutla ka ofela ke di title deeds le di ntsha neng di title deed ka bo setsoto mo
1: ha ke le boe ntate Mutahung di title deed tse teng ka ho setsoto ka la bohlano le nene le leng ntate Mutahung majoro wa tsamaya o ya ditropong tse fapaneng ho di ntsha hobaneng di-title deed ha re sa dumela di ntshiwe ke di-official hobane title deed ke mobu ke lefa ntate Mutahung re di ntsha ka tsela e tla etsa ho sane tleske hwa ba le case kapo le contestation ya hore ha wa thola title deed ya hao empa re eleletsweng haholo ka moo ka hloko lene ntate Mutahung e ngata e teng o tla fumana le re lo ntsha di-title deed ha ba kgone ho di thola ke di-issue tsa letter of authority tabe ne re tsebang gore ho tlamile ha motswadi a sa ile a hlokahala ebe bana ba hae kapo family ya hae ba ile ba ya kwa lohla ho magistrate mme e mong wa bona a fuwa tumelo ya gore e ka ba motshwaredi wa mafa a lelapa leno ke yona ntho e ngata e re bonang e etsahala haholoholo gona ka mono ka tlokolane ntate Mutahung jwale malapa ao a o tshwereng ntate Mutahung ha ka ka thola mabitso a bona di disenemi ntate Mutahung re tla kgona ho chewa gona e fela e le teng in title deed ke ya motho ya e kopang kapo ke ya mme mme procedure ke efeng e re tlamehile re mo assiste gore a e thole ka pele ntate Mutahung re kgutla ka tse ngata di title deed ke tse mohlala ka monana ka Fixback ene re ntsha tse tlamehile re ntsha tse 209 re kgonne fela ke a kgola ho ntsha 35 ntate Mutahung hobane most of them ke taba ya ho hloka lona lengolo le ne le etswang mane ho magistrata kapo high court kapo even the will e bontshang hore na ke ma motshwaredi wa mafa wa lelapa leno so ke yona taba e ntseng re le ho yona ebile re itse re batla ho etsa kopo ke re bile fatshe le letona re bona hore na re ka se coordinate hore ho be le motho ya dulang wa magistrate a tla sebediswang hore taba ena ya ho fana ka mafa e tsamaye ka pele masepala yena a coordinate di-family hore ba understand ntate Mutahung ba di-family tse ding ha di utlwisise hore ntate Mutahung a se hahae mono o go tshwaretse lefa ha re mo dumelle e be ene a tla ntshwa lengolo ka yena e batla e ba le dintwanyana tse ding tse etsagalang dipakeng tsa gore re thole the motho e leng the real yena ntho custodian ya lefa la mono
0: majoro mpulele jalo kha letswa le le setsoto le pota dibakatsena le fana ka di title deed le ya le ntlo le ntlo kapa le ya holong majoro
1: ya pele re le ntlo le ntlo le ntate Mutahung pele re ka tla ka la go majoro a ka tla ka la bohlano ka ga be ke mona hona le ntho re bitsang call out letter le ngolo le saenwang ke municipal officer ele MM ya bontsha go ntate Mutahung tlo ka la bahlano le ngolo la nyo ya hao eteng mem biwe tlo go lengolo title deed ya hao eteng although ba bang ha ba utlwile ba ya itlela ntate Mutahung so ha ba se ba le teng re ya ba sheba le bona dipampiring tseno mara e re etsang golo ba re batlo tsamaela mahala e ke re etsang ntho re sa etseng re qala re di sheba tse teng e be re ya ngola gore tonke title deed tsengata ga re gone o dingwala go bana ke disease tsetse re tsama go fela mara ntse le disease in that family ga e send them down mo so mo letter of authority se le teng so that ye wa seng a ithos a tla tsebe gotla mo le ha re tlo di issue wa that down
0: wena ya ngoletseng ka monaka mo kodumela hem ke mo majoro ke mutsitse ke bo madima be fela ha ke yang ka mohala jolo ka le ngolletse ka mokodumela le ka ngolla hape ke gone gore ke nke mahala wa lona ke o fe majoro majoro a tsebo le letsetsa a fumana gore na le bakae mono hape le o kae mono mokodumela a kgone go sheba kgone go hlahloba mane gore ke batho ba itseng ba tlhokang di-title deed ha o ka ngolla hape whatsappong ena le CDFM ke kgone go fa majoro kgone go fa majoro nomoro tsa hao kapa nomoro tsa lona tsa mahala majoro ke a leboa hle ke a leboa mme.
1: Ke itebogetse ntate Motaung, ke a leboa ka nako tsotlhe ka go fela lesedi ga e re tshwara ga o na le mathata a setšhaba se llang ka ona.
0: Ke a leboa Majoro, ke leboa gagolo. Ga ko leboe tlengwana mme, ke a leboa banna, ke a leboa, ke a o leboa boy ka gore o tlo nthomelele dinomoro tsa Majoro, ke enwa ke mofumane. Ke nwa ke mofumane mme ke kgonne o bua le ena jwale karabo e fitlhile ka mona ka tlokolana ke lesedi FM leo, ke lesedi FM leo. Ntate Motaung, ga ke na pompo, ke mathile masepaleng ebile ke gathetse, ke dilemo ke matha, ke nna Thabang ka mona ka Rates. Ga ke na pompo, ga ke se o kenyetse pompo, ga ke na yona gohang. E mona o bua nnete na go lokile wena moshaneso, e re ke re ba potlake ba.

mara o be mara o hotla rika tamedzo tlo bamela tshwantse sa go tsha o tshilo rona ele munyaka ya ka jono khaolo ke a diketse tharoma kholotsetse le mashu maru bongwa mtsimine na tifelo.

0: lerato.
1: Ho jang?
0: Hey, hey, bathe.
1: Jale
0: ke eng ha o dutse mo o le mongwe ka re bile o hlorile. E sheba. A bona ka hore bile ha ke tata. E re tlhekile de le wena mona kontsi bodutunyana ho soka. Ka pa go mohlomo ho nana motho mo lebeletse.
1: A ke lebella motho. Empa hele ha ho le jalo. Ho na le ngwanana yo ke mo tshwantsitseng. Ha ba ntse ba tsana tsamang jale e sa le hothwe ke banana ba ne ba nyametseng lerato so a ka mona hantle jalo o mmone ka
0: sheba ke bone a potela jalo ka eka o ya mabenkeleng a ne a ka morao wa bone e ga ke se ke ipolelela gore ke tlo ema gona ke tsebe o mmona ga gotlwa gore na ke empa ke mo lebelebetse tshobotsi
1: fela le wena se ka ba bona dipone
0: ja nna mosantse ke utlwa moo go bua go tho a ona nthe jalo
1: bana bano ke bana ba thibaneng bana ba sa batle go mamela kgalemelo ka malapeng
0: ke batla go netefatsa taba
1: okay pele ke feta he nka o botsa posonya
0: okay botsa
1: a kompolelele wena o gonne jang go lokisa ditaba le Silase ka mora taba yana lona le mogale ke kopa se ka re ko botsa
0: gampeompotsan lera
1: botle se ka galefa a seba kore ka tlong ya ka go bodutumana maxe ga se batle go utlwisisa gore ke ile ka ba le ngwana pele a nnyala ga se utlwisise le gona jale
0: mara ke re wena o ne mopatetse taba e le
1: ga ke gane ga ke gane go ne o se bonolo gore nka bese ke iphunya fela taba e kana-kana ke re
0: sheba ga ona go ba bobedi ga golo batho ba banna ke batho ba difficulty
1: batho ba difficulty gagolo
0: gagolo wena le gato wena o tshwanetse o leke go bona gorena o mmusetsa jwang maemong a pele empa nna he ke tla go seke wa kgaotsa go leka o gonne o tswele
1: pelee
0: ke lekile lerato le ka o feta moo oa tsewa gona banna ke batho ba jwang bophelo mo go ikokobetswa osiwaka o tsewa ka nako ngwe o tlo go bolelela re ikokobetsa le ga phoso e setsa rona
1: osi le yona eo ke tswa go yone ke lekile ke mameleletse go lekana lema batho a le nna ke ngwana
0: motho lenyalong ga go mamelelwe empa go a buisang ga o mamelela motho e moo o sitwa o tseba maikutlo a gae empa ga le buisana le molekane wa gago lerato o tseba seo a se ratang le seo a sa se rateng fela ye yona ke kgobagadi ya taba a o sile wena o ka pata ngwana
1: wa njaja
0: no e seng jalo wa tseba banna ba na le bothata ba gore a ka o tshwarela empa ganong lebalela

0: kompelele he. Hobane ka dikeletso tsa batho di fapana hodima ntho e le nngwe. A se ba maobanyana mo ke ne ke bua le puleng. Empa yena ha bu jolo ka wena tje.
1: Mamela, ha ke re le batho ba fapana lato. E mong le mong bophelong bona o lwana ntwa tsa hae. Mme ntwa tsa hae di ke ke tsa tshwana le tsa e mong. Motho e mong le mong o lwanela ntho e phelang lerato. O utlwisitse? Jwale wena o tshwanetse o tsebe tsa hao tse wena o fitileng ho tsona di ka nna tsa ba le kgotlo e lefifi tsa e mong tsa fapana le tse e mong a di lwanneng. No man is an island. Ke ka ho tshwanetse o fumane dikeletso tse fapaneng lerato.
0: Ke a utlwa, ke mametse hantle ka tsebe e lethoethwe, mme ke a utlwa gore se ke kgaotsa go le se ka kgaotsa ngwaneso. Ke tla tswela pele go etsa jalo gobane ke batla lenyalo la ka le tswele pele ma batho. A tseba goseng go moketse ke gana mposa gorena ke batla go tlala e ntse ntutse ga botlhoko
1: ke sa phetha gape se ke wa kgaotsa go leka. Ka tsatsi le leng moeketsi o tla tlhokomela gore o a leka, and-e le wena o seka fela pelo la o ntse o kwa gore ga o bobebe kapa ga o monate pelela.
0: Empa jale ga a sa tlhokomeleng, a sa tlhokomele gobaneng e e le gore ga batle go tlhokomela
2: kae
0: yona eo e jalo a sa batle go tlhokomela. A ke motho yo mongwe o tla ba sa batle go bona matsapa wang ka
1: ke mane mo nna ke itseng wena e nne fatshe le buisane. Ga le sa kgone go buisana ga le le babedi le rato batla thuso motho wa bogago le di-psychologist di teng. Go na le batho ba rupeletsweng gore ba ka thusa ga bothata bo tsena bo le teng ka gara lenyalo.
0: Jale ga e ba ke ntse ke tlhole ya le gona moo wa tseba ke
1: motlhang o tswang moo o matheka lebelo la go ka o fela o seke wa hetla morago. Phela go etsa go lokileng lerato ga fela o batla go lwanela lenyalo lao le nne le phele. Le a tseba motse mona ka fela gona ke fetile ka gara eng go mogale.
0: E mara ga o monate go lwana o le mongwe motho mongwe a sa batle go lwana
1: o tla etsa
0: o tla re o lwanela eng.
1: Lwana lerato o fitlhelela o e tlhola ntwa ena moketse ke monna gago.
3: Nama ga iketswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: asemohe mothemotle me ke se ke fumane karabo ka mane ka nketwana ke fumane karabo ka mane ka nketwana ke fumane karabo ke tla utlwa rona ho tsama jwang ka ntate sale alla alla ka ka pompo ke batla utlwa hore hona jwale ba etsa jwang re kutlwe bela karabo ke fumana eka ba se ba buile le ntate bela
1: sebaka
0: ke a leboa ntate ha tle re moyeng mo mamedi a utlwa le selientse jwang ho tloa hona jwale re qete ditaba ha tle re qete le wena
1: ha tle re qete sebaka ke founetse ntate Thabang ke le letso bothata ba ga se ba na le pompo ona le project ene se betsa ka mo installa di pompo e bitswang vaganane ha ya mo installa pompo 2014 makuwa le wena tjena manager ya water team ya ye ba tseleng qeta bua le wena ba ya ya ntate Thabang se ke ba romeletse details ba yo checka gona bothata ke bofe ba ka bolokisa jwang o sane ntate Thabang kapa la mosantse ba na le pompo jarte
0: ke le bona ntate ke le bona mosane ha ya te ke o taba motho motle ke kopile meke rata o le bo ha holo le tlhompho yo ba mphang yona ke ne ke ba file metso tso ma shuma mane le metso me hlano ba be ba buisana le ntate e bile ba mothutsitse ke mo hona jwa le jwa lo khare bua ka man ka nketwana rate ba tseleng ba ya ho ntate hore ntate Thabang a tso tla fumana pompo re le boa tswe re le boa nga holo ke tlhompho e motho o ifumanang ho bontate le bomme ba le ndi maspaleng ha o bua le bona tshwantse letse jwalo banna le mathe ke le bua ke fita ha mo no metso tso ma shuma ma bedi ona jwale le metso ro bedi ka mora ho ra ya bo bedi re batiseng a go mpatise Elizabeth kukwana malehlwa ke mmangwane wa ka ke qetetse ho thwe o matati ele mane maluti ka le mo sa 2006 Kalemosa 2006 ke qetetse ho thwe o mono Elizabeth Kukwana 2006 ke mmangwane wa ka me ke kopa hore ha utlwa molaetsa ona mona ho le CD FM ante tsetse plus 266 ke ka Lesotho plus 266 5871 0086 ke na lebohang ntete a chasneke Lesotho be ka taba tsa di katsa mahantle hlengwane so matatiela mo le sedi le mamelo ha holo malutimane bo ma teachereng ka ya morena sibi hohle sedi le ya mamelwa ke leboa ngwana mme ke feta ke feta me ha ke feta ke wela tabeng tsa mabollo ke bana ba mashuma mane le metswe e meraro ba hlokaitseng bashimane 43 ba hlokaitse me patong e fapaneng me balaka mpumala ke mpumalanga he le Eastern Cape hlokaitse bana ba mashuma mane le metso e meraro hlokaitse bana ba mashuma mane le metso e meraro le bollong bana ba bashimane 43 ke class ka ofela e felletseng ha o le teacher o ruta bana ba mashoma mane le metso meraro ke class ka ofela ra o fitla o tu class we ha o ka ofela bana ba hlokaitse le bollo kore ntwena ke a selemo le selemo ke a selemo le selemo ke a selemo le selemo hore hona le motswadi ya tlalla ha nna kwa le bollo e fihla ngwana yo tla hlokahala a tla bua marena ba tla bua bo radipolitiki tla bua ba bua matona ba itse mang o tla hla anke bana ka shishi mang o tla thungwana o ikisitse mo bana ba mashuma mane le metso meraro na no tlo hlokalwa ke ngwana ba bo 16 years 17 years 18 years ngwana hlokahale le bollo ha u bua kore ha e khona mo mamedina ke tse ha u ya ka marene go botsa marene a tla re bo ra dipolitiki ba itshunyaka ha u botsa bo ra dipolitiki ba re etse jwa go bana batho ba hlokala ke bo mang ba lokelang o disa tshaba se 43 kwa la mahlo o nke class kwa la mahlo bana ba ba shimane korbana ba se batse ba hore ha re ya mono e ka ba ka maria e ka ba hlabula e ka ba neng o tinya tsa ng hlokahala tinya tsa ng hlokahala nao re ke makunutu mona re ke makunutu ha re ba tla go tsara se bile o tsere batho ba nkang bana ba ba isang le bollong ka gang batho ba ntse ba tswela pele jwang banke bana ba ba ise le bollong ba kgona jwang gore ntho ena e ntse e etsala selemo le selemo se re lo 43 yona jwale ga ba sa tla gutlela sekolong bana bao ba ile ba ya lebitleng ba ya lebitleng ba ya mobung o batang ngwana o tswile lapeng a phela gutla ile Re reng ka ntho a go re ke le tsetseng ntate nkhahle tsotetse ke na sebetsang holo ka mabollo province ya Freistata route rona ho bona ntso ya jwam ba lla ka Eastern Cape ba lile le ka Mpumalanga morena ke a phela morena tshwara jwa logosi mo mamedi ke na le khosi moye mmuna me potswa ka engwe fela gore na Freistata ba ntse ba ya joang go bane ke mona so tlokaetse bana ba 43 khosi tsotetse dumela ntate
1: khoso mo hlomphe ya gabane ke dumedise le mamamedi ba le sedi
0: ke le bo wa khosi ke le bo ke le bo ntate tsotetse a ntate tsotetse ke ba bana ba ile hape 43 yo me how mamela ke di bakatse tshwana le ka bo Eastern Cape tse tshwanang le ka bo ka mabompumalanga mane ke a etlola yeno wena o Freistata ho joang ho wena
1: monga ka re ntse re tshwere ka thata ka monitoring re kena re tswa ka ra ditoropo ka ho fapana motsotso wa ona jwa re tloa Ordinal Res e le re qadile Allen Rich empa re tla ditabeng tsena tsa mafu mongaka ha re a kgotsofala haholo ba rena le mafu a mabedi fela empa mafu ano a hlaile ka ho setšhaba sena sa bontate ba maqhotsa di-postmortem di hlalosa gore it's a natural death empa hangata re re re lefu la motho a le mong ha re le dumele re le PICC goba ke maphelo a bana ba setšhaba ka moo mongaka re a leka ka nnete ga mmogo le dikomiti tsa rona tsa lokale tse kenyeletsa mafapa ka go fapana mmuso gore petelo ya letsatsi ga ba ya ba phetse ba gutle ba ntse ba phela gantle motlhomphe ya gabana
0: o Freistata ke bana ba babedi
1: ke bana ba babedi mongaka ga ke bua le wena jena motsotsong wa gona jwa
0: jwale ke strikeng sefeng seo sa gago ndate tsoti
1: ke ka fezile tabi le mangau ke trekeng tseo tse pedi fela mongaka
0: mme ntho engwe gape e ke utlwang ke gore go qadi ba ile ba qhala mephato e mengata ya batho ba iketsetsang mephato fela ga ba le botse le lona ba nka bana fela ba Freistata na le teng lile la ba le bothata bo jwalo
1: ka lehlonolo ka Freistata sebakeng sa Bellfontein go bile le mophato e leng wa hlongwa mono empa qetelo ya letsatsi re ile ra kgona gore mophato ono o qhalwe ka ke mosebetsi wa rona re le komiti ena PICC o bona gore ga mophato o kwalwa re lokela go bitsa kopano re kopane le batswadi re be re sheba mphato wa ofinyana oo batswadi ba tla dumelelana le rona gore bana ba bona ba ka isiwa teng mme ba ile ba tliswa sebakeng sena sa Ordinal Res re ile ra thusetsa haholo moo ka gore bana bao pele ba ya Ordinal ba ka ba fete ba lekolwe ke bana ba tsa phelo bo botle ba fumana le ruka nnete maemo a bona ba dumela gore ba ka tswela pele ka mosebetsi wa bona o pheta meeto wa bona ra thusetsa gape o batswadi o transporta bana bano go ba isa Odendaals Race mme a ke bua le wena tjena ka mantaga re ne re kopane ka sontaga re ne re kopane le batswadi mane Bellfontein
0: e yantat
1: e le gore re utlwe ka ba diphepetso diqholotso ba kopanang le tsona ke dife empa re dira kgona gore ba thusetse gore a ye ka nnete tsela eo bana ba tla lokololwa ka yona beke ena ka labohlano ditaba di lokela go di seetswe ka tsela mo go yang gore ka mantswe ma re dira ba eletsa bitsong la gore bana bana ba tswile ka rasebaka sa Bellfontein ba boloditswe Odendaal gore ga ba gotela ka lapeng o seka ba le dintwa le mo feriferi ka ra motse o ba ene le ona mophato fela o teng wa bontate ba basotho ka ra Bellfontein
0: re a leboa ntate potso ya go qetela re ka etsa jwang ntate go thibela mafua ga le nagana lona ga le dutse le tshwere kopano tsa lona
1: mongaka mafuana go a thibela ko o sebetsa ka kopanelo go tshwarisana gagolo le bona batswadi beng ba bana ka go etela ka lebollong ka nako tsotlhe o iponagatsa mo ngwana ga o a phethela wa meetlho teng gore o nke karolo le motswadi o ba re tlhokometse gore a mangwe a mafu e re o a fumanang ke mafu ne re ka kgona re o a qobe empa lebitsong la gore nako e nngwe ga ba fumantshwe thuso ka bonako le dibaka tseo ba leng go tsona o fumana e le gore ka nnete dikoloi ga di kgone go finyelela ga bobebe dibakeng tseno ke yona tsela le mokgwa e re bona gore ga re ka ra kopana le mafapha mmuso ka go fapana ra sebedisana ra ba lentswe leng ga saola le bobodu ka bona manyofonyofo a ntseng a etswa ke bana bana ba batšha e baneng ba le o binela ka kwana empa motsotsong wa gona jalo jwale ka ke bontsha go mafu a bileng teng ka mone ga rena tlhekefetso ga rena bana ba ileng ba kidnapa ba ba bolotsa batswadi ba sa tsebe ba ileng ba nkuwa ka magagapatšhe re ile ra kgona gore ba kgotisetse malapeng go batswadi ka tsela ene ba itseng mongaka o tshwara ka thata o kopanela mosebetsi jwalo ka re tseba gore lebollo ke la setšhaba se la motho ka moo ke la setšhaba batswadi bomme le bontate ba ileng ba phetha meetlo tswetswe re ya kopa re emeng ka maoto gore qetelo ya letsatsi ya bana ba rona ba gutsa moo re be re ikotla sefuba re seke ra e fumana re le ditlhong ga re bona makolwana a rona kapa tsona ditswe jana
0: bana ba utswang bana bona na Freestata le aka la ba le bothata bone ba gore le fumane bo motaung ba utswang bana ba batho o sa tlhomme mane kaekae mophato wa gae
1: mongaka ntheno ga ba ba utswa ba ba utswe ba ba isa mophatoo ke bashimane ba ne ba neng ba bolotse dilemong tse fetileng ba nka bana bana go tswa go batswadi ba bona kapa malapeng a batswadi ba bona e be e le gore ka ramotse gona sebakeng seo ba phelang sone ba ba pate ka ra mekhukhu e meng e itseng ba tsebang ga isekediswe e be e le gore ba tla founela batswadi gore bana sa ba le ka ba kene ka lenakeng go tlhokala tšhelete empa qetelelong ga re etsa dipatlisiso tse tibileng
0: e tshware morena re ya mabenkeleng ganyane fela kgosi
2: Swipe, of mana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Coca-Cola Light kapa Zero 2.5 liter tse pedi ka 30 randa. Best Cook Instant Noodles 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
3: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi.

omelette tsa 200 ke bohobe ba nnete fela ba keng sa batho ba nnete hobane mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa mme ka Sunbake motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.

0: Ra o le tsena ya mo mamedi o ntshwarele ka khutsonyana ya eno fela re ya moeng hape le ntate eke ntate tshotetsi o nontso o bua hore tshwantse le sebedisana mmo le batswadi le setshaba le tsebe o qoba mafuana
1: ntate
0: me a go mpulele na hona le di taba tseding hape tso mohlomong o ka batlang hore o bue ka tsona ha ebe hona le taba tse o kidisileng
1: e ya monga ka klebo ya meeto no ke nnete monga ka rentse rena le di case tse outstanding a hura ke sheba se ba ka sane sa kopitsi sitleng se fitileng hona le ngwana ile ga fokofala ka mo empa case ile a bulwa ke batswadi rentse re le motsheng wa hore re tlo kopana le ba lelapa o bakana go tsotlha re le ka sebakeng district eo ya bona ba tla ba kopane le rona bana ba re fe feedback mme re nkile tseto re lokela re kopane le lelapa leo ga mo le seponisa ba re fe report e feletseng gore motsotso wa gona jwa le case o kae o etsala eng
0: eya
1: mongaka
0: ke a leboa mongaka jale potso nngwe e ba ena wena mongaka le a bua le mesuwe gobane nako ngwe o tla utlwa batho ba lela ke a opola e nngwe ne e le ya ka bo eastern cape fela moshimaneng o ile a tshwarwa a ileng a ya lebollong a fitlha a beta ngwana wa moshimane mono a lebe le bothata bo jwa legore le bue ka batho bana ba kgathatsang bana bana ba bashimane lebollong mono ba etse bana ntho tseo e seng tsona
1: Bothata bo jalo ha re kopana le bona mohlomphe ya gabane tsela e teng ya o discipline ya o kgalemela motho e ntseng ketso ya mofuto jwalo ebile ha o ile wa saelela o etsa taba tsa mofuto jwalo ha o ya lokela gore re tlong le tsang re fumane o ntse o hlalela di-application form tsa rona re ya o bena total goba mosebetsi wa gago ka moo ko o ruta bana o fa bana thuto e nepagetseng eo ba e tlhokang ga se o a etsa ketso tsa mofuto jalo mme ke ka madimabe ga ntho tse jalo di tlaga empa tseto re nkang re ya mo phumula mosuwe wa mofuto jalo go database ya rona ga re sa tla tlhola gobane re approve ga re bona lebitso la gae re ya montsha
0: nnaka nako ngwe le e lejwetse sepolesa gore motho enwa go bana bana ba bashimane go hang ba nna phuthang
1: a e se le maemong a jalo mongaka se tlhoka seponesa gagolo goba jale ketswa e entseng mono ebile ga ke gutele morago ganyenyane gore basue le monga lebollo ga ba kenya kopo tlamehile ba tlise kgatiso ya menwana ya bona e baneng ke yone e tlatla re bolelela gore di-criminal record a na leng tsona ke dife tsa botlhekefetso tsa borapi tsa be eng ga e le re fumana gore go tlalela tsa mofuto jalo motho ono ga a dumelele gore a ka sebetsa ka bana ba setšhaba motho ya tatapa motho ya shapang bana ga a dumelele go gang ga re mofe meetla gore a ka bolotsa a ka suela
0: ke a leboa ntate ke a kgola ka mafuana gape le ntse le sheba letla sebetsa jwangana mabediana e re ga le ya mane jwale gana setlha se seng keneng ke september ke december ke neng gape o tlwa ona jwale
1: ke sa december setlha yang re se shebile gona jwale mongaka
0: le etse ro se ka ba le ngwana le a le montle a tlhokagalang
1: re leka ka gotlhe motlhomphe ya gabane ntlha o qetela bo mme le moshimane ba neng ba tlile mono SABC re ile ka nnete ga gona gore re thusane le bona
0: o le ba thusitse
1: bitso la gore ditaba ba neng ba tlile ka tsona ke nnete ke tsa lebollo empa ba ile ba sebetsa taba tsa bona kwana sepitlele ga re tsebane le tsona gagolo empa o bona etso fetego ya letsatsi re lokela gore re ba thuse le bona jwalo ka baai ba province ya rona Freestata
0: ke a lebonta
1: jwalo ka marena
0: ga le ntse jwalo la thusa mme gobane o na lela mona le mora ga le thusitse ke a leboa morena.

0: Zedi FM ke molelo a mehlano fela metso tsere fela letso ra ya burra. Ruma mire mo tlhomela hle. Ke letsa tsile le holo ka jeno. He matisha ga dumelang le kae hleng? Ke le hopotse joang tle bo memel bo se. Ai man. Re le buile tsika mo haladi ka ditaba tsa hora ya burraro. Re le bo masututsa re le bo malmo mafahla. O tsule ka le monate la jole kena kwa tsheditswe jole ke mohlopisi the soul provider. Ba khutla o sa dikala bone. Ba tla be ba itsa ntwe ba tumeng ka yona. Mamile dumela hle. O dumela tsa le ke tabo mo kone the bundle of joy purpotana. Potlana ke kena ka thabo e kgolo le tlhompo e kgolo ha hao ke kena ka tlhompo e kgolo koloing ya hao ka ntorong ho le la ho fimo leng hona tenga ke rethella ho tlwana jalo fetela hore nga botshelela wa tse ba he ho tlona tefela ha ke tsamaya ke mong o tentu kwa ka kwa no top la ma 7 dula ntshiritse ka dina go tsotla halolebo
1: hi tibla so tsela fela jalo mo medika o dumedisa le nna ho hle mo mametseng le hona teng e ba le ho bona hore ntse na tse tharo kono rate last in drive ke la borarwa ke jole tsamaya te ba ro se fitu ke se go putheletseng tsona ka jeno jole ka utlwile nna ke le mawele ke topi topi wa fm me re feletse re le tlb ha o feela kwa ro teng ga itse da motho ke bo jalo ka bongane shabalala ke mshengu
2: ke le bile a ho le topi topi ke le bo lo na tibla tibla mama di wa le seri fm ho hle mo mametseng le teng ha re be mo ho se go tlwana sari papa di kwa no re a thella ka jeno e le laboraro go shebetse tsona me di ngata tsere ka buang ka tsona me fitenye fa pa nya di papadi ke tlotle yana mane metse tsunye mashuma mararo ka mara hora ya boraro e mashuma mararo ka mara hora ya bone le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano dumela
3: Hale sa tsile ra pama sa sanka le re a thella afternoon drive show go le sedi fm

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Ha se le tlolenyana fela la pension ke kgotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba mohedi ke titjere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele moke a qetileng bophelo ba hae ka ofela a o ka babang le yena o sa ka nna hlokomelwa jwale ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetsetsweng ka boikarabelo ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditšhelete sa 2025-26 fela dilemong tse mashome a mararo ka ofela GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang GEPF your investment your future

0: What up? What's up?
1: What's up, my neighbor? Bobedi sa tsone fela jalo he e le shimela metse go bong metse so ka morao hore ena ya boraro me re le ga wa mara ka ntwe bonnate a holo ya CKM
2: a re ngwanenwa
1: ka nnete a re le ngatwana unto e joang jalo Bobedi ke tsona tseng cha cha cha tse go thakgolela lena no ka tsona ka tsheno kwa hore a tella metse tso ke e mashwa Bobedi ga re lebile hore nyane ka ka morao hore ena ya boraro Bobedi ga ga tsoma bengkeleng fela hona le taba botlhokelong hore re tshwaretse yona ka jero
2: wa mtsiba rangwane ikaneng le aptisbat rangwane ikaneng le aptisbat wa batsepa okay rahle ha o sabatsebe mo mamedi ka jeno tla batsile
1: ke bo mang
2: thula o tla
1: betsa
2: thula o tla utla
3: Ipehe monyetleng wa ho haba seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 rand ka pao feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho haba haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
6: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
7: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Le tsoki a hore re emele le sedi FM re thuse ba tla sa gatel. Ke molelo.
2: O itse ba tla tsaba ka brata ka tsepeditsene go jotsa ka tsona ke. Bra ikane le brasbat. O batla o utla o batla o tseba ka bona ke.
1: Mbetsa.
2: Ba utl.
8: Mangau.
9: Mangau.
8: Ke motseo o mangau.
9: Re pela ka wena mangau.
8: Mangau.
9: Mangau.
8: Ke motseo o mangau.
9: Re pela ka wena mangau.
8: Fao tsenelela, o tshabela, o ya o lebile pameng. Fao tsenelela, o tshabela, o ya o lebile pameng.
9: Wa e bona
8: kiele, ntlo ya remolene.
9: Wa e bona
8: kiele, ntlo ya remolene.
9: Are ke temo
8: ke temo basimale basele sele barinteng
9: are ke temo
8: ke temo basimane basele sele barinteng
9: palo raloka
8: lotauta khontse khot
9: palo raloka
8: lotauta khontse khot Ao punya
9: sele sele
8: abashe
9: balakale
8: Ao punya
9: sele sele
8: abashe
9: balakale
3: Ria tell
1: What? Punya zele zele zele
2: Habashwe
1: Habashwe balakale
2: Nung fantin mambaz Ah, fantin atepedi Bajwete nri abarata batuba Bajwete

0: ke DJ Sex Liana Ndiweni fa go fela jalo Emma Tandweni ba shebile metsi sibile ga metsi o tsoka mara hore ena braro ke tla afternoon drive e tuka malakabele TLB
1: wa tsaba kana braro ma bile ke tla tsela boitekolo me he le ka jeno a una le tlo fetu le ndre tlo etsa jalo ke tsabo le lebo and bona e di voice note sentse ke la ka mongata batho ba re yo fitlana na kwa tsela drive time ke ke mametsi ana ke mambana mapaseka kwetle go tsedintsa di podcast a bua ka anxiety tsa hae mme hona le mo reng ke se ke hlokometse gore ke di ntsho di fitsetsang gore letswalo la ka le phahame haholo anxiety ya ka e phahame haholo mme ke sebetsa ka di trigger ke sebetsa ka ntho tseo tse etsang gore a re ka itseba nka bona ke sena mosebetsi ke sa shooti ke sena eng le eng ke sentse ke kgathatse ya ka gore ha ke mosebetsi ntho eno e tlompakela letswalo e tlompakela mme sentse ke sebetsa ka thata gore ke se ke ka dula ke sa sebetse ke dula ke sebetsa ka dinako tsotlhe me ka tseno sene ke mametse ana ke mang sebini se sa jazz le na bua ka gore ke mothana le anxiety empa ntho a e hlulang ka yona ke gore o sa hlokometse sesosa ke eng sa letswalo la hae mme pele a lwantsha letswa a fitla letswalo o qala ka di trigger ka dintho tse qalang gore a fitle letswalo me wa tseba hore ke lokela ho etsa sena le sena le sena le sena batho ba ngata top la ma 7 rinketswe re amuhiwe dintho tsengata tse re ka be ri bile tsona ka lebaka la letswalo ka lebaka la ho dula re tshwenyeile bophelong motho dula o tshwenyeile mona moteng o so sa bone le matla o nang lona o fitlhela dintho tse itseng tsa bophelo
0: ho jolo gaitsile aka me re bua ka yona ka jeno momedi re batla ho tla ho tswa ho wena 0860003084 kapa 0797585066 matshwenyeho ao amuhile eng hona le motho ana le matshwenyeho a dulanga tshwenyehile kana go tsotlhe mme ha gone le robala ka mantso mang ha go robala o tlo a hlatswa ke letswalo ibe wa tloela ha sa robala ka kampane a dula a dutse a shebelletse television e mongolula a tshwenyehile le ha hona le ntwe ntletsa la mophelong ba hae ha e bone go baneng o ntsa nna hana hore hang ka lahlehelwa ke yona ho tletsa hala eng ka mantso mang ha gone o phela motsotsong o ka pa dinthong na go e dintsho di etsa lang ka yo
1: ha gone le pabola mosebetsi wa wa sekolo dula o tshwenyehile hore bana ke tlo feila hang ka feila o dula o tshusitswe ke nthweo mme ha o kgone le hore o hlaise bogone le bohlale bo o nang le bona ha o kgone ho ipabola ha o kgone ho natefelwa ke lenyalo la hao o dula o tshwile ka hare ho lenyalo ha o kgone ho natefelwa gore ho be monate ae wena o dula o ikwalletse
0: ha ka ntshia
1: ha ke tlo etsa jwang
0: ha o ka etsahala eng ha ba neng ka jeno le o tswa kwa tile e be ha o sa le monate mme engwe ya di talk up e matsheng ya etlisang ke ane hore o iphumana o so hlokile boroko o hlokile ho thaba o hlokile lo nnati felo ke bophelo e be ke mane mo reng ha ya ho fele
1: o keteletse ngire bophelo ba hao ka pana ko ngo keteletse o itse nka mpaka ba ka se ka fitlhela dintho tse phameng a ole bophelong ho bane hang ka re ke hlaisa hloho mono ba e kokota ya gote bo bitse ke se ka e hlaika le ka lo ho hlaisa le hanyana mme o keteletse o sa fitlhela potential ya hao ya bophelo hona ntho tse ngata tse ka be ha o kile wa iteta sebete ka bo di fitlheletse fela ka lebaka la matshwenyeho ka lebaka la o dula o tshwile hore ha e ka be e ya seke ya o jwa o keteletse o so tlosa loto le furing ore ha kampa tsa mahanyana
0: go jalo fela he momedi re fepa le ya hao metsotsong ya leshome le metso metlhano pele re fitlha goreng yane ya bone ke boitekolo wa tseba gore o tshwengwa keng ene o tlhokisang boroko ena e o leng gore ile o nkela lelapa la gago le ne le phela ga monate fela ka baka la go dula o tshwenyele ka dinako tsotlhe mme o sa nate felo ke tse dintsa dintho ya ba qeteletse o sena lelapa e mong ke mosebetsi o ile wa matshwenye wa gago a ile ba etsa gore o felelwe ke mosebetsi obane gantlentle o ne o se o sa etse mosebetsi ka tselo o ne o tshwanetse o etse ka yona ka baka la go dula o tshwenyeile wena ga wa kgotsofala
1: ga o thi mosebetsing motho e ka re re batla go nyolola ba babedi ba bararo mona go thule bora na o tshwile gore ga nka fitlha positioneng o ka etsa diphoso ke lokile ona mona mo ntse ke le teng ba sampone o sena gatelela ke rege mo jalo keteletse o sa fitlhelela ba bangwe ba bona ba re buang ka bona ba keteletse ba nkile bophelo ba bona motho a re ai na ke ke imetsa ke no gona ke eng se matshwenyeo a o amuhileng sona
0: momedi o tla re tsogana mo go tsa mahala he emetso seng ene le shwele metse motlhano ha jole ke nako ya bongane ka dipapadi
2: a tsa dipapadi ho riatella le bongane tshabalala

0: All of us, all in, kaofela, tlhodisano ya FIFA World Cup 2026, ya phela ho SABC Sport. Ebo he ho SABC 3, we mamele di alimwenza SABC, ube we streame ho SABC Plus. Kile buile lebuli tibos, mamele wa sebele tuale seri, ele kuhu neleze za pele sa di papadi kwa anu hore ya tela ka jenu ile labararo, rikale jwa aloka ho sheba za papadi ya rugby fly half, edi limoze mashuma mabedi ili nga vusi moyo, uchabili ya holo, jwa loka elore, utoka lale papadi, mutubelunguna wa ore ya mwone bili haile hanke, hasha pasa Springboks, sklabe si tuliana lisa Wales, kamana ka Kings Park Stadium, Deben, me uchabili ya hona wa hesa jolo ka ile re ka nnete ke papadi ha ya pele se tlopeng sana ha ile nge toro ya hai e sale ala bala bala hore etle e phetha hale kholo ya se papadi sana he mamedi papadi nya rugby ba tla etsote ya holo jolo ka ile re selemo se fitileng fela ri le ra bona a ipabola ka magabane se tlopeng sa babanyane sa junior Springboks ya ba ofita mo re bona abapala papadi ha ya pele se tlopeng sa Sharks miki mona ka mqibelo re bona a tlo bapala papadi ya pele se tlopeng sa baba holo sa the boke me o tla ba bapala moho le dibapadi tse kileng tsa hapa tlhodisano ya mogopo wa lefatshe makgetlo wa mabedi ka ofela moyo e mamedi ke sebapadi se le seng sa tse nne tse tlabeng di qala o bapalela tlhopha sana ha mafelong ana a beke mme tse ding tsa tsona ke Ruben van Heerden, Carly Sadi le Yako Williams o re o tseba hantle fela gore papadi ya teko ke e batlang e potlakile haholo e leng se ka nnang sa mofa phepetso empa o tsepamise maikutlo tabeng ya o etsa lelapa la gabo le be motlotlo tlhopha sa the boke se tlhokena papading eno he se le e le gore ke dithatowatsi ya go sheba ka mogosi bapetseng gantle ka teng dipapading tsa morago ntsena jalo ka sesoka se tlholwa ebile ga o sheba se tlo bapala le setlhopha se e leng gore go wang fela mathata a sona a mangata bona ba e sale mme ga ona motho yo a lebeleletseng gore se tle se gape papadi ena ya ka moqibelo sa Wales gagolo ebile se sa tswa tekena mokwetlisi ya motšha jena ga re tswao tseno re tshelela jalo go tsaya papadi ya bolo setlhopha sa Marumo Gallants se entse diphetogo setlhopheng mme se tsamaisitse jalo dipapadi tse ka bang tse robedi ka ofela pele setlha se setšha sa 2026-2027 se thagoa mme re a tseba gore diphetogo tsena a di susumeditswe haholo ke tshebetso e ntšha e tla qala gaufinyana ya mokwetlisi a motšha e leng Phuthi Mahafe e o rebeletseng o bona gore nabe o tla sebetsa jwang setlhopheng seno sa Marumo Gallants mme dipapadi tse robedi tse tlwang setlhopheng seno ke Lebogang Mabotja, Washington Arubi, Ketani Mhlongo, Jason Clifford, Baring Ledwaba, Edson Khumalo, Siyan Hlapho, Lucky Sithole, ke tsona dipapadi tseno he mabedi tse e leng gore di a tloa tlhopheng sena sa Marumo Gallants mme re tlatlhe re bone goba ga ba soka ba phatlhalatsa gore ke difeng tseo ba tlo di signa empa tebelelo ke gore ba tle ba sebetse gantle jalo ka ga e le gore setlhopha se lebeleletse gore se tle se phethele setlha sena se le gara ditlhopha tse robedi tse ka godimo ebile ke nngwe ya dipeelo tse golo tseo mokwetlisi ya motšha e leng mong ga diphuthi Mahafe a e leng gore o dineuwe ke ba tsamaisi ba setlhopha seno mme diphetogo ga di fela ka lebaleng di le ka kantorong jalo ka e le gore go na le di tse ntšha tse keneleditsweng setlhopheng ga re sheba mane go sporting director Paul Matthews se tla ba ena he ya tshwereng kantoro eno mme athe sebapadi se e leng gore ke sa metlheng e leng Musa Bilinkulu le Trevor Methane bona he le bona ba se ba fue jalo maikarabelo a mang a itseng kantorong mane setlhopheng sena sa Marumo mme wa bonagala gore ba shebile gore ba tle ba fitlhelele katle o e golo setlheng se e tlang ka morago gore dilemong tse mmalwa tse e fitlhileng ka nnete setlhopha seke sa sebetsewa ka mokgwa ba bangata ba neng ba tle ba lebeleletse ka teng mme re tla bona gore ebe ba tla kgona na go phethela setlha ba le ga ka setlhopha tse robedi tse ka godimo kapa che tlasa moko tsamaiso le tataiso ya mokwetlisi Phuthi Mahafe ga re tswa go tseno he re tshelela jalo tsa papadi ya cricket re bile re dikwala re bona gore barwetsana ba kwano Aforika Borwa ba ka tlase dilemo tse leshome le motsorobong ba itetse mane naheng ya Pakistan bakeng sa dipapadi tse tlhano ka ofela ke letoto a e le gantle la papadi tse tlhano tsa Youth T20 International mme he ba hapile papadi ya bona ya pele letotong lena la tse tlhano mona moo ba tlotseng jalo setlhopha sa naga eo ya Pakistan mme ba ile ba sebetsa gantle golo se seng tsa dibapadi tse ileng tsa tlha tsa ipabola se agelang ke Ashley Van Wyk ya dileng diwikete tse tharo etsa gore setlhopha sa Pakistan se felele di-running tse legolo le metswe meraro se latlhetswe ke diwikete tse tlhano mme o entse seno he di-running tse leshome le metswe metlhano fela dibapadi tse ding tse sebeditseng gantle ya golo tse e leng di otla ke Chanel Venter ya entseng di-run tse mashome a mane a na le motso o mong dibolong tse mashome a mararo a na le metso e mmedi se seng sa dibapadi ke Chris Murray e leng gore o entse jalo di-run tse mashome a mabedi a na le le metso medi ha Mia Leila a ntsetse le shume le metso e tseletseng me re tla hle go bona rona ba dipapadi ntse di ntse latelang so pasana ha slaba pala jwang jolo ka ile hore ho so setse dipapadi tsenne papadi ya bobedi e tla bapala la bohlano lena mane National Stadium e hona teng a Karachi na henga ya Pakistan le ka ya ke hona na henga ya Pakistan jolo tla hle go bona rona ba so pasana sta se betsa ka tsela e feng jolo ka ntse se tetse na henyeno ba ke nga sale totola dipapadi tse hlano ka ofela tsa T20 ho bana ba banyane dibile ka lo so ke neng go tshwaretse tsona tsa dipapadi ka tla go tla ka tseleng he se re bua letsa mohopo wa lefatshe rona ba di ntse di bapala jwang jolo ka re tsi ba re ke ne dipapadi nga tsa pele ho tsa pele ho ya magaola gang bana ba se kitse ba re kopane le mmamedi metsotso nyuma shuma mararo ka mara ho ra ya bone
1: le bina ho le fela bongzito di tlhopa tsa rona kwa lapeng PSL di se di ka dile boitukisetso sentse di bapala different tsa tsona di na hentse fapaneng ra tsaba tlhopa sa mamelo di sa nna se ne se lokela be tsa maile fela ka mara bohloko bo hlaileng ba emisa leto leo fela re bone Kaizer Chiefs le bona ba tswila na jwale ba ntse ba itlhophisa ka ntle ka kwa
0: ba itlhophisa ngwana mme le mabakhani ya ba itlhophisa re tla bona he re tla bona o sosetse fela nako e ka etsang dibeke tse pedi uba liki ya thagoa ka lapele kgweding e tlang
1: a re tatetse banna re hopotse ka ba bona tshese re tseba gore bo mammang ba jewa thunoto ke labo gago simona
0: o tshwa itatetse
1: ya re tatetse
0: utlwe mothemong a gago ale mahlwa go na sa tloetse bolo e potlakileng mo nnati jala go khutlela mona
1: are gwana go khutlela hae mono
0: bana mane mo ri kenelang mabaleng ka bo di 60 randa
1: bye bye bones
0: ai pela ri tate hetswa re tla ka se pitipi
2: Hakule bo holo tibla mahole bongzito N1 northbound ka manga Linwood Road hono na lutukiso ka mone petetso se phala mana jana se petipeti N14 was bound ka Brakfontein interchange le pheo le letuna la mmila la amehile ganna ga kelo hloko mo medi gone hona le akotsi ka mo N3 northbound pilo fitla jalo mo de Fontaine Road mo lobo harengwe kwetso ganna ga kelo hloko hona le koloi e emeng ka hare ho mmila ke ne go tsoretse ha kana hore ngena kwa ho ratela traffic e bona altso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos_mokone @limawela1x #ratelatraffic
3: e bang una na o ruke ke wa khona o lefella leqwetha na na hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mamedi taba bohlokwa ke ena.

0: lahla kapatso ho nna ke tlo etsa jwang, ke tlo kgona jwang. But anyway, Modimo ke ena tsebang. Ke a leboha.
1: Aske sengwaneso, top number 7 ne ke re ka pelenyana fela e na le kotsi yona ntho ene ya ausi a re jwetsang e na le kotsi ya gore letswalo lena le a nang le lona le etsa gore ga ke batlo sebedisa e kare lentswe le e kareng ke re wa futakela fela o dutseng tatelwa mona eno a motšha a hantle a senang lete mo mo teng le na tlo keteletsa kgathalaga
2: ke etseng jwale
1: goreoneaorate
2: ke etseng
3: skim tibos ga o selebo ntate bongane ai marle no ai no ka baka utlwa ke fitlhela ke letswalo gore gona keno ga ipaka ka nnete lengotlile botsekeng le bua ka nna bafetho sebas because ke a nagana gore nna ke phela togo e ke sa kgoneng go e fitlhela ka lebaka la challenge e ke nang le yona physical challenge e ke nang le yona ke motho a ratang go bona ke owner plus ke rata temo ke rata leruo maara ke kgone go fitlhela ke na le nthwena ya ponelo e fokola and ga ke a tlhaga ke le jalo ke sure e nketsageletse around ke na le 13-14 years gona jana ke na le 44 years ke dula ke na le letswalo le ga ke nka o ka e tsala kore ke ba le letswalo le sample le ga nka tlameya gore ke estrateng ke le bongwe ga ke batlo go bona batho ba mpona ke ba etsa go e tsala flop e itseng kore ke ditlhong ke na le letswalo le ngotla bosio le motsheare ga ke na boitshepo tanke ke telelo matsoso ke ka Welkom Ramo maga eso ke thunelenakwa
4: wa tseba matshwenyego ke a tlhokometse ga kotsi ke na le mme wa ka monana gang godisa ke godisiwe ke nkgono o ne a dula bo Durban kwana a sena taba ga kalo le legae jale o gotlile jatse o sa kula matla fedile jale ke bona gore matshwenyego a ya mo qeta gobane jale o dula pipi ya gae le godimo rona re mo amogetse re le bana ba gae but yena ga ikamogele oba o a tseba gore ga ka ba re godisa a re fa lerato le ne re tshwanetse gore re file lona jale a mokata matshwenyego ntho ke e tlhokomelang bp ya gae dula e le godimo re mo isang akeng ke bp ko fela but ga re na taba le yena re mo amogetse ke motswadi qetelelong
5: ai tibla touch le lebtsangwana ai wa bona ntho di buang ka yona e kgotlisetsa kelello ya ka morago e ngopotsa ka 2016 ke tlameya go ba moetapele ke ya ke sena confidence ka ke dua ke tshimile ke ipotsa gore na e be ke tlo qala kae empa batho ba bona potential gona 2016 tlamehile ke ba a ward councillor mona Botshabelo empa ka lebaka la gore ne ke sena confidence ke dua ke tshwenyegile ya ba yang ka moantho ka 2016 ka mona ka Botshabelo ke a leboa lebza le yona tibla touch le tshwere fosi maphadisa a mona ka Bosstown
6: nakong tsa tatlhegelo bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
7: Tumelang, le bile Thibos ga monate bana beso wa tseba nna nka le bolelela ka matshwenyego a ka ka dilo go ba le matshwenyego ka di-15 tsa May 2023 ke founelwa ke le mosebetsing ke bolelela gore nna ka kwa wa kule ka Freedom Square Blokfontein ka tloga mosebetsing ka ya go thoka nnete ke tle ke potlake ga ke fitlha ke fumane le motho a tlholeileng gagolo ya ba ke dutse le yena ke ntse ke dutse ambulance ya ba ambulance height ya ba ba tlhwalane mara ke bona gore motho ona ntse a tlholega nenneng ka bo 80 ga se ke bona gore ke nako ya go robala ke be ke utlwa e ka go hema ga botlhoko mane ke ga mana ga ke mo nyulele mosamo me di go betse ga bohloko molala ha e o go betse ga bohloko molala o dutse hampe ke bitsa ngwana ha e nare ngwana le mo fela ke bitsa ngwana ha e ke ga a tla ga phamise mosamo go ga go bala hantle ke gola nneng ka bo 10 ka gutwa e ka ga ke motho a gohlelang ke ga ha ga mo tloelle me butla ga bitsa hona le mphai batla nna ke lebeletse go motho tla bua motho ha bua ke khale ya mara ntse ke khale ya keng ya go me ne nka na ka go phaswa thuthume so ke ga motho ne ha sa bua yelo ha sa ngole tsa long highlight ena ha go tlo bo se ha o go ke ke mo tlwa yo go ya ke mo shela ka mo go mmala be so ka ke fumana ile maoba ka sala ke kala go ba le matshwenyo ka na go na go mo ha ke ke go betse e ka ga ya fitla ntho go tlwa go tlhela go re a sala ke kula ha sala ke mathadinga ka ho tloa 2023 yo ke re even last week ho lo apola wa tsa ka nna ke ntse ke go re e bo hloko bona bona bona bana pe ja le bua mba ka tlhwa ke ntse le mo kwena ka mona ka L section go thabela
1: ya go pe pe tibane ho hloka thuso ho hloka thuso tibane ho hloka thuso
2: o mo yang khotso
8: e le tsala ke
2: le ka ngone so
8: o sa poma
2: sure
8: Kwazina leza wena tshikibuli ne hai nna ke ne ke sa itse even tho ke lemon tse ka ba ntse tharo tse fitileng ne ke di like nna le letswalo ke tsaba le ha phone lla ganti ho the bo emo bona bo go leng go bona ke anxiety ba bona jwale ntho eo e bohloko e kotsi ka ho fitisisa jwale ntho ke tsaba la mfela ke se ke tsaba la fela bana bana na ba ka ba bana na hore mifuta ya batho ba ile mbang go tsa tlhoko ba se ke ba kopana le mifuta ya batho ba wape gore ba mpe ba tsamaele gore ba se ke ba kopana le mifuta ya batho ba ile mbang ke tsa gore ke be ke qeteletse ke bane le yona ntla ya di
1: yo e ke mo rale bo re utlile ngwane so tlhu
8: e bo hloko tibos ba ding ke tsiba hantle
1: yo
8: ka ba le a phone lla ke le buile tibos
1: sharp ke tsone
2: mo yang khatso
9: mo yang khatso mo yang khatso e tibos le leba
2: dade Rishab.
9: Ke nna ere ke batla mpinela ka birthday ya ka mona na ka 17 wa ke a tlo wa bina thoma che la lo. Ka 17 ke fela mpinela pero ka ba itsa phoso wa le ja tlo khale ke kholo ya le se tlo sala na se bo tlhoko a holo bane. So ba ba ile go le ana ja re ntse tlo la ke bo go go bo tsi ka tshwane fo mona o sa tsile go na o bala ba ntshwa ke eng. Ba gona le bothata bo bongwe tla thola mothato thomela o sa tsile ana ana ha ka papa o sa tsile na ke bothata ba eng bona.
1: Hey. Tla loka ngwane so tla loka.
9: Eh ya tlo.
1: Thank you ntate.
9: O bua te ba tsama nna ana u kwa.
1: Ke u kwa ntate te ba.
9: Ro ro.
1: Eh ra we.
9: Eh ra we.
2: O mo yang khata.
9: Hallo, hallo.
2: Dari.
9: Ke ga wane.
2: Re di le ga pa.
9: Ke ai, ka lo ke ana le seria fa. Wa tsela lo
2: ke. It's good to have you here.
9: Ma tsa tsa.
1: Hey.
9: Ai, go re a ke tsebe na o ga tsala go se ga ga. Na tsa fa ke kene la bana ba ka sela mami.
1: Ke eng e o jang tate phuka?
9: Ha tsama le se lo fatse mo nana ha go ka mona ke ka mona ha go ka mona ke ka mo.
1: Ei phuka.
9: Ha motho motho wa bapale ka wena jwa lo fela ha o etse tsentho tse di. Bo ga o etse le tse fela ma.
2: Ha o ntate
1: tle. Ke pipo ka man pipi.
9: Ai ke mathata ma se re tla di bo ntate re tshwetse fela. Ha o le tsana le mo ke claim ya ntse go le go nana ke tla go le claim. Ba a se di tsetsa ke go ri.
1: Pepi puka
9: ka nne ntate wa
1: o no go tsana tla gatsira ka
2: wa tsiba gatsira ka maobane ha ke le TikTok ke kopana le ausiena o re ne ke le ka ho sheba mona jola ke fumane mpa ke tla e fumana ba ke la Mohammed o re o nke sena seo ke sengwe seng copy and paste sena ke sengwe seng lo se paste ho ChatGPT me ChatGPT tla o jwetsa go gwetsala e ba ngwe le motho a dilwang a e sebedisa hangata ha ho na tho e sebedisang bakeng la therapy ho hlabolleha o tla ngola mono motho a utlwile bohloko eng wa tseba ntho eo ke kadile bona maobane nna ke e sebedisa bakeng la dintho tsa sekolo le tse ding tsa mosebetsi a go tlhokala ke etse bo email be hantle jalo jalo ha ke kena ke ngola nthona thabo ke ha mpha ka nna e re ka o ba o bile o motho a dulang a batla 1 2 3 4 ke tlo ofa ke tlo jwetsa go hwetsa lang hwena e tla ofa go blind spot number 1 ka wena ke go go motho a tsena tsena tsena o sebetsa ka thata 1 2 3 4 and how sa fitlhele ntho ba le stress o perfectionist e ofa ntho tso ka ofela jole ke wa bona jolo ka ha re bua ka matshwenyo tsena hona le tsenga tse re tshwenyang tseleng hore ha re gone le re bua ka tsona nako ngwe ha o itsebele gore bothata ba ho hantle ntle ke fela ka fumana ntho tse jwalo le tsona tse o behelang hantle gore ka ba o dilo botsa ka nthwetse hona le hantse ke shebile mo TikTok Tibla hona le bomme ba buileng a ntshona ke anje tsa go botsa ka ke dinyalo laka botsa ba ka ke hore ke breadwinner and ke batla hore ke be in control kana go ha ke gone ka mantse mang ke house o buile tsedintsa bophelo ba hao ho yona ne ke tsedintsa tsa di tools tse ka o thusang e bangile hore ha o gone go ka ya bo doctor ka pa ya therapist in jolo jwalo
1: ka le bone ChatGPT ko ileke
2: moyang khotsa
10: ke bona le sebugane
2: he dile ga ene di
10: eh wa go bona ntse ntse ke tsama ke botsa ke nna e go go bona ke ntse ding khale e lo ntse le wa bona eh yo no e be mo tota area go pana ke mona mo ntate mo tona ntse ntse a nkopa ba le bo mo fetse ka ba e di ka le ba la mme wa la mme ga se gara se motho wa mo yo no o nya ga le la tlea mo ile reng ke mo tla mo fike ba le bo mo
1: o bua ka ntse re bua ka yona mo mo gena ka
10: a gugu
1: o bua ka ntho entse re bua ka yo
10: o a ke le go ga le batla go tseba rena taba ha ho sa ho ka buitsepo ke ntse re go tlhola buitsepo
1: a se taba ya buitsepo ha kalo re bua ka matshwenye hore ke eng e leng hore o dula o tshwenye ile ha ha ho nketse yona bophelo ba ha
10: a buitse bo se yo ntse ntse nyane ga re ba nyane wa utlo mo ile go ntse ya kopana ke di tshwara di nyamba le tamo tamo fa ba o ma fetse nyamba re ba go nge ka mo ga ke ke tedi be lo re ha ba fu la ni tsatsi bina so ndi ba fu nge ni ka mo ana go ka e wa bona so ga mo tshi se fu nge be lo re ke e tsara po ya go hona ke ke mo le se tsara ti e seng go le go so ke ntse go nne ga re hey
1: o
10: ke ke ke la ke ba na go phone na go ena ka ba la ke motho le because ke ntse go khale e lo re in tsho ke sa mutshe go le di di mba ga wa bona so mo iko pana ke mo go tsala ntse e di le go bonya la se wa
1: okay ntata o go tshware jwa lo reng ke nomoro tsa re tla le ka o di fanta teng ta ngo
10: okay
1: re le bona mami re kwa le bile re ne re lokela e bi re le ho reng ka pina re kwa la i tlokomele itsebe ha o le motho i tlokomele ha o dula o tshwenyile o dula le letswalong fumana thuso nako e salete nna le bo ke dutse nako telele e telele haholo ke na le ntho ya matshwenyo ya o tshwenyeng ke nana ke na le montsha boraro ha se sa bone hana jwa ke lukululile bo lukululi bo ke sa tsebeng botswa kae gore ke se bile ke tshoswa ke ntho ya bo lukululi bona bo ke leng ho bona ke e seng tshoswa bana ke ke le dile matsa ngata e bile nna se bile ke itloetsitse ke re mohlomong ke ka mogwa wa rona wa tshebetso wa hore motho a tsiba o sebetsa mosebetsi wa kontraka ke nana ke ntho fela ho fumana hore e hole ke kana se le monsa bone ha ke sa fose yana jwa ke lukule ha ke a hona ntho nkareng ke yentse ha ke batla go bua le shano ne mpa fela ke e rapedisa ntho ya letswalo le dulang le o gegetha mohlaena le dulang le o sa thabele le bophelo fela ana jwa le a man motho o tshoswa le kolokolwa ona ka lokolwa gore ke free ka nthongweng la o ka re wa bitswa ho sane officing ke ya ke thabile hampe
2: ke ntwentle gaitse di yak
1: rapeleng
2: ke ntwentle
1: ba tla rapeleng mana ka nnete ba tla rapeleng ke ntwa ntwe e lwana le rona ke moya
2: ke meeting ke ntwa a silu na bantu silu na mimoya ra le bontate mo medi handlo ni mahlo ho ra ke a bona ditaba tsa ho ga bona di latela.

ci mo si ne so sanna yo sanna ma bo foko la ma sanyo a hana ho fela ke ke a leka ke go notho la pomo ile ka a go ala la msadi ka 2020 ka 2019 ha di 2019 ka la covid msadi le ansi le bana ba ba nyenya na ka tsela kgethileng ya gola bana le ba le a mafahlane ba le mo ntsega etsang 6 years a go tiwa na 11 years o go se sagere ne ke se letse ke se letsa South Africa mona na ke sia bana ba ba ka loka ga ntwe ka loka le ya bo 7 room ba phela ba le bang ke hana ke khotse ona ke khotse mantla ke tsa ma ke hai hai la mosebetsi wa ka wa fela kana go yo tsikere mo rena mo dimo moholo e be lo o yole na go tla mang go khutla o ntse go tla go khukela ha ka mo gana go itelile yo ka ba stress sa bona ya re ke sokola go rena bana ba ka ba phela jwang go di ka ofela ke ba sile e be go le ha go khukela ha ka mo gana go ikala ka le bana ba ba tlisa kwa ka qeteletse ke nyetse a tshe le ka ga le nyalo le no no ha ke be le phumolo ha ke be le phumolo ga le ka lwana ka go go tloka tshepo mo sadinga ha ke sa tsepa ke sana tshepo mo phamme ho hanga nganga nganga ko ke bona e ka kare mfotsile ira ala adisa le ene no tsa tla adisa ka ne ta ke ka duwa ma ka ga ke tsena nga fuma thusa mo foot of finger but you can see link up ke nga ke tsene she ke na le botlhata bonono bo ka lokalo ke a leboga post re tsaba sa le bitso.

0: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
1: Ora tsene shoma nemetsi supreme fela mbetsi suka mara hora ya bona chopla ma 7 kina kwa ni hekila bara ruwa tse ba rekena go tlana sa rona sa hashtag
2: Black Excellence Wednesday.
0: E ba malala la o tswe bakeng sa Black Excellence. Mo re tle pa misa maikutlo go ba etelle pele ba batho ba batsho. Ba kapi le ba fetuli ba maemo ba ra lambo ka moso. Dinaletsa na tsena. Tlisa ka teo le o susumetsa batjha ba bang go iteka. Ke a tsebe o tlobe le tjantjello. Hashtag Black Excellence gore ya tella.

0: Mamadiki Katy Perry are raw like a lion. Mashawabedi mizo zupi la kufika orenyane ya botlano. Kina tell afternoon driving zare leho Black Excellence Wednesday. Me zare dutu jualo lake amobo.
1: Ke bile ho re fa. Ke batla botsana tsho ngwe bileng ka hore ba of a pele re kena moeng ka France di papadi tsa mo palofatse. Mo tse France e tla ho ntshuwa.
0: Eh. France e tla ho se fitli magaola gang ho tloa selemo sa 1986.
1: Sure. All right. A ba mme re tsola pele re buisana tsalo le kamo ka mo ba mme di ba ho ke ba.
2: Tabole le bo dumelang ka mono le kamo. Ke motho ana a shebella shift haholo ka nako tse letsa pele a sa ntse ba hlama re televisioneng motsheare ne le kamo le a rona e le rulane go na le topic ileng ba tshwara e tshwana le yona ena ya business ba ntse ba bua ka yona e kamo ba ntse bua ka yona ona jwale ya o rua dikgogo e nngwe e be leng ba bua ka yona ka nako eo televišene ke mametsi e ne le challenge ba kopanang le yona ga e le batho ba batsho ba lo reka dijo tsa dikgogo gore price di a fapana gore ba sheba male mo o le rekang teng re o reka motho montsho ba ka triple le price ya ba batla mara re kwa ke bana ba ba se ba ga se khutlela male mo eleng teng mo ba ile ba bua ba re a ba reka ba ne ba se ba sebedisa tshwane tsa bona tsa ba batho ba se bue ba rekele dijo tseno daramo ba di fumane ka price fatshe

0: Rồi, vô lịch sĩ bộ. Là ngó dạy cả hà. Nhưng là lâu xí xí mà nó mà kể là chúng tôi nhé cháu bà là chị gặp một cháu bè. So, hà bà lên kể là kể là chú chú.
1: Soski, soski, soski. Ke mametse mmino wa monate o phodileng o re hlabollang, o re hlabollang maikutlo. Ke Peter mo go kare ka mona ka botshabelo. Tanki soski, soski, a reng o reng ya botshelela. Tango.
2: Hoi. Hey. Oh. Hallelujah. Chibos. Ke nako yane ya go halalela ora yane ya go halalela cable motsi o ntsa le mametse bana beso ga re halaleleng tanki
3: ei lebulitibos bambitsa ka mabitso Emmanuele. Bambitsa ka mabitso Emmanuele. Mabitso Emmanuele. Hey! Tsatsi la labora.
4: Enough space to get it up and over and get the tips. Countdown e qadile. Ka sonta sa la mashome a mabedi a metse tsheletseng pupu. Kaizer Chiefs.
5: Hare bore, obrigado. Ha ba ebele la botsera ga ya re play out.
4: E hura hurana le bomphudi ba Zimbabwe. Scotland FC. Absolutely brilliant Scotland. Mane Royal Bafokeng Sports Palace. Tlhodisano ya 2026 Toyota Cup. Se ke wa fetwa ke motsotswana o mong le o mong wa ketsahalo ena. Ha di natla tse pedi tsa papadi ya bolo Afrika. E fatela na makwatsi. Kaizer Chiefs. E botsana dipotso le Scotland FC.
5: A ba tsela kereke bona.
4: Ka o tlwa SABC 1, SABC Plus. Le di sebele tsa radio tsa SABC. Ka sonta sa la mashume a mabedi a metso tsela tse mpupu. Metso tsung e mashume a mararo ka mora hora a bobedi thapama. Fumana di tikete tsa ha computer tikete hona jwale. Ka di ranta tse le golo fela. SABC Sport. Ke mohasi wa semmuso wa 2026 Toyota Cup.
6: For the love of the game.
7: Na go batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa tlhole o ena le batla o lokela go sebedisa ebina jew e ntsweng ka ditlamatlana ke moriana o ntlafatsang masolo ka mmele nageng ka bophara go tloa dilemong tse 20 tse fetileng yone e ga di-vitamin diminerale le di-amino acid tseo mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo keke wa e ba le mogathala ebile yo bolokela tšhelete ebina jew yo fa monyetla o gapa moputso wa kgodi le kgwedi kontane go tswa stationeng sago seo se ratang leletsa nomorong ena 012-546-8937 kapa 072-595-0198. Imina Jew. Ipamisa masoro hao amene ntari di tamarao.
8: Soti song yantate Nelson Mandela. Kwele toki ya hori. Re emelele se di FM retuse batla sa khatel. Kimu lelo.
9: Gospel Wednesday.
10: Mabedi metso tse ba shobela motsole mong ka morao horena ya botlhano ke ratela afternoon drive me ha jwale he reho gospel hour jolo ka ha rile ga a letsa pijana he omega khuno o teng ka kono ka dipapusing tsa gaso ha ke hai ho yena
11: omega lona la itaola ke hai
10: ba ke na wa tsa
11: o tsa tie kana ko e batlang bula di raka
12: ishi
11: punya kondansi
12: ishi lona plastic di bile tsentse ke di bona nka mo ha ke rata nka bua ka tso
11: Da re khulu
12: eh ngwanesho
11: o a phela
12: ke phetse ka moha wa morena o phetse ngwanesho
11: a re tlhono lo fetse hape hore re be re na le wena
12: eh ya hle hle ngwanesho
11: ha re o bona mehlaena re ya tsha
12: ke a leboga le nna ke thaba haholo hle o ke thabile jwang le bona eh ke lapeng
10: o tile jolo ka o tshoga ke lapeng ke a tseba hore ha wa ta fela o tla o ka sakasa ka meputso o tletse ba mamedi ditaba tse monato ba neng ha o motho a reng ha ke ne gauta le silifera o motho a tla le tsona gauta le silifera o go tshwaretseng ka jeno
12: mona me ke takena le gantsi le monate ere ke di medise barati bala barati bala tedi ba le se di FM dumelang lapeng ke le ke tletse gang taba tse monate jwale ke na le album e ntshwa etseleng It's a leng and yona it about in kabo ka August ne maro today ke tlisitse taba tsa hore mo album yeo hona le pina tse pedi tse ke di ntshang jwalo ka di single jwalo midnight wa bosigo ba o sane tlebe di amogela Freitag Freitag o hla fela tlebe pina tse o di pedi tlebe di le teng ke bua ka galalela ke pina ya Setswana ra ikwetse ka Setswana se se tseneletseng e be gonna engwe e re classic medley he la ntse ba he nang ke tloela di
11: fina tsa
12: a ha o khone o roka ba le album ya Omega o sna di fela ano di teng jwa le he ke di fela tse o tse ke di kopantsi tseng ke di bitsa classic medley mari he pina e golo golo mono he ke galalela engwe tsweng
11: o re isa kae albumong e batho ba bangata ba re dula re lebeletse ka thaselo e golo Omega ntse album Omega ntse pina molaetsa wa gago ka album o re isa kae re lebalatedi ba gago ka album ene e tlang go tswa ka August
12: Tibos title ya the whole project ke Let There Be Light
11: okay
12: and go gontsi ntho tse di etsagalang mo nageng ya rona ke lebeletse GBV ke lebeletse crime now ntse ke bua le hloni le awa mohlagisi wa rona gona nong gore gona le the issue now ya banna ba ba ipolayang statistics that in di le hudimo and then you look at so many things security cluster ya rona in terms of SAPS there's a lot happening and now ha ke ya ne ke nna mo fatse ke bua le modimo ke re ke kopa project e tla re thusang gore e tle jwalo ka thapelo e tle jwalo ka go bontsha botlhokwa ba gore motho o na le botlhokwa bo bokana kang ho modimo le batho jale be ke tla ka project ena I ring Let There Be Light ale se di le neteng ntho tse ding ata di re kwaletse mo dirumong tse dark o bona le fifi fela yeah
11: Hey, what's up, Ntlozana? Tse modimo le budi etsa la ka tsela engwe. Topic ya rona ka jeno re ne re bua le mo mamedi ka matshwenye o ka dintho tse motshwenyang. Mme boholo percent ka o dimo ke batho ba bontate ba buileng ka dintho tse batshwenyang. Dintho tse ba jang. Tse ba khathatsang bophelong ba bona. And ya tsamaelana nthwena le nthwena e bua ngana jwale hore. O bone hona le segeo mo batho ba bontate bana le ntwe ba lwanang le yona ka baka hatella ka bua ka thata ke bua ka taba ya ho rapella topollo ya moya gore re lokolohe meeng ya rona and ke utla ke makala ha ke utla o bua jwalo hore o e bone ntwe na ha o itsa Let There Be Light hore bontate hona le ntwe e teng ka hare
12: responsibility tabo e ka go pushetsa to the edge being a responsible person responsible for your wife responsible for family responsible for so many things ga so ena fela o itebeletse ngwe le mongwe and when all these things comes to you di go lebella jwa ka motho wa ntate le ge gona le chelete but just that responsibility factor e ga go leadela to the edge gore ke lapile man I'm tired ke khathetse this is just too much for me even when money is there just being responsible ntho tsana di ka o pushetsa gore mari eish Hey man, go ka khona e ga re nga khutlhela ko bongwaneng ke ne you know mwana o le yeah ke sna responsibility because these things they can push you and now go ona le batho ba ba sa go pushing to carry this weight and make you understand that you are important ntho sa bona fela ke go amogela ga ba gore ba palela le gore thank you you know just small thing fela gore daddy thank you o le ngwana mo lapeng o le mosadi just to say thank you sometimes e relieve monna to say oh ke mo hloka mosa but now rona ra amogela fela ra amogela you don't even realize le ge papa a tla o tshwere di plastic tso a le mokukise le go mokukisa small things ha tla mo calling fela o mokukise fela oh did he not leave them wa mothusa because we made some thabo tso le plastic tso o di thotse jwang
11: kananelo
12: fela go tsisa borotho lapeng ha o tsebe re o thotse jwang so at least montse ka go mothusa gore o bohlokwa
10: kgatsire ka ha o bua ka karolo ya go ba bohlokwa o ke re ne re shebile Spirit of Praise All Stars
12: yes
10: me ke shebile ka tsela batho ba o ananelang ka yona ba ananelang boteng ba hao mo le ntle le talente fela presence ya house staging ha ho le jang ha o bina batho ba bang batho ba bua ka ntwe wa haholo gore man Omega ke wa bona hala ke motho a a pelwe buleileng o thabela ha motho emong a etsa hantle ha o bina bo bo dumi ho bina bo ayanda o tuhamane o mega tsila sheba mbathu bana ka teng o ba shebeka ke an older brother abatlang bana ba habo ba etse hantle mme a thabetse le hore ba fitheletse bembo ntho eo gaitse di aka bonnete ke kananelo so ntso e fumana ho tswa ho tshaba ka kakaretso fela wena jolo ka an artist e u yetsa bo ikutlo jwang o bona hore it's not only about ho bina but just being there and lueno appreciate ba na ba mbetsa
12: hantle I think e ke le ka tla mo motabenya o slebo le abuti thabo gore ke le omega khuno ke ithute le gore modimo a mpontse gore tabenya gospel ga e hloke competition yeah because khona le molaetsa o re wisa mo batho ene molaetsa o ke gore modimo wa barata ene khona le pholo kuna le bophelo mo gospel a gona mo buang ka competition so this thing it has to be a message only sanko but and otla ya go bathong ya rona re so wetse mo go rona re bua yang gore batho ba ratane ba supportane mara ga yo go rona so now I think it le mo gona ene ke hlotse that thing ya go ke compete le ngwaneso because it's about one mandate ke gore fela gore France ba phasane bola ba khono go re ba win a World Cup so a kinkile jwalo gore this is just like a soccer ar phasaneng the goal is one is to live the name of our Lord and Savior Jesus a ke re pa mi seng se se rodumo sa bo modimo because ha o na le bo modimo o tlo na le botho ene botho bo khuisa gore o rate batho ba bang e bile ba o ba naganele
11: ke buile ka nthwena le butla go pulaneng ke re wa bona ho ka re le sebapadi o bo hlabantla di teammates tsa ha o be di sa celebrate lo wena
12: ya no
11: ichebe
12: eh no ichebe
11: ka se batsona
12: ya no ichebe ichebe go na le bothata lo wena
11: ichebe and two we want you on to le bo ke tang bua ka yona hore e qala ka wena
12: qala ka wena ngwaneso
11: hore ha o hlabantla bana ba ha batla ho wena ba o phamisa
12: yep
11: se ba ba metsa mmisi ba magela o dimo magetle
12: yep yep e jwa lo ngwaneso e jwa lo
11: e le bo o hlokometse ntwe le
10: a ena ka nnete o a rato ga itse daka ke mme jwale wa tseba e se etsang ha batho ba bina ha o sa sheba le batho ba binang o so sheba omega wetsa maobane ke ga ke dutse ke shebile ke re o na le mo ke phoofolo a binang teng mme ke wa jaiva ke wa tsa ke ma jaiva hotman la gone jwale ha ke etse ke shebile omega wa bona ga motho no yena wa struggle ha mnati ka tantsi mago sa re ke nne ke e re tla bona pele
11: bona le maoto di left it tsepe
10: bona pele ke ha le bona
12: yo
10: pele re le bona te mdimo ka bophelo ba ga itse ka ka le mphwena o feeling yone e mata mo me di rentse re dutse lena omega khuno pele ha jwa le kena kwa dipapadi le bongzito
9: a tsa dipapadi hore ya tella le bongane tshabalala
13: ke le buile ha holo bana beso le moeti ka mo mabedi wa sebeletso ya lesedi tsena ke tsa etela tsa dipapadi re a thella all of us all in ka ofela tlhodisano ya FIFA World Cup ya pila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 o imamela di albo ntsa SABC o be o streame ho SABC Plus ha re tla ka tsona tsa tlhodisano ya kgolo ya World Cup re fana hore FIFA e se netefaditse ha o tlo ba le mokete wo kwalang dipapadi tseo semmuso mane New York New Jersey Stadium pele ho papadi ya makgaolakgang Sontae sena seo re yang ho sona dikgalala tse tumme lefatsheng tse kang Laura Pausini Nicole Scherzinger Robbie Williams le I Show Speed ke ba bang ba batho ba tlabeng ba thabisa le selemo a team Jennifer Hudson ke ena he mamedi ya tlabeng a binapina ya setšhaba ya sehlopha nka tlhare ya naha ya US e jolo ka ya di papadi di tlokwallwa gona na henye eno jolo ka ile re ha di ne di bula wa hopola di ne di bulwi mane na heng ya Mexico ka la le shume le motsumong a kgweding e fitileng mo ke tona he mamedi o tlo ananela jwalo di na ha tsohle tse mashume a mane ana le metsurubedi tse o di hlopatsa tsona di bile le kabelo thudisano ya Simon Sena mane North America ho tlwa ha mo ke te he o tla thagwa metsotso e mashume a robong pele papadi ya magaolakgang e qala ho tsedinga mokotlisi wa sehlopha sa England Thomas Tuchel o netefaditse ha mmapalahare Declan Rice a tla be a le malala a laotswe bakeng sa papadi ya bosimbona eo batlo e bapala jwalo kgahlano le sehlopha sa Argentina mane Atlanta e le ya pele ho ya magaolagang. Dibapadi tsohle tsa sehlopha sa manyesemane di ikwetlisitse bakeng sa papadi ena ntle fela le sebapadi se beeletsweng ka thoko e leng Jarrell Kwanza e ka setana jwalo le se lemetseng e leng Jordan Henderson. Tlhopheng sa Argentina teng mokwetlisi Lionel Scolani o netefaditse ha dibapadi tsohle tsa hae di le malalaalaotswe mme di le maemong a matle ebile di kgatholohile ka nnete ka morao bapala papadi e matla e ileng ya ba ya nakong e ekeditsweng ya dikota finale ha ba ne ba hlola sehlopha sa naha ya Switzerland mesong ya Sontaha seo re tswang ho sona. Ore ha ba nahana le letho ka papadi eo ba bangata ba ntseng ba bua ka yona ba reng papadi ena le semifinale e ba hopotsa yona e leng ya dikota finale tsa tlhodisano e leng ya bapalwa ka selemo sa 1986 e neng e le pakeng tsa hlopha tseo ka bobedi ke bua ka Argentina le sehlopha sa manyesemane. O re o tseba hantle hore ba tlo bapala kgahlano le dibapadi tse matla tse kang Jude Bellingham, Harry Kane le tse ding tsa dibapadi tse e leng gore di hlopheng sa manyesemane mane tse hlwahlwa. Ka gopola gore Jude Bellingham le Harry Kane ke dibapadi tse e leng gore di hlabile dintlha tse ngata ka ho fetisisa hlopheng sa manyesemane selemong sena papading tsa mopo wa lefatshe jwalo ka ha ka bobedi di kgonne ho hlaba dintlha tse 12 ho tse 13 ka kakaretso tseo sehlopha seno se seng se di hlabile. Khalala ye di le motse mashuma mararo ana le mosuru bon ka oleleng eleng Lionel Messi yena he o tla ba iteletse pele hlopha sa Argentina jolo ka ha se chebile hore se tle se hape papadi ena le o fetela papadi nya magaolagang e o se chebileng hore se tle se hape le hore Messi a tla phamise mohope wa lefatshe le kgetlo la bobedi ka tatellano. Papadi ena hema media bobedi ya di semifinale pakeng tsa hlopha sa England le sa Argentina o tla hasotswa kwa no sebeletsong ya lesedi ke Mr. Cool Thabo Kofa hore nya probomo simbona yena ho tla ba tsheditswe jwalo ke mohlophuli Ernest Makhanya to ba palona mane Mercedes Benz Stadium. Ha re kwala hema media ka tsa papadi ya rugby re fumana hore se papadi se leng sa hapa tlhodisana mo hopo wa lefatshe magotlo mabedi le hlopha sa Springbok ke bua ka kwa Gasmith ore o ntse a totoba mme o nka ntho engwe le nngwe hanyane ha tatela le letho jalo ka e le gore o lemetse ha jwale mme ha kgone o bapala e sale a lemala a le mane naheng ya Japan ka la robong kgweding ya motsheanong selemong sena sehlopheng se wa se bapallang ha bua ha o ne ho hakolwa 2026 tour eo hlopha sa Afrika Borwa se tlo kena ho yona kgahlano le sa The All Blacks. Sebapadi sena se dilemo tse 30 ana le metso e meraro o boletsa e le gore dingaka di ntse di mo beile leihlo le ntshotsho mme ha tatela re a khutlela ka lebaleng ibile hana nako e wa kareng ke yone ene pa etsenye wa tla khutlela ka lebaleng ka yona ore ho dula ka thoko le ho sheba hlopha sana ha se bapala jwalo ka sentse se bapala morao ntjena ho mietsa hore ana ne le tshietso e o ba sietse bana ha ba e bontshang se hlopha sena sa the boke ka mehla ha se bapalla kwano lapeng ka ho pula hore mafulongana be ke hlopha sa the boke se tlo bapala jwalo le hlopha sa Wales papadi nye e leng gore go lebeleletse gore se tle se hape ka morao hapa tse pedi tse fetileng tse neng di thakgola setlha sa Nations Championship. Mamadi dibile gakalo tsa dipapadi tseo ke neng ko tshwaretse tsona ka jeno kwano gore ya thelela o se fetwe ke lenaneo le feleletseng le tlo kena pakeng tsa gore ya bosupa le gore ya borobedi o tla lhasetswa ke sebidi molefe ebehe o renya borobong Mr. Cool Thabo Kofa o neletsa papadi ya di-semifinale ya tlhodisano ya mohopo wa lefatshe pakeng tsa sehlopha sa England le sa Argentina ho sane o seng Lucky Chepat o tla hlahellananong la thakgowa ha nna le wena re tla teana kwano ho reatella ho sane kgutlwaneng sa dipapadi tlabele la bone bana beso ke tseo.
11: Re a leboha bongane ke bone ho thwe Lionel Messi bophelong ba e papading ya hae ya bolo ha soka a shebana le hlopha sa kapa naha ya England a bapala kgahlano le England hohang.
13: Ee, ke yona eno taba mme wa ukwa le mokotlisi gore taba tseno tsa papadi e leng go ba bangata ba keke ba e lebala mo go neng go na le galala eo Lionel Messi a neng a shebela go yona haholo e leng Maradona papadi ya 1986 ore ga ba e nagana kalo ka tabeno empa ke a tseba gore go Lionel Messi ke e bolela ntho kgolo eno ya gore o tlo bapala le setlhopha sa naga ya England re tseba nalane pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi tlhodisanong ya mogopo wa lefatshe.
11: Lebile golo fela Zito.
13: Ke le bile a holo bana beso.
11: E betla iphetha bana hand of God. Ka jene.
14: Ka e bona, ka e bona.
11: A fela na jalo sona le VR. A o sa tsana le kana kwi.
10: A ya sebetsa ba.
11: VR se.
10: E sebetsa ha e batla.
11: VR.
10: O sebetsa ha e batla. Tsana re ke nge petition ga tlhano le yona.
11: Mo ba ne ke a ntsha goal ya ngwana mo. Goal ya ngwana ke ba di.
10: Yeah. Hakuleboa holo tibla mohole bongzito kina joloka N1 northbound kamane ka Golden Highway mwamidi hunona le koloye nye mekaro mila itusitu hajole sepala hamuna jala spetipeti mere fitre kamane ka N1 southbound pilufta jolo Ronia Road kimwele unhorele pirolta hadila mila lukwetu kamo lebala tia iswe mata hunale kuti amanga makuloi a malwa mwamidi kine kutu wakati tona tina tepedi hore ngena me haridibone hosane hametutu ili mashumi ama media metu mitlano pila gifika hore nyane ya bone ki hashtag ratella traffic.

0: something amazing.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau e ka ba matshidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke metsotso e mašome a mabedi jalo mamedi ka moraora ena ya botshelela o mametse lenaneo la matshotlho tshebeletso ke ya lesedi FM. Ke nako ya go tlo shebana le ditaba tse amanang le komišene e ikemetseng ya dikgetho.

0: jale ka lebrago tsena beke re kena skutlwaneng sa rona sa beke le beke se shebanang le ditaba tse ntseng di amana le komišene ya naga ya dikgetho malebana le dikgetho tsa magotlametse tse tlang go tshwarwa ka kgwedi ya Pudungwane monongwaga. Ga jale komišene e entse phatlhalatso ya boingodiso le boitekolo ba bakgethi e le mokgatlhelo wa bobedi o tlang go ba mafelong a pele a kgwedi ya Phato. Buisana jale le motlase yo motsamaiso wa komišene profenseng ya Free State, yena ke ntate Mankai Ntšhetše. Ntate Ntšhetše wa moetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Re ditle go dumetse ntate Rabosana, ke dumetse le bamamedi botlhe ba Lesedi FM.
0: Ke mona le tlo boela leba le boingodiso ka sana le boitekolo ba bakgethi gape mathwasong a kgwedi ya Phato. A ka go tlhalosetse gagolwanyane ka ntlha tse.
1: Ntate Rabosana, komišene dikgetho e buletse monyetla wa go qetela wa mafelo a beke wa boingodiso go bakgethi botlhe ba beng gore ga ba ka ba ba le monyetla wa gore ba ingodise mafelong a beke a pele a sa fete kgweding ele ya June. Mme matsatsi a beiweng jalo ka setlhalositse ke letsatsi la pele la bobedi kgweding ya re lebile ya Phato, gore bakgethi botlhe ba beng gore ga ba kgona go ba le monyetla wa gore ba ingodise kapa ba tle ba lekole dintlha tsa bona lenaaneng la bakgethi, ba tle ba ikitlaetse go tla dibakeng tsa rona tsa go kgethela gore ba tle ba tsebe go tlo lekola dintlha tsa bona le go etsa bonnete gore di maemong a lokileng. Mme bao ba sa kang ba kgona go ingodisa ba tle ba ingodise gore ba tle ba nke karolo dikgetheng tsena tse reyang di beetsang masepala.
0: Jale e bang go na le ba kekeng ba boela ba kgona tlasa mabaka a kekeng a qojwa, na o sa tla ba le monyetla o monkapo go na le metšha e meng eo ba ka e latelang ntle fela gore ba tle ba etele ditsha tsena tseo letlang go di bula mafelong a wibeke.
1: E tlile tate Rabosana, go na le metšha e mengwe e beng gore ba tlameya gore e latela jalo ka setlhalositse gore mafelo a na beke a reyang re a lebile kapa a seng a tlhouwe e tla be le mafelo a beke a la go qetela mo beng gore re tla bula dibaka tsa rona tsa go kgethelwa gore bakgethi ba tle go ingodisa. Mme nako e tlang ga re di bula re tlabe re di bulela gore bakgethi ba tle ba tsebe gore ba tlo kgetha. Mme fela ge re na le metšha e beng gore ba ka e latela ga beng gore ba tlo kgona go fitlhela dibaka tsa rona tsa go kgetha mafelong a beke a seng re a boletse, ba ka sebedisa motšha wa rona wa go ingodisa ka marangrang ka gore ba tle ba kene le hokaganyi lena e leng registertovote.elections.org.za. yona he ke registertovote e lentswe le le leng .elections.org.za. mme he ba tla latela metšha e bobebe gagolo e metlhano mo teng he ba tla tlameya gore ba neelane ka dintlha tsa bona e leng sefane le mabitso a hae le dinomoro tsa hae tsa bukana ya boitsebiso. Mme ka morago go moo he o tla fumana nomoro e beng gore ke yona he e a tla e sebedisa gore a tla netefatse gore ke ena monga fonofono eo ya e sebedisang. Mme he ka morate o tsotlhe o tla tlameya gore he a bee kapa a nke senepe sa bukana ya boitsebiso e be he o smatanya gona kopong ena ya hae. Mme o tla fumana molaetsa nakong ya dihora tse masomabedi a metsonine o tla mmolela gore o entse kopo. Mme he le gore na kopo ya amogetswe gore a tla kene lenaaneng la bakgethi. Mme motšha o mongwe o teng kore bakgethi ba rona ba ka ya dibakeng tsa rona tsa di-ofising tsa rona tse teng dimasepala ka bophara go etsa bonnete ba gore ba ya teng go ya lekola dintlha tsa bona mme le gore ba tle ba ingodise. Mme re na le basebeletsi ba bangwe ba beng gore he ba ntse ba kene letsholong metseng ya rona ka go fapafapana le bona ba tla ba thusa gore ba tle ba ingodise pele nako ya boingodiso e kwalwa ga minister wa Cocter a tlabe a phatlhalatsa letsatsi la go kgetha semmuso.
0: Jale ntlha e nngwe gape e ileng ya tlhaelela nakong ya boingodiso bona bo sa tsa feta ke ditsha tse dingwe tse sa kang tsa bulwa gologolo dibakeng tsa mapolasing ka lebaka la tshabo ya bohlokobane ba mokaka foot and mouth. E be kgetlhong le letlilo sebetsa jwang e bang go ka etsala go e be go ntse o na le dibaka tse dingwe tsa mapolasi tse o ka nnang ga e ba le tshabo ya gore bohloko boo bo ka nna ba e ba teng ka ga re tseba gore ba bangwe ba ba aia gologolo tsona dibakeng tsa mapolasi jalo ka o buile ka metšha ya marangrang ba sa tlo kgona ba ka sebedisa taba tsa marangrang go ba mapolasing ba tla bang go ba le phepetso e jalo letlilo ba thusa jwang.
1: Re bile ra ba le kopano le department ya agriculture le forestry mo e beleng teng he re ile ra atlhatlha tabenana ya lefuba lena kapa bohloko bonana ba tlhako le molomo. Mme teng he re ile ra fitlhelela gore re tle re tlhwaye dibaka tse e beng gore he go tsona re kekebe ra kgona go kena ka mabakana a sengwe a tlhalositswe. Mme re tla beya dibaka tsa rona tsa go kgethela tsa nakwana e leng tsona temporary voting station ka ntle fela go mapolasi ana a beng gore he re na le dibaka tsa go kgethela e le gona gore re tle re tsebe gore re ananele tukelo ya batho ba bo ba be ba dula di bakeng tsa di plase gore le bona ba tle ba tsebe gore ba nke karolo dikgetho tsena ka ga e le tukelo ya moagi e molemong wa Aforika Borwa gore a ntse a tla nke karolo mme commission ya dikgetho le department ya agriculture e ntse leano mme re tlatla re le phethatsa ka matsatsi a matsheng a boletswe e leng yona la pele la bobedi godine re re lebile ya phato
0: le leng la maano kapo sepheo sa lona bakeng sa dikgetho tsena tse e tlang ko gogela gagologolo le go ngoka batšha o ka go fitlhelela ga jalo go latela ka mo ileng la bona boingwadiso le boitekolo mogatlhelong wane wa pele o fumana le sebetsa jang gore le ka gogela le gona go ngoka batšha gore batle ba tlo ingwadisa le gore batle ba be le seabo dikgethong tse tlang
1: matsholo ao re seng re ile ra kena go bona pele go boingwadiso ba mafelo a beke a fitlhileng a bontshitse gore ka nnete ehlile a ile a sebetsa ka tsela e makatsang ka ga re ile ra bona tsholegelo ya batšha ka dipalopalo tse phahameng dibakeng tsa rona tsa go kgethela mme ga jale re ntlafaditse maemo ana mme o etsa bonnete ba gore re fitlhelela motho e mong le mong ya motšha gore a tla tsetsong ka karolo mme gagologolo he re fela re ebile re ba tsebisa ka mokgona o ingodisa ka marangrang ka ga e le bona batho ba beng gore he ba na le bokgoni ba gore ba ka kena marangrang ebile e le batho ba beng gore ba bonagala ba sa etele dibaka tsa rona tsa go kgethela ka bongata mme re etsa bonnete ba gore re ba tsebisa ka tsatsi lena la go ketela gore ba tle ba ingodise pele ministera a phatlhalatsa letsatsi gore le bona ba tle ba tsebong ka karolo
0: ntate ntšhetšhe e re re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona ka jeno
1: ke o lebile ntate Rabotshwana ke leboe le mamamedi botlhe ba Lesedi FM
0: re lebile gagolo yo mamedi ke motlatsi wa motsamaisi wa komišene e ikemetseng ya dikgetho porofenseng ena ya Free State yena ke ntate Mankai ntšhetšhe re ne re buisana le ena jalo ka boitlhophiso ba bona bakeng sa boingwadiso e kastana le boitekolo mabapi le dikgetho tse tlang tsa magotla a metse mme o tlhalositse gore ka lapele le la pedi kgweding ena kapo kgweding e tla thwasa ya phato ke maoteng he batlang go tshwara jalo boingwadiso le boitekolo bakeng sa bakgethi e mašome a mabedi a metso e robedi jalo mamedi ka moragora ena ya botshelela o ntse bametse lenaneo la matshotlho tshebeletso ke ya Lesedi FM jalo ka re tsebege mamedi ore re ile ra latlhelwa ke mongwe wa basebetsi mmogo le rona ye a kileng a sebetsa tshebeletsong ena Lesedi FM ka nako e fetileng ramatsoso papa ke beza mokebe tshebeletso ya hae ya bofifi tla tshwarwa letsatsing lane la hosane mme e tshwarelwa sebakeng seo thweng ke Mahube Tumelo Project sona se kwano Bloemfontein mme tshebeletso ya bofifi e tla qala ga nako e tlabe le hora ya lesome mme e dumeletse kapo e buletse botlhe ba lakatsang go ba le seabo kapo go ba teng tshebeletsong eo ya bofifi ya o gopola yeo kileng ya e ba mosebetsing mmogo le rona e leng ramatsoso mokebe mašome a mabedi a metserobong a metsotso ka moraorra ena ya botshelela re ga e dutse tsena ke suthele mokete monyobo o re fatsheng tseng di etsa la sedikadikweng sa matšhaba
2: sa matšhaba lenaneong la matshoso

0: na ba bona gore solution e ka ba hilna fela re na o dumela gore ba sebetse ba fukutsiwe fela easy ke batho ba gale ba ja matla le power ya ba sebetse
1: a ntate na ke irerele bo ya ga go le kana ko le motsotsotso re ka dimileng tsona ka jeno
0: ya le bua go ntate wa ka
1: ye mamedi ke ntate Masibulele na ke yena ke mongodi wa nu mo ditabeng tsa manang le tsa bophelo le polokego ya basebetsi e le shome pele re fitlha goreng ya bosupa
2: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
1: bonja le mamedi metsotso pele re fitlha goreng ya bosupa letona la phumantsho ya bodulo profenseng ya Gauteng Tasneem Motlara mmogo le ramotse wa masepala wa legae wa Emfuleni Hassan Mako ka jeno batlhotse ba etetse baagi ba ileng ba una molemo wa go fumantshwa matlo ke mmuso sebakeng sa Sebokeng Extension 28 sena se etswa ka sepheo sa go lekola gore ba ileng ba una molemo ba ntse ba tshwere matlo ka tsela e nepagetseng le go ba eletsa go se rekise kapo go hirisa matlo ao go bora kgwebo gagologolo ba melata matlo ao a ile abelwa maqheku le bana ba dikhutsana dikgweding tse ka bantse pedi tse fetileng re buisana ga jale le ramotse wa masepala wa legae wa Emfuleni yena ke ntate Hassan Mako majoro o amoetswe tshebeletsong ya lesedi FM
3: a kodumedise ntate Gasmadiehe ke dumedise le bamamedi ba lesedi FM mme pele re ka kena ditabeng ke rata go fetisa matshediso go bose ba lesedi FM le SABC ka tahlegelo ya ntate Mokibe ga matsoso
1: re lebohile golo majoro a ka go tlhalosetse ge ka ketelo ya lona le letona la phumantsho ya bodulo la porofense ya Gauteng sebakeng sane sa Sebokeng Extension 28 ka jeno lore seo le se fitlhetseng ke sefeng go baagi bana bao ba sa tswa una molemo wa gore le ba fumantshe matlo dikgweding tse ka bantse pedi tse fetileng
3: ke se ke lebotse motsotso ona o fileng ona ntate Gabosana o tla gopola ka di-15 tsa June re la ra fitlha mono re tsamaisano le ena MEC Tasneem Motlara mme go la ba le tshepiso ka morago re abele batho matlo bona maqheku le be e le goreng ba bangwe ke dikhutsana jalo jalo gore re tla gutla re tlo bona mme e le gore mmuso ga pa se ka teng re sheba le bofokodi be lo ke bo batla bo bateng pakeng tsa ba a ile mmuso mme se pio sa ho ba a ye ba no ka jelle ne lo hona o hatella tshepiso ne re yentse ba a ye hona le ba le khutsana be lo reng be lo bena ba a betsa matlo ka tsatsi leo mme re ka me re tlo sheba hore bo pheo ntse bo ya jwa mmono bo re bone batho ba bangwe ba bo rona gore ba ntse ba tshwere matlo go latela ka mokgwa o ba tshepisitseng go batla tshwara ka teng gobane bofokodi bo teng
1: jalo ka o tlhalosa gore lebaka-baka le leng le ka setlogong ko lekola gore na e be jalo ka se le ba abetse matlo na go na le sekgeo se teng pakeng tsa bona le lona le le mmuso kapo diphepetso tseo ba tobanang le tsona o tlhalositse gore le ba bangwe ke bana ba dikhutsana le fumane phepetso tseo ba nang le tsona ga jwale le tsa mofuta ofe
3: tjhe ga jwale ntate Gabosana baagi ba thabile haholo mme ba thabetse gore mmuso o kgonne go khutlela go bona jalo ka gonne o tshepisitse go tla khutlela go bona
1: empa gona sebakeng seo kapo dibakeng tse dingwe ka kakaretswa na go sana le baagi ba ntseng ba e na le phepetso ya bodulo kapo gona go fumantshwa matlo mme morero wa lona le masepala ka sebedisanommogo le lefapha lena la phumantsho ya bodulo ko feng
3: re a tseba ke nnete go ntse na le phepetso go ba ahi ba bang belo ga ba soka ba thola matlo fela re sebetsa le mmuso ba ba hareng ha re a phuta matsoho fela o na le dikgwedi tse re tlo kgutlang gape gore re tlo bona gore tshebetso ya matlo ntse tsamaya jwang gape le bona ba tlamaya ba abelwe matlo ba kgone gore ba thole matlo ga se tshebetso e batlang e ba bonolo gobane re a tseba gore mmuso o sebetsa ka tšhelete mme re sebedisa tšhelete e abetseng ga jale gore re kgone gore re phuse dinomoro tse re leng go tsona ga jale
1: maano ao le a sebedisang gologolo mabapi le gona go aba matlo a na bakeng sa batho ba tlhokang matlo ke a setana le bodulo ke a feng gobane ka nako nngwe go na le baagi ba nang le o tletleba ka gore ke dilemolemo e sa le ba ngodisa gore batle ba thuse ka matlo kapo bona bodulo empa go fitlhelela ga jale ba ntse ba teile ka lala
3: lenaneng tse le latelwa go ya ka mokgwa o batho ele ba tlala go sebedisa matlo ka teng empa gona jalo tla gopola go ntse o na le tsona di-child headed families bona batho ba disability be e le gore le bona re tlameye re nne re shebe gore ba peteletswa kae fela ga ona segeo se bulelwang motho e le gore ga a tlameya go abelwa ntlo fela re a tseba gore go ntse o na le taba tsa bobodu tse e le gore re tlameye re di sale morago mme re sebetsa le mmuso wa bogareng ediswae re itseng ke tlame re gutle re tlo sheba gore e le go abetse ntlo ka tsela e se nepalang kapo e le goreng ga a soka a kena ntlong fela a na tseba go tlamaya kene ntlong ke bona gore taba tseo di sala morago jang
1: ntlha e nngwe gape e nang le go tlhaelela go baagi kapo bona batho bana bao le ba fumantshang matlo ke gore ba bangwe ba bona ba rekisa kapa ba hirisa gologolo ba hirisetsang boragweba gologolo ba melata ke dikeletso difeng tseo le eng le ba nehele tsona nakong ena eo le ba abelang kapa go ba nehela matlwana
3: ketso eo re itshola ka mathing tebe ka bosana ga re batle kgothaletsa moagi o mong le o mongwe e le go thola ntlo ya RDP gore a ka e hirisa kapa gona o e rekisa se re se kgothaletsang baagi gangata kogore bogolo ba batho ba e le gore ba thola matlo ke batho e le gore se ba tsofetse gagolo mme re ba kgothaletsa gore ba ka etsa di-wheele gore le bona bana ba e le gore ba batla go phethola dipampiri ga ba kgone go thola menyetla ono ga tseba dipampiri tsa bona di dula di ntse di manane ka tsela e nepagetseng
1: nna le wena re phetela majoro kgwedi ena ge ke e tlhailweng e le ya moporesidente wa pele wa democracy nageng ena Aforika Borwa Dr Nelson Mandela me go tla ketekwa letsatsi le ga e la tswalo ka moqebelo e bele le mmasepala ke meralo kapo ke maano a feng a le nang le ona bakeng sa go keteka letsatsi lena la moporesidente eno wa metlheng Nelson Mandela
3: ke le kantogo ya majoro go na le montle re sebetsana teng le baagi ba fapaneng o tla gopola dikgweding tse fetileng tsa kgwedi e fetileng go na le mo ntlo e latšha teng ka zone 12 mme re la ra itlama re le mmuso gore ntlo eno re tla thusa gore eme e be boemong bo gantle mme go ntse o na le boragwebo be e le gore ntse re sebetsa le bone kapo ketlagetso le private partnerships ba batlang gore re lo sebetsa ka tliniki e le ya Sharpville mo e le gore re tlabe re ntšhafatsa tliniki eno mme re tlabe re le ka gape ka mona ka ward 27 mo e le goreng re utlwile moporesidente re utlwile kgweletso ya gae ga a bua ka gore motse le motse o le goreng o tlhoka metsi re thuse ka gore ka kenya diporogo mme ke tsona tshebetso tse e le gore tlabe re shebane le tsona ka tsatsi lela la Mandela day
1: majoro e re re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona ka jeno
3: a e lalente te gapsa
1: yo emamedi ke ramotso wa masepala wa lehae wa Emfuleni ena ke ntate Hassan Mako a ne re phetela puisano e ne mabapi le ketelo yo ba ileng ba ba le yona le letona la phumantsho ya bodulo porofenseng ya Gauteng Tasnim Motara go baagi ba ileng ba abela kapa ba una molemo wa go fumantshwa matlo sebakeng sane sa Sebokeng Extension 2080 sene mamedi se re fitlhisa pheletsong ya lakajeno la matshotlho o pole ga mamedi ke itseo sane o tla tshwarwa tshebeletso ya bofifi ya yeo kileng ya e ba mosebetsi mmogo le rona e leng Ramatsoso Mokebe ba bangata ba motsheba ka lebitso lane la Papa Kebeza ebile sebodi sa manane wa ditaba ge kwano tshebeletsong ena le CDFM manane wa kang a matshotlho makumane mathumisa e ka sana le imatlafatsa mme le ka nako e fetileng e kile ya e ba yena motlhophisi wa mananeo a ditaba kwano tshebeletsong ya le CDFM tshebeletso ya bofifi tla tshwarago sane sebakeng sa Mahube a Tumelo Project kwano Bloemfontein ke sebaka se haufi le mane le fapeng ka po se ba ka so thing ke lengau ka go Bloemfontein sa diteko tsa makoloi le mo ho ngolwang di license te se ba ka se o se ha u feel mo rapi wa re ki se ba ka se ha u fi ha pele ka po se ka ha ra di feme tse manga ung ha u file le fapalane la ditaba tsa selehae le mane sebakeng sa Rockland. Tshebeletso ena he mamedi e tla tshwara ho tloha horeng ya leshome ho sa no se mme bohle ba amohetswe ba lakatsang kapa ba batlang ho ba le seabo kapa ho kenela yona tshebeletso ena ya bofifi. Lakatsheno he mamedi e le laboraro bekeng kgwedi ena hodumo ya Phupu e hlola jwalo matsatsi a leshome le metso e mehlano. Ka lebe ya khutlo ka yona notena mohlophiso lona ebile rape o Mokoena mohlahisi ya e badie ngwane moeti Stanley mosimane gape motsa thebe yena o neng a tshwere ga a soetsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botloloa nna eo ke bile molomo wa moipo la ka lebitso ke rrabosana madiehe mme sentse ke go fitlhela re kopana nakong e tlang hyperpartue.

0: ba kashaf maharaji mo le idin makram mo jidimena ngore idin makram ka tsetsa pele ha e bileng ntle ha kana kana na kon ena o khone o yuru a ifumela gao ena ya men's player of the year e tla ba yena kashaf maha ka fana ka mona idin makram ka tsetsa pele ntle a bileng le yona ka mona ka o di T20 ka o di test le ka mona ka o di ODI go ha tsena South Africa go re hape mo hopi ona wa test championship le montsena sa 2025
1: ga itsela motho le o Indian Premier League man ba ile ba mopaka ka tshebetso bona ha ne le kana kona re tla tsela pele yona ngwaneso empa ha se re tla di bona hantle tsa tsing la o sane re le buile go le hlene o rampeta Thank you, Anawane. So, we can say that we have a good time with Benjamin Leshour.
2: Ibangu naana oru keko wa kono lifela likweta naana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse teko itlasi. Di plani tsa runa, di kenyele tsa cover ya hao, molekane, bana le baliloku. Di plani di cover ditaba tsa sechaba, bohloko tsebe le tsa mosebetsi. Ekaba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Isayile nako ya ho etsa haholo jwale. Devon is pizza real deal loaded. Isayi ke ni papadi, mme ha e bapale ka ho itshireletsa. E tletse ka nama ya kedisong habedi ka 35 rand 90 fela. Kgetha pakeng tsa barbecue chicken, Devon is chicken, chicken and spicy pine, kapa Russian flavor. Thabela tse ngata ka 35 rand 90 fela ka Devon is pizza real deal loaded. Ho na le melao le dipehelo. Devon is pizza. Try something amazing.
1: Sadi papa di Holy City FM. Benjamin le shugo sansa le tengwana ke mamoele hle ao a le cricket mona weekend sa fela Benjamin. Hello Benji, ke o tsamaisa la malagetsi ya kale kae?
4: Di bela tsebi di kilometer ba mamedi la teng.
1: E se le malala la o tsutu ya o sane?
4: Ke
1: No, ke tla go bana teng ga itse ya botho fela he re tabeng ena ya di semi-final. He abu di Spain sa makatsa France ka ipotsa gore France le gathetse. Ho etsala eng wana mme? Ka bogotswanyane fela o kontswetse gore ke nyao makaditseng ka o fitisa ka semi-final ya Spain le France maobane.
4: Na na sibidi ka fela balatedi ba papadi ya bolo re re maketse a golo ke papadi eo ya pele ya di-semifinale ya mogopi one wa lefatshe gobane gagolo-golo re ne re lebeletse gore setlhopha sa France mosemong se tla feta ga bonojana go tlhopha sena sa Spain empa ga wa ka go aba jalo ke nagana gore gagolo-golo batho ba bangata ba makaditse ke gore molao ona o ka pele o ka morago wa tlhopha sa France go gang o ne o le disene bapadi tse tshwanang le bo Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, ho hang ba ne ba le disene ba sa kopane ho hang sebidi ke nagana gore ke nngwe ke tabe makaditseng batho gaholo eo mohlomong gape lehlopha sa France se tlile papading eo se na le boitshepo bo godimo gaholo a the batla teana le pela difalela he ba kopana le tlhopha sa Spain se e leng gore se itukisitse se fitlha pele bolong ka nako tsotlhe ke nagana gore ba bapetse gantle go feta France gotlhe ka gare go lebala ga ba bapetse papadi e ntle gagolo-golo ke nagana gore go ya jale magaolagang re se re ipotsa gore na ba nna jale go tla etsagalang ke eng se tla etsagalang ga go ya magaolagang
1: Ga itse ra motho jole se re shebane rona ke ya busu bona ntate re bone mesu utuka magalala buti di nthatse go be di kaofela ba ba dintsa mo hopa le fatshe le monsenana re bona ka nnete a le boemong bo botle na Harry Kane le Jude Bellingham ba tla hle ba obese wa tuka bile go utlilo ge e ka ge o nona le go honyana pakeng tsa mokwetlisi le yena Bellingham le a sa batla o kena o yona le mokwetlisi mpa tse dintsa dintho tsena wa ipotsa go na ebe ho etswa tsuenyana go bala tse ding di gobetse kapa hona di dikhulakhulano tse itse kuri ke a tsaba go ke nngwe ya dintho tse di tabeng ha joale na ebe mohlomong le yona e ka ba le gahlamelo itseng kapa mokwetlisi ya ka mogo a e sebeditseng ka teng e sentse le sesupo sa gore ba tsepa mise maikutlo lokae ha ba tena le Argentina na Argentina e ka kgona ho lwana ya khumamela o lo tshireletsa mohopo wa lefatshe hape dipapading tsa magaola ga
4: sebiditse ba papadi e monate haholo e nang le histori e ngata haholo empa ke nana ha baneng go na le dikgotlhang ka kampong ya sopa sa England ba tlamehile gore ba bue jalo ga ba bua le bakolotsi ba ditaba gore ba e beelele ka thoko e ka ga gona letso le e tsagalang gore ba kenya gatelelo setlhopheng a bua papading ya ethono kwa golo jalo ka kitso nala ya papadi ena e ngata golo megopeng e lefatshe ba lefatshe kgetho la go qetela o le nageng ya Mexico ka 1986 tlhopha tsena tse pedi dile tsa bapala go na le puo e ngata e tsejwang papading ya bone e tsejwang ka the hand of God mo Diego Maradona e seng e le mofu o ile a kora tlhopha sa England ka letsogo ebile o latlhaba ntlha nngwe e ntle golo empa ke yona papadi e leng gore England e la ya tswa mogopeng o wa lefatshe ba ile ba kopana gape ka lemo sa 1998 mane France ya ba yona eo gape ya gore England e ntswa ke Argentina ba le ba kopana le ka 2002 mo e leng gore England ile ya hlola jale ke nana gore bosing bona e tlo ba papadi ya maikutlo gagolo pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi mabakeng a fapaneng England e batla gore e sebeletse gore e tlose nalane e leng gore ga e ntle gatlhano le Argentina Argentina yona ba sebeletsa gore jalo ka o se buile ba sireletse mogope bo gapileng le mo tse nne tse fetileng
1: a botse ko kenya kgone Spain e seng kana le bo mang finally
4: sebedi wa tseba ga England e ka kora pele ga ba ka tlhaba ntlha pele ba tlo hlola Argentina nna ke na le maikutlo a re England e tla gapa papadina e tla hlola Argentina ke a tseba gore batho ba bangata ba ne go dumelana le nna empa ke ka moo
1: a ke tseleng fa lekgetlho la pele le nna ngwaneso ke dumela gore England ya final le Spain ga re fe moamedi go utlwe ena gore ke lebogile go letlhopheng
4: ke lebogile sebiri fonaneng
1: tanki kgaitsadi ya botho
3: tsadi papadi Holisedi FM.
1: Ah, mamedi ha ku kenye moya. Ke nempa fela ke re mona teng ho dumeletse ile. A ke ga se tsala peng. Dumela hle.
4: E la lava.
1: Le kae lava?
4: Lava ke tso ke tso.
1: Re tsule na ngwana eso.
4: Le ka ba blella ka re le tso le bona spelling e ntsha. Spelling e ka ya le a di tsena di final ding. And spelling e go ka mo bona lava. Mor na ranti ba ka malaki. Re mo le fatsi.
1: Khaitse ya motho ai re le bile ngwana swa go bona te.
4: Ka ke ga di tsena ka tsena la tsola e ka le spele sonta ka mo mo spele se o tseng ka mo pole. Ke a le bona ba.
1: Thank you khaitse ya motho. Ma be di dumela.
5: Wa kra se nini?
1: Ke petso petso ka ga tolaka.
5: Eh, a se ba ba di phoqile France ka ntiviwe.
1: Ha ke tse e gotsi.
5: Empa sa tsinele hetse ke tsola tse ke le World Cup sa tsinele na ke tsama le England.
1: Khotis ka mo tsama le England ba ne ke tsa ke tsama le England.
5: Ah, gore ke tsamela Argentina mana o tsela se di mane ne ke Messi. Ah, ke Messi ga ntse ha tla na o re o thopo so ke la bona.
1: Ah, re bona tennis ke ikile bile o tla gatola ka ka o fe. Re ka o fe la gatola ka ke le bile o tla.
5: Thank you sibidi.
1: Mamedi engelane o tsho batla gona gore ba finyelle magaola ga mohlomong ke be re bona ebile ba phamisa mohopo wa lefatshe e sale bane ba qetele ka lemo sa 1966 nako e sale teng ke ntse ke nka mohala wa gago ka morao mone
3: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
1: Ya nalani ya bona e batsi mamedi ha ke o sa tshulo bensha ke the end of God ba letse bantle tjena letso la Maradona engelani mamedi dumela
5: Ke ga mo le tsari mmere ra se
1: Ntate re tsile le ga ile
5: Ke nna to Argentina
1: Oso Argentina bo la itsireletsa hape
5: Argentina long damo hota hata jao shapanye ta thula ta bo.
1: A o tla mo na tsentse bi ha go kopana sane.
5: Tsale o.
1: Ke le bila le tla tla bi shop ma meri dumela.
6: O se zgiri.
1: Ke se le ganta te.
6: Vende a se zgiri.
1: A o le naka ka ikutlisa ka ga ha o engela ne ya final wena o reng.
6: Ah na ke Argentina ya des beini fa final
1: ne. Eh ye ye o tswa Argentina tlo lwana ntate.
6: Ya
1: bi, David akakhuwa. Ah yeah, ibilo go fa sepeto mo bi bi bi bi bi. Ate ate
6: pedi o le mo, thank you man.
1: Ke ntate mang ho kae?
6: Ntate Matsole wa le pagane ya Matsole mjane ba kana ma di Frankfurt.
1: Ah o re le buile hle ntate.
6: Thank you.
1: Ha be go tso hle o wa o katela mo medi dumela.
5: Aje, aje, aje, aje ntina ya fi ta mesidi.
1: Ah eh mo bi bilo kapile ipina. My darling, how movie? How's it feeling? Ajay, it's happy. Oh, my lady, I'm so glad to have you so far. Let's have some more. Me, I'm going to call you. Make it happen, Salaba. So look, how can we help you? Ke na haifi e le ba magaolagang ha ya ka jeno fitla pheletso mpakeng tsa England le Argentina jole ha gone o ka ofa ntlhaeno wa medu banjele o tla ba ga hatsetsa papadi o ka kotlolo tla mele ge wa bo ke nna fela Thabiso ba gone o ka o jwetsa le Thabiso o dumelana le nna le Benji le wena ya reng England e tla tiana le Spain magaolagang tsantse ge shebile ge mametse mamedi o se bo monate hle manono wa monate dulantso mametse kwa no tshebeletsong ya le sedimo ha o be le wena hle o fela go kopana hape na go ngetla jela ke le ba ho neso ge neso ke mokenye khone le neso o ge o tsama le sefe
7: England
1: Bo ha ri ke ne ya ba
8: a ke ke ba le go tsona ntsona le leqe ba tsha ba tla ntshwakala ma Argentina hona le ntwe go ke batle England e hlohloge ma bohloko bo bo mbabana ba ba ntse
1: bonnete le nna ke nkile ka tshebetso ya bona re tshe bonnete eng ntse le ntle mpa ha ke kgone o ba le atabena go ntsona le mo maikutlo a ntseng a le teng
8: ga bona ka nna tshe ba la ka letsi ha hona hore
1: Neso sebe sentla ngwana se tla ga ifitla pheletsong nyolo ile koriana bona gena le wena
8: ke le wile hlebidisi le aizo ka monoza mo ka mo ha ke yemele ntwa ena nna ka nnete ka moya le tsohle sekise England shapa shapa
1: away
8: ke le wile a se mo hema me tike le nna ke kopane le mufo wa gona wa monyaka ho thumwetsiwa le ba le moetsiwa le ba fela sekise kampani ya ba ga bala ka letse ndwa re ke bone mona fela ke kopane le moifo wa monyaka gaolo a diketetse thago magolo a tsheletseng mashumaro bongana le metsi e mine monyaka

mema ra o hotla ri ka temetso tlo mamela tshwantse sa botsa o tshile o rona ele munyaka ya ka tlo go olo ke a dikitse tharoma go latsetse le mashu ma robongwa mtsimine na tefelo.

0: le lerato go jang
1: hey hey batho
0: jale
1: ke eng ha o dutse mo o le mongwe ka re bile o hlorile e sheba
0: a bona ka gore e bile ha ke a tata e re tle ke tudile wena mona ka ntse bodutunya na go soka ka po mo hlomo mo na motho ndi belese
1: a ke le bela motho empa he le ha go le jalo bona le ngwanana yo ke mfantsitseng abantse ba tsana tsamang jale e sa le go thwe ke banana ba ne ba nyametseng ga so a ke a ke mona ntle
0: jalo o mmone ka
1: sheba ke bona potela jalo ka heka o ya mabenkeleng a ne ka mogao wa bona ya ga ke se ke ipolelela ba ke tlo ema gona mo ke se bo mmona ha go tlo rena ke ke mpa ke mo lebele betse tshobotsi fe
0: a lwana se ka ba bona dipone
1: ba nna mo sense ke utlwa mo go bua go tla hona ntse jalo
0: bana ba no ke bana bana ba thibaneng bana ba sa batlo mmona la khalelelo ka malapeng
1: ke batla o ne difatsa taba
0: okay pele ke feta he
1: nka o botsa potsonya
0: okay botsa
1: a complain
0: wena o gonne jang go lokisa ditaba le Silase ka marataba yana lona le mogale ke kopa se ka re go botsa gane
1: o mpotsa andra
0: butle se ka galefa
1: a seba kore ka tlong ya ka go botsa itumana
0: maxi ha so batle go utlwisisa gore ke ile ka ba le ngwana pele a nnyala a se utlwisise le gona jale
1: mara ke re wena o ne mopatetse taba e le
0: ga ke gane ga ke gane go ne se bonalo gore nka be se ke iphunya fela taba e kana kana ke re
1: sheba ga ona go ba bobedi ga golo batho ba banna ke batho ba difficulty
0: batho ba difficulty gagolo
1: gagolo gagolo wena lerato wena o tshwanetse o leke go bona gorena o mmusetsa jwang maemong a pele empa nna he ke tla go seke wa kgaotsa o leka o go nne o tswele
0: pelea
1: ke lekile lerato leka go feta moo oa tseba gorena banna ke batho ba jwang bophelo mo go ikokobetswa osiwaka otsa ka nako nngwe o tlo ko bolelela re ikokobetsa le ga phoso e setsa gona
0: o sele yona yeo ke tswa go yone ke lekile ke mameleletse go lekagane ma batho a le nna ke ngwana
1: motho lenyalong ga go mamelelo empa go a buisana ga o mamelela motho e moe o sitwa go tseba maikutlo a gae empa ga le buisana le molekane wa gago lerato o tseba seo a se ratang le seo a sa se rateng fela ye yona ke kgobagadi ya taba a o sulwena o ka pata ngwana
0: wa njaja
1: no e seng jalo wa tseba banna ba na le bothata ba gore a ka o tshwarela empa ganong lebalela

0: Hei, atjeke, a komplele. Hobane ka dikeletso tsa batho di fapana hodima ntho e le nngwe. A tseba maobanyana moo ke ne ke bua le Puleng, empa yena ha bue jwalo ka wena tjena.
1: Mamela, ha ke re le batho ba fapana le batho. E mong le e mong bophelong bona o lwana ntwa tsa hae, mme ntwa tsa hae di ka ke tsa tshwana le tsa e mong. Motho e mong le mong o lwanela ntho a e phelang rato. O utlwisitse? Jwale wena o tshwanetse o tsebe tsa hao tse wena o fetileng ho tsona di ka nna tsa ba le kgotlo e lefifi. Tsa e mong tsa fapana le tse e mong a di lwanneng. No man is an island. Ke ka ha o tshwanetse o fumane dikeletso tse fapaneng lerato.
0: Ke utlwa, ke mametse hantle ka tsebe e le thwethwe, mme ke a utlwa gore se ke ka kgaotsa go lea.
1: Re se ka kgaotsa ngwaneso,
0: ke tla tswela pele go etsa jalo gobane ke batla lenyalo laka le tswele pele. Ma batho a tseba goseng go moekitse ke ganangposa gorena ke batla go tlala
1: ntsa phetha gape se ke wa kgaotsa go leka. Ka tsatsi le lengwe moeketsi o tla tlhokomela gore o a leka, and-e le wena o seka fela pelo le ga o ntse o utlwa gore ga o bobebe kapa ga o monate pelela.
0: Empa jale ga a sa tlhokomeleng, a sa tlhokomele gobaneng he e le gore ga batle go tlhokomela yona eo e jalo a sa batle go tlhokomela. A ke re motho yo mongwe o tla ba sa batle go bona matsapa wankae.
1: Ke mane mo nna ke itseng wena e nne fatshe le buisane. Ga le sa kgone go buisana ga le le babedi lerato, batla thuso motho wa bogago le di-psychologist di teng. Go na le batho ba rupeletsweng gore ba ka thusa ga bothata bo tsena bo le teng ka gara lenyalo.
0: Jale ga e ba ke ntse ke tlholeya le gona moo
1: wa tseba ke motlhang o tswang moo o matheka lebelo la go ka o fela o seke wa hetla morago. Phelela go etsa go o lokileng lerato ga fela o batla go lwanela lenyalo lao le nne le phele. Le a tseba motseng mona ka go fela gore na ke fetile ka gara eng go mogale.
0: Ee, mara ga o monate go lwana o le moo motho o mongwe a se batle go lwana.
1: O tla etsa
0: o tla re o lwanela eng?
1: Lwana lerato o fitlhelela o e tlhola ntwa ena moketse ke monna gago.
2: Nama ga iketswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsatsi.

0: Khale bile ha holo nthabiseng mojaki metsotso e le shumele metsi supileng ka mora hore na ya borobedi e ge ke hleke mabenkele ke hleka mo.
1: Buma mputi ba bela nan tsetsengata. O setlela. Bi kemisetsu tjangelo. Baba mbona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be buma mputi. Mo putsa wa bona. Curling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. Etse di sobo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tlase ho tse 18.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: tshelolo ya 50%.
1: Di shelofu tsa di supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phidiseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapalaka. Lesedile dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e ka re ka be rena le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phidiseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phidiseng hantle. Saena boipiletso ho hila.org. Ke heala.org.
2: Khanya Herbal Remedy e thusa bothateng ba mofetse hlahala. Ho beha tswekere le high blood taolong e thusa le batho ba nang le mathata ho kwalana ka lebaka la asthma. O na le di-ulcer, o tlhoka yona kganya ka boyona. E thusa le bakeng sa serame sa masapo e leng arthritis. Le batho ba nang le mathata a di-period pain bo mme ha ba ile matsatsing ba tlhoka yona kganya. Ila ole maemo ano le ithuse le banta le fole ka ntle le ka hare mathata a dipio le senya se sa sebetseng hantle bana le man power entle ha ho le ho ka le utsa thipa tse ntiti tse sa tsebeng ho seya kganya special baby ke engwe e thusang bakeng sa masea ho ntsha tshilana le leta ditlapedi ngwana ya sa ho leng hantle ko kgathatswa ke manyowa le ho ntsha lebese ngwaneng nakong eo a kgusiwang a tlosang letsweleng ka yona etsa ngwana a pele etshweu hona hoo ngwana a jebe pokoputlwana e ratehang ba na le sehwasho le sesepa sa nthabeleng tse tlosang senyama le ho fana ka mahlohonono sesepa sa mabusetsa sona se leleka meleke o setseng morao diteng Bloemfontein batho batsho mono botshabelo ya mane Motheo Pharmacy Thabantsho Bahlabani Pharmacy ka mona ka Welkom e ya mono Menisi le containing HW Bethlehem Bucks Cosmetics le di shopong tsa BB Kitchen ke re ka ofela fer e na geng Tuxedo Pharmacy Peter Maritzburg makoti muthi shop letsetsa bana ba kganya no mo go ntsa 073 525 3583 073 525 3583. Bakeng sa ho fumana kganya Herbal Remedies Man Power kganya Special Baby sehwasho le sesepa sa nthabeleng sesepa sa mabusetsa ho 073 525 3583 kganya Herbal Remedies.

0: heba na heba na kusupile ka nqe ke la bogago bekeng kgwedi ena ya phuphu pepile matsatsi a le shemele metso e mihlano batho ba di 15 dumela ntle ke ntse ke ke dumela ha bo je bogoku Boje ho tloa mona o fitlela re nya le shemele mtsume di fela happy to wait mme di jwala ka tlokometse re tloba le gaso ya papadi ya bolo ho kenyane ya bogobong England Argentina Mr. Cool Thabokofa ke na tlabe a re hasetsa gaso yenu ya papadi ya bo me ha ke tlo ipata company ya ka ya re re kuwe ba a ka re maforma na ke a lengila ma yengila na ke le ntshapele ma Argentina hle ka le hlabela khomo Mamedi dumela ntswa ke ke nna ge ya o genya le shemele metso medi fela ha e hotloa ho na va ke tloke na kgwebong ke kopane le bane ba ha bo moetlo ba basotho ha bo hlatso ke ke gutlwa ka bo mahlaba 1 2 3 4 ke batla ke ke bone mahlabane ndate thantsi jwa ntse o ko mphe doctor ke ke bone mahlaba ke bo ibile ke batla mahlaba 4 ya ukwa ha ibile ona manyoko nyane Mamedi dumela hle ke ha ke sentse bile ke le bua sibidi mo le fele aizo ke le buhele ga tompopo tlhobisong ya mmino sa di badile ke ni modupi tse bang ditaba tshwantse di bale go kang ya bogobone go ga bohlu ya le shumo sa ntse a fitile ke kena kgwebong ha ke etsa tjena ke sentse ke na le Dr. Thantsi Dr. Dumela ke wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
1: wena mamedi hle ha ke je thime nako ha e sale mmenzwa ke mahlaba fa thata be ke tsa ke dali ntate kwa no mohali mamedi hle isa tsa moetlo di a fela ntate ha re bitsina le baka baka ke lefe ntate na wa ngukwa
2: o mamedi a ntana ka ka
1: hela ntate ke kgweditse peditse fitileng ha re moya tla ba soto bo phelo ba ka bo ye metsi monna ha ona ntho ya mpile ntate ke ka jeno ke thola molaetsa o monna te go moetsa ba soto monna ke a o leboa bophelo ba ka bo ga go leile a ko fe ba mamedi ntate o no tshwenya keng
2: ntate ntho tsa gane di fasitse ke sa fumane mosebetsi go kwaleile tsi go sena le tho le tswelelang pele le molekana a ka banlatlha ka baka la go tlhoka mosebetsi
1: ntho e kgolo o ne olola ka yona ke tlhokagalo ya mosebetsi o itshebetsa ka o etsa jang
2: ke motho a itsebetsa ka mosebetsi wa matso o gaela batho e ne ga ke batla mosebetsi ke bona ka gala batho ke a bankgela go sena ntho e lo ka motho ga ntse ga ke tla go founela
1: wa bo sebedisa eng fa ba mamedi ntate go sane ba ile go reka tlhagiswa tsena o ile wa sebedisa eng ya moetlo
2: ke la ka fumana kombo ya matlhonone ka sebedisa yona matlhaba tree ke ntse ka sebedisa ke fota ebile ntse ke tlhapa ka ona ke le go foka ke foka mona mo ke dulang teng ka nnete ga ba gotle ka nnete ntho ngwe le ngwe e bulele ke ba lona tsena
1: o no sebedisa banna bo matlhaba three segwaso sane se mmatlagadi bo matlhaba three bo matlhaba bo lucky one ha go utlwe mona ntate o no lla ka bokodi gape a ko fe mamamedi go ne o gana kae
2: ntate thakalakane le le botlhogo ka go fela le opa le ka sefueng ka mona ke na le ntho eng gitang e leng thabe ke dula ke omeletse molomo se bile le mokgobeditsie dila tswa molomela e la gore ke fumana tlhatswa le sejeso ke di sebedise ke boetse boemoa ke motho a tsuba ke motho a nwang empa e ne ka gaosha ba bona ka ke motho kaga ke sebedisa dintho tsa mofuta one empa ka sheko ke nna ke ntšhafetse thakalana le fedile ke kgona go koba letshega ka go fela jaaka teng mona le mosebetsing
1: yo o di otla ka kae ka jeno
2: ka sheko ke pitoge ya gona jale ebile ga ke phomola ga ke le go kenta entse ke potapota monana
1: yo ha ba dumele ka pitori ka mono sa tswae teng mamedi wa rukwa he wa rukwa he le bakabaka le hlaiswa tsena di fela nna ke lefeng wena mamedi ke hlokometse bokamane ka Nigel re nane de mo fukeng hlatswa e fedileng pa ho sane ka hore ga bogobedi re tlabe re le ka mono ka Nigel a tsho bokamane ka Soweto he touch life remedy hlatswa e fedileng pa e tla ba teng ha ile ho sane kamane ka Kroonstad African Herbal hlatswa e fedile e tla ba teng ka Labohlano ka mona ka Senegal he mahlala 3 le sehwaso sena se teng ka Rakombo se fedile se tla ba teng Labohlano mo le ka tlokoleni se fedile se tla ba teng Labohlano ka mane ka Australia ka mogotshwanang mahlaba 3 a fedile le ona a tla ba teng ka Labohlano ka kwano ka Bloemfontein he batho mono khombo e teng ka ofela le hlatswa le sejiso wena mmamedi ona le bothata no ha hlatswa o e pane le sejiso ka mane ka Belgomo he re a fola motishopo hlaiswa tsena di teng Kroonstad ka mogotshwanang di teng ha e se hlatswa Klerksdorp re teng he African Herbal a thi ka mane ka Mafikeng lona batho Mafikeng ga lela le batla hlaiswa tsa moetlo define discount ha ya salam ga o postum o ma so wengele he ga di fedile di sedi diteng Ati he, kabane ka pitori ka mogoshana re den Rustenburg e Tembisa, binone re Lex at Square, moetlo ba sutu teng freng, re teng he ka mane ka taxido, ka hlaiswa tsohle tsa rona. Eh ka mona ka Joburg he, Park Central, Soweto ka mogoshanang. Aye re tlabegile teng ho sane re isa hlatswa a tika mona ka sa tsoro ka mogotswanang la bohlano di tlaba teng makoti motho shopo ke ka mana ka magisibeke Durban ka mogotswanang di business tsa solo sprint ka tlong aye bo letso ba sutu teng ka bona ka qwaqwa na le dimolo mo letso ba sutu o teng Ritz Herbal Store ha ya salama ga wena mamedi Frankfurt ka mogotswanang Bethlehem 5 star supermarket Ati ka manga roadport re thanda bantu springs ka mogotswana hopisi mono re teng Randfontein ke station mall matatiele maloti mall wena mamedi no mo rotsa moetlo di bohloko wena mamedi ke jwetse mo teng re o thuse ka hlaiswa tsa moetlo ke jwetse mo teng he re o thuse 078 331 208 82 nkhono ha ga dingwe le handle bo isa o ile o reka hlatswa nete ke mampudu fihlela ha jwale ha ile di shopo mamedi bo hlokwa go ba e thusa batho 078 331 208 82 wena mamedi hle ke a hlokomela metsotso e jile mabedi ha re kopane be ke tla nkana go tshwana hlatswa ke mampudi ho fihlela ha jwale ke o taba
0: Kila bila haulu khe Dr. Tanzi akitia nebeke ingitla
1: Kiyo tawa mama
0: Hasimu uhe

0: zazigabane ba go qabanya matota go qabanya maguzumela ke hlasi masene no mogonya bobedi hlasi sebata masene mamedi ke nako ya kgwebo ke na le ba digabane he ba le sinda tsemana madumela ke wa mohela tshebeletsong ena le sedi
1: ke a o dumedisa hlamentswa ke sentse ke re ho mamedi marume ka dikanta tsohle mamedi ya motle hle re hlaka mona ka habo di gabane ha balisti ho tshwaretse miriana yane e matla matla ka ho fitisisa ke hore re tshwere letswa ilang la tsela tsheu letswa ile ke ke re ha ho lekane bophelong ka ho sokola ho lekane ka ho sokola mo sebetsi ho lekane ka meleko e o lekang ha hao sebedisa letswa ile tsela tsheu le tla o thusa re bue ka muriana wa no matla segeledi super health care muriana o tla o thusa ho beya tsokere le ha ebola tetaolo meleng wa hao mono mathata a pelo ka pa sona stroke mo dikwadikwane o no ditseng o tswe ga ke re methapelo tsinye sataletse bona mamedi ya motle e tla ba apale ya maobane le hloho ye no yopang ha bohluku bona bo haisale se boetse se hlatswa dipio se tshata majana a dipio na mamedi ya motle ka sitana le a senya mathata a dipio ka kakagetso mamedi ya motle ana o na le bothata ba mo sesola o tshisa mo seso peteletsang mo seso se twangotswa o na le bothata ba mo seso no na mamedi ya motle o boetse o tswa o le mo sehla ke re ha o jise ditheoelang o boetse o na le mathata a nako nyane ha o le kamogeng sebedisa segeledi super health care se tla o thusa sebe se tla o thusa go phekola sejeso le thabe mmeleng wa gago mono yana mamedi ya motle alsa le asiti mmeleng wa gago mono segeledi se phekola segame se masapong manonyeletso le mesifo yane e ruruang mesifo yane e honyelang mangole ane a ruruang wena mamedi ya motle segeledi se tlotlanyako le seso di be taolong ya mmele wa gago wena mamedi ya motle sebe se tla o thusa go tlhatswa pele ya gago ke re e be tsheu o be le takatso ya dijo o thabele go ja le leleta leno le o gamang e tla ba pale ya maobane mo mamedi ana ona le bothata ba botsikinyana magopo di hloba ke tseno ka bothumo mashwa le go keleno le kitsa maqeba se ya le teng ditshelisa na mamedi ya motle sebedisa ya segele di super health care se tla o thusa sebetse se phekola le fulena la mofetse ka mefuta yohle wena mamedi ya motle se hlatswa madi se bula methapo ya hao se hlatswa letlalo la hao sebetse sentsa letlala yana ya popelo ka metso ngwana yo se ka bana le bothata ba silumi ke bua ka dipigo dipen di nako tsa hao di titsi ka pohlatswa ha o feta tekano sebe isa segeledi super health care se tla o thusa bophata ba ne ba pelei e bapale ya maobane kapa o ile ka ba thola miscarriage segeledi super health care se teng o thusa ngwana se sebetse se tla o thusa go phekola le banta magopo diso e ka tsitana le mathopa mmeleng wa gago mono wena mamedi ya motle segeledi se tla o thusa gape gore se fe mmele wa gago maatla ke re se betla dithipa tse ntiti wena mamedi ya motle re bue gape ka segeletsana sa bana moriana wane wa bana o matlafatsang masole a ngwana ngwane mono moriana o ntshang manyuwa moriana o ntshang leleta le se tshilana le ho etsa ngwaneo a tle le ho ithoma hantle ka dinako tlose segeletsana sa bana se phekola le badi ditlapedi diso magopo le letswejane ngwaneng mono le hona ho laola motjheso le ho thibela ngwanenwa o se ka nna tho o tlotse mehlala wena mo mamedi ya motle re buya ka letswa ilane la tsela tsheo le tla ile tle ho thusa ho ntsha senyana ho hlatswa seqeto mmeleng wa hao mono mathata a mosebetsi ka letswa ilena la tsela tsheo e bapale ya maobane ke go sokola mosebetsi le ha o thotse o duja le jwa motsu mosebetsing mono sebedisa letswa ile tsela tseo le tla o thusa le leleka le ditogo tse mpe togo e mona e madimabe ya spiritual husband sebedisa letswa ile tsela tseo le tla o thusa go leleka letswalo le botlhoko ke le ao wa tshaba wena mo mamedi ya motle ngwane se wa sekolo ke re ha o sebetse hantle dithutong tsa gago ha o tsebe lebaka ke eng fela o ntse o bala jalo ka bana ba bang letswa ile tsela tseo le tla o thusa go leleka meleko ke re le tšhelete ene e tswang dipakeng tsa menwana mona e tla bapale ya maobane ditšhelete tsa gago tse fasitseng sebedisa letswa ile tsela tseo le tla o thusa kgobo ya gago e sa tsamayeng hantle sebedisa letswa ya tsela tseo ke moolo wa ke mmitsa kgobong ya gago bothata bono ba mmele o botsikinyana maoto a botsikinyane ke ditogo mo nthweno sebedisa letswa ile tsela tseo ke re ke mabusetsa le busetsa meleko go beng ba lona le boetse le tla o thusa ngwane se o ngaka ba o kwetse dipona ba o kwetse ditogo ke re di salela mosamong letswa ile tsela tseo le ntse le le teng ngwane se o lekile tsotlhe ka mahlale ya gago di-relationship tsa gago ga di laste nka dinomoro tsa gone mamedi ya motle o tle o tseba gore letsetsa ditlhaitshwa tsena tsa gone di fumane ya ka gagana ga ya lesotho ka gagana ga ya south africa o tla di fumana di bakeng tse re tlotla go fa tsona 072 020 2371 072 020 2371 +266 62 12 06 62 dina lo WhatsApp +266 62 12 06 62 072 020 2371 letsetsa dinomoro tseno ya mamedi ya motle go tseba o tseba gona ditlhagiswa tsa gona o ka di fumana kae o le Freestat o le Northwest o le Eastern Cape o le Gauteng wona mamedi ya motle ka go jobeke China Cash and Carry mane o ka fumana stoko ha o batla go rekisa na mamedi ya motle hi papa de menzaki
2: na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: e ka ba o kgathetse ke o se kgone ho fumana di-loans tlasa lebitso la hao na e ka ba lebaka ke hore o tlasa debt review debt clear sa e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao wena romela sms e reng fela thusa ho 3351 thusa ho 3351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau romela sms e reng thusa ho 3351 debt clear sa ke company ya karolo ya consumer welfare ka e ka tlasa ncr adra 2 hona le melawana di dipehelo mme dipehelo di a sebetsa ka go romele sms e reng fela thusa o itsebilele ho 3351 thusa ho 3351
3: Mama meli ba le se dia fa mo dumelana ke botala ba nna o mametse go ikate ntswa ke motlong ke moho ho le se dia fa

0: bontate khusa ntli kifetso
1: Hitler ke phile ka gotso ganya matshe ga tlhikefetso ya bana le basadi mabedi e re ha idulo go ye le shumele metsi supileng tsena metsutso le shumele metsi mihlano ntswa ke pele ho hora ya borobong ke tlo fitisa mabenkele be ke le ba ho misty cool tabakofa ke utlwana dintho dipanne jwang bakeng sa England le Argentina o tla re fa yona ebe wa phatsa jwalo ka matwetwe jwalo ka nkgege pepeduma ebe Ernest Makhaya o santsa tsamaya a sisetsa jwalo mamedi taba ke tsena ko fetsona you FIFA World Cup 2026 e fitlile shebella di TV tsena tse kgolo ke bua ka di big screens le monyaka wa Coca-Cola fan park e haufi le wena ha o batle o ka fetwa latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 4

tiisang a la hona thuso tshela mobu lifu a le nanyewe ah o la le seleloko e re ke fitise mabenkele metsotsong yena e le shumele metso e megago ka morao re hora ena ya le shumele nang le motso o le mong besu ke a tshepa hore le bone shield e bitswa Rexona fela he e ka batho ba bang ba sitwa ho qapudisa lebitso lena le letjha e mong wa metswalle ya ka o bitsa Rexona empa besu e bitswa Rexona jolo ka ha o ka re Rex owner eya Rexona lebitso lena le letjha le tla ka tshebahalo e ntjha le technology e tswetseng pele e futhumatsa mmele ke ka ho e sebetsang hang fela ha o sisinyeha yo boloke o itshepa letsatsi ka ofela Rexona motsietsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona ikeke ya o phoqa

0: Lesedi ke mollelwa e re ha ile dula ho ya mashoma mabedi tjena metsotso ka mora ho raya le shumene nna le motsulumo ke le tipa tipe ke hlae ka mane ka simotsung ja khutla
1: o ka ha pa karolo ya hao ya 1 million rand ile tshelete le di bonus bet ka hono bet le spinner zonke mystery puzzle betsa ka tshura ntaka pa ofeta di papa di ntse khatshileng tsa play tech laboraro le leng ka half past 2 thapama ho fikela ka half past 8 bosiu le sonta ka half past 4 thapama ho fikela ka half past 10 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ba mputso e ba ba tehang betsa hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
2: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E ho fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: Lesedi FM ke mollelwa metsotso e mashome ya mabedi metsimedi ka bora hora ya leshome le motsolomo se ebile e le mokgatlhelo wa oqetela wa lenaneo lena la re mmoho re lo thijwa ke dinoto tse nne kaofela horeng ya leshome le mena le metso e mmedi diketso di bua o feta moqoqo wena lerato laka o dula o njwetsa o nrata o feta lerato la Fabia ko o nrata ka lemona la Fabia jwale o dula o ntshepise mahadihadi le ditsotlhe tsa lefatshe le ko go ditsotlhe tsa lefatshe o dula o njwetsa wa nrata o ntshepisa mahadihadi le maua lefatshe lena wena o dula o njwetsa gore o nrata lerato la Fabia

metso le shimele metso ro be dipile ho horra ya le shimele metso ke tshola ka jwale o tse ke kha ka musi khang ya dikila ba ri diketse di bua ho feta moko na ke batla happiness yena o ntshepisa mahadi hadi ha ona thuso ke bile a le fatse ka nyolo ali di mana ka di a hlaba di tshotjela no morong ya bona ya bobedi ba go koloitsa ba ye ke bua nnete a ke buile shano mo gona ke tshongwana monna mo tlanki tsama ya ngwe ke tla hata ka tshasekwane ba loka le hlanya la magiha nge ke be ka jwesa le a le mongwe hanela mtswaki

kwe ke Thembi Nkosi wa Argentina wa bona ke tlo tsabana le wena. O swole Thembi Nkosi Argentina. Ke tlo kiba. Oh! Fela he so nta ha Spain. Spain! Bula me yo khwena tsa dzini. Le bontse ba fana ba no hana lune le boma. Abuti sporo ka iwane kilebile ka mbono ka Protea sa ntswa ki hela.

0: sikhubela phutsane a re kina le wena ntswa kipinya botshomono tla ikisa bofubedu masikhubela phutsane ba re di khomu mentswa ki 106.6 a leta mosolo di ka pija ma is back. Mutlo muholei ka Bloemfontein ke le buile go mametsa le mosebetsi. A go baska nka bola ka khomu yo. A bona thuso ngwane swike e hlabela bang jwale. Go bona ke hlabela England ke ba bua le bona ba ntletse. Batho ba modi. Ga le hlabela khomu. A e ba hlotse ke gejepa. Na hana khomu ntwe e kana. Ne ke itetse jwang kaya-kaya go qetela kgomo a tshe ko go fea mpeidule mono karabela lonyala ka yone ga ona thuso ko go ba ntletse ko go ke ba fa mpho ya setletle jalo a makwaela malefetsane thabeng tsa matsogo ka mo kabelo ko mo kelebile ba kantswa ke lesiaza ke feta mašhaeng ke lebile Bethlehem ke tswa botshabelo West ke motlatsi matšhitše okay sama hante ngwaneso mila itse mo ne mingata fela nke ke beng ka iqeta ne se ke re fela ke lahlele mahlo ba re ke mamahlatsi ka ikageng ka Porsche o ga ka itlabe wa ikolota ka nnete ha ke king a mamela na kwe nwe ka nnete ene nge setse nthona potlaki ke le buile ndenzi ke le buile hle ka mono ka Brandford ka kasa goi na nke tlomedi u tshovalo hela ga gadi pulane pesa yo e ngotse nyengwa ke tlo e bala pulane ke tlo o kiba o go wa bona ke tshe ke jalo la ke lwana ke lwana ntse ke tshe o bona hane ke gola ke tlo bapala ke tlo lwantsa yeno e ngotse ga ke tlo e bala kamo ka thaba zimbi ka Limpopo ke le buile hle ga itsedi ya ka ke mang ke open chichi motho wa monyakeng versus Brown ha mantsebo mo ke le buile hle motho wa mantsebo ke mokotso the one and only mokotso iri ke bone ke tlo fikisa go metsotso yena le shume pele go ga shume le metsi metsi o tse mosito ho nna mo thwala ke le buile ke thwala wa le bakhania no yena nka e bala wa bona o njwetse o se ka ba njwetse o thwala wa eng e nngwe ke sa itse mona ne ke tlo ke iba no mogeng yo ba re ne re mametse kgaso eno e otlwileng ba ga ntate kofa what a talent wow ba re heleke atshe motho a fuwe hleng re mofe malomo a sa phela e re ke fitise kgwebo mamedi ke tsebo gutla ke atla ke tla ka nqena ka simoshu
1: e bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Dishelofo tsa di-supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapa la ka. Lesedi le dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e ka re ka be re na le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saena boipiletso ho healer.org. Ke

0: heala.org.
1: Dumela naledi, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tlwa neng o le queen?
2: Matsatsi ngana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
1: Nako eng e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
3: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.

0: Bina kia monatia holo mabelimo tle ndino hambo ibina kintokozo mbambo metso suki le sheme le metso meribu tsekinga kamra hora ya le sheme le metso emedi monato mokala wa ditaba ntse re shebile ditaba rena ho ntse ho etsa lang Afrika Borwa mona mabedi le dipapadi tsa mohope wa lefatshe di ntse di tswela pele e mobani ene le semifinal ya bobedi re bona Argentina e hlola England ka ntla tse pedi ho ntla e lengwe ho na bolela hore Argentina le Spain di tla bapala papadi ya magaola kgang ka la leshome le metso e robong gona selemong sena kgweding yona ena hemo mamedi a thitse e tlang go tseka boemo ba boraro e tla ba ka la leshome le metso e robedi bekenyena pejana mane mme se re tla bona gore na France e tla tle e bapala jwang letlhopha sa England te go tseka boemo ba boraro ba tla tseka bronze yalo ho tla tsorna Spain e tla fumana gauta ebe Argentina e tla fumana medale wa silvera kapa Argentina e tla fumana gauta ebe Spain e tla fumana silvera na le e tla fumana bronze re tla e bona e tla tswa dihlopeng tseo ke ntseng ke bua ka tsona tse pedi mauteng e tla be le naga ya France e ka sitana le naga ya England ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mo mamedi re tla utlwa dintlha tseno he tla bona taba tseno rona di tla tsamaya jwang metso suki le shume le metso meraro bo tsekeng ka kamera hora ya le shume le metso MD ho tla ba monate a holo nete ya sala e shebile mino monate mona o hlopisitseng ke DJ Lava Swint and Totten and Totse Smart ka nete ho ya ka mogodi taba di leng ka teng ha o ntswakana ke utlwa ngwana mme o tshwagane le mathata maholo mono tshwagane le mathata kinya kinya ya taba e uno tlile le kgomo mona o betšhitse ka yona gore England ke yona e tla fetela dipapading tsa magaolagang jwale ke eo ga e tlotswe jale ka utlwa ene ebile ele poho jena kgomo eno e tona e le poho e se pholo jale o gutlwa le yona o gutlela lapeng jale ga re tse bona o tla e fetisetsa jang sakeng kapa polasing kwana he ntswakana bosiu bo bo ka banna e ntswakana tshwagana le taba eno he ngwala mogenaka o tla bo o etse jwang ba o phoqile batho bana ba englane bana ee ba o phoqile ka nnete mme ebile ba ile ba tlhabantlha pele ba ile ba tlhabantlha pele ka motšhana o te mona o bitswa gordon o na le strata mona gauteng se bitswang gordon ga o se tlola fela o ya 14th avenue e ke trata tse kgolo ka mona ka bojosi o tsamaya ka mebileng ena e megolo ena ya e ke bo gordon ka mona bo Maritzburg jalo bo 14th avenue e o tatamala o ya pele kwana o tatamala o ya pele kwana bela ga bapalela mono 14th avenue nna le molefintseki ke mo re ba bapalelang te re tebutebu ka mono go ya ka mokgwa o taba tsena di leng ka teng jale ya gutla he Argentina ka tse pedi ntse e batla dipapading kao fela tse batla tse e ditlhotseng e ditlhotse karolong ya boele ya papadi metsotso e se le mebe e se ile o fela ile a nna e tsa jwalo ka tsa continent ya Afrika le maoba mona ga e tla fetela bona ene tle o le jwalo fela tle o le jwalo fela e tshwere ka thata shome le metso matlhano mabedi ke metsotso ka mora gorra ya leshome le metso e mmedi re ntse re bokgoba bosi bona go tlatlhe go be monate ya golo tshebeletsong ena e katang dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng go jwang heidi dalamo
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tlhabela go Gauteng, mo go renang khutso. Lesedi FM, le fumaneya go 87.7, ka ba kena go SABC Plus app, ke molelwa.
0: Ha ona mo tshebeletso ena o sa e fumaneng teng, le ha o ka ba thodula kae, kena mo na SABC Plus app mo no ntho tsa gago di a kganya. Wa utlwa gore na ka bona ka bo Heidelberg gore na ba e fumana kae? Ba e fumana kae? Ka mokgwa o ditaba di leng ka teng ema na ntho e ntse ke shebishebile kwano mona gore ke tabole ntho ena banna ntho ena ke mojajaula e tlankisa mane mo nna le wena re batlang go ya teng empa he re pele ke ya mono re pele ke ya mono ne ka reng ka gwatha ntho mona mmabedi ne ka reng ka gwatha ntho mona ne ke le Gauteng mona motsheare ke shebile kae kae ka nete lona gatale ne ke le mono ai ha onzo ka mona ka Marble Tower se ka mona ke Marble Tower se mona hemo ba medi maubane mo tsiarinyana tjena batho ba ile ba kupuwa re la tswa mono mo ahong ono totla o heletswa ba hlomphe ba ka ile ya le di mabenkele tje na batho ba die die ha yola o tsa fitla bonyeo a fitla TLB ke shebile ka mahlo mabedi tje a fitla TLB ntate o so ntso be wele le nyeo le traka e dia mo aho e dia tsohle ebe mogateng ya di haigate ya laitšha haigate ya laitšha be nka e palamisa dithoka loreng le ore itswa le mona tletse maponesa mona tletse batho mona go tletse batho ntate go heletswa meago otho meago ena go na le bothata mona otho meago ena le bothata ba ile ba leka banna ba tshwereng lebenkele leno e la butleng pele ge tle ge bueng tlhe le batho ke re bone gorena go etsala buang ba sebetsa mona eng go a tšhaba tio ela tswa mono galegile ga bua le lona nako e fetileng le ditokomane ka re le di fumane jale bothata ke ei o tshwana le baipei tshwana le a o ipeya mobung o e seng wa mmuso le wa private o le wa motho ga gona gore go ka fetola o thuale mobu ono wa private e se le mobu wa mmuso o dulang mona nako a e fitlha monga sebaka a batla mobu o tlo o swaya jwang kapa jwang a ipatlela mobu ke waka emphe mobu wa ka batlhompheng tata omphatse o leng tsaka ke tswele mona ka mokgwa o taba di leng ka teng hemmabedi ntho a di tsamatsama jwalo re ke nke ntho ke monate mona tshebeletsong ya lesedi ya ntokoso mbambo ke a mo rata motho ena nke ke tlwelele yo tla metsotso e robong kao fela nke ke tlwelele mathele metsotswana e mene a ko e tlwelele tsholo monna e re breathe life a ke reetse jwang.

0: Aljiroho le Sedi FM, it's not hard to love you. Ke na go di re tswere ka kwano hle mma me di hle di re tswere. Ke nka baba be di fela. Dumela. Ndad.
1: Ke mo mo ke kres ka ka ka ke.
0: Ma be di dumela.
2: Go tsonta te tsulo.
0: Ndad le kae?
2: A mo nna tinda te tsulo le kae?
0: Re tem rena.
2: Ke bra thoma go mona ke tso sa morake mo hulu Calvin Maroga ke tso se hape Bobby Mapisa ke dikakapa matakaba ke ketele ka penya thaba ntshumane ke a lebo
0: ndate ke a lebo hotso
3: ke bana tsholo
0: ngwaneso
3: a mo nate dikai
0: monati
3: e ya tle re go re ke ka mana ka blam fantene ke tso se mo mpone le busha ye ka mane ka fijos krone ka mane e tsose o se mate bo ho mo hlolo e tsentele ka mane ka parisi ke tsentse ke tsense mama ba ba ba ya ntshwa le te ha re ye he tweet le go
0: ha ke le bo hle pindas hotso
3: e le ra utlo
0: morenaga
3: a ntse ke re makabelo ka mane ka gore komo ke khosi o tlo moye ke re a le ta futhi mo solodi kamane tape tapi da marza kirketela ka machiwa le coach kamane ka ratswara ke a le ba utshilo ke le ba tapela ka
0: ke le bile hle morona ranthiba pine na ke a vusi nova hole sedi fm ukuncinci ukuncinci imamele

ukincinci usinova holesedi FM mabedi metsotso ke le shemele msimhlano ebile jwa like yana afetu a solo edule hantle ho le shemele msimine pele re fitla horeng ya pele miloko monati nana o ke le monati ke dutse le monga feme o ntetse di sengwane so ke a le boahle ta qoqa ka morao ra ya pele nna le yona ke re qoqa hle monga feme feme ne tshwere ko wena ene ha ke tla mona ke tlile ho wena monga feme wa feme wa bene ke re shebeta ba ke ena hle ine le kala le shemele mtsiseletseng leng ka jeno kgoding ya bo supa selemong sa sekete magolo re bong mashome ya tsiletseng 1960 ka mona ka Durban ka mona ke Afrika Borwa hema mene ho bile sebini se ileng sa hlaha ka date ena di 16 tsa July 1960 ya hlela ka mona ka Durban ka mona ke ma Afrika Borwa motho ena

0: tse a etsa ntho tsa etse smart ya thabisa letshwele. Mme mmino wa hae o qadile ka 1979. Mme mono o ile ya ba yena ya eteletseng pele tlhopha seno sa basadi fela se neng se bitswa Panther. Ya ba o tswela pele o theha tlhopha se seng se bitswang Hotline. A eteletse tlhopha seo pele ka 1988. Menwa ba ile ba mo bena ba re se hlole o hlahella radiong le dithelevisheneng, ba mo bena selemo kaofela. Ba tla ba mo kwala ntho e ka etsang selemo kaofela ke mmusuwane wa pele wa apartheid. Hobaneng hobane menwa o ile a ilo bina concerteng e neng e le ka Zimbabwe, mme o ne a bina mono le mme Miriam Makeba le mohlomphehi Harry Belafonte. Mme he ha a qeta o bina mono ba re o ne o sa tlameha ho ya mono concerteng eno momamedi jwale. Ka mora hore ba tlama mo bene ba mo beelle ka thoko selemo kaofela, o ile a fumana lengolo le neng le ngotswe ke ntate Kgolihlahla Nelson Mandela, le neng le mo kgothatsa hore a tswele pele ka mmino wa hae. Ka nako eo ntate Nelson Mandela o na le tronkong e bitswang Victor Verster, a le tronkong. Mme enwa o ile a fumana dikgao ho tloha ka 1986. O ile a hapa kgao e bitswang ka hore ke SABC Song for South Africa competition le bana ba Sambonani. Menwa mme pina eno ne ngotswe ke Donald Clark ka 2007. Mme enwa sebini sena o ile a nkuwa e le South African Tourism Ambassador, ka mantswe a mang ile a ba le nqosa la Afrika Borwa ha re tla bohahlauding. O ile a thongwa ka 2013. Menwa o ile a fuwa kgau e bitswang ka gore ke Living Legend. Athe ka 2021 ba mo fa kgau ya bophelo bohle ba e bitswang ka gore ke Lifetime Achievement Award. Di-awarding tse ne di tshwere tsa bo 27 tse ne di bitswa ka gore ke 27th South African Music Award. Ke sebini sefeng sena mabedi seo ke buang ka sona? Ke sa motho wa Mmesilaetsi Durbane, se hlahile ka di-16 tsa July 1960. A ko ntetsetse o ko ntjwetse gore na bini sena ke sefeng, ke mona o 086-000-3084. Ke nka ba bararo fela ke tle ke utlwa gore na sebini sena seo ke buang ka sona ke sefeng. Sena seo se tshwere dikgau tse ngata ga kanakana, ebile tse ding tsa dintho tseo a ileng a di hapa mona ga ke a dikeng ya bane kannete. Ke ntho e ngata golo. Wa keteka ka jeno menwa, wa keteka ha ke bua le wena tjena. Sebini sena sa Afrika Borwa ke mang? 086-000-3084.
1: Ntetsetse hle. Lesedi FM.
0: Re kutle ke nka ba bararo fela hle ke utle ka pelenyana a nyamela bale ya motho yana kere ke utle gore na sebini sena ke sefeng sena seo ke buang ka sona hle se ketekang ka jeno ebile re re happy birthday ho yena. Dumela hle. Le kae ntate? A monate. Bini sena ke ma
2: DJ Powers.
0: Wena o mang?
2: Ntate Lerato Loke.
0: Ntate Lerato Loke o re PJ Powers. Mamedi dumela.
2: Ndate tsolo.
0: Ndate.
2: Re bua ka PJ Powers.
0: Wena o re ke PJ Powers ke mang o kae?
2: Ke ntate Masilela ka Bloemfontein.
0: Ntate Masilela ke a leboha wa o qetela dumela.
3: Go ne le tsolo.
0: Le kae na?
3: Ntate le kae le tsolo.
0: Ha mona di bini sena ke sefe.
3: Ke PJ Powers.
0: O re ke PJ Powers. Ba Mr. Thandeka.
3: Thank you le tsolo ke tsika tsike.
0: Ba re ke PJ PJ Power. Ka 1993 ona le Chabulani Amphitheater o tlapina ena ya ba bangaketo ba misa ka re ke Thandeka

0: Ya tsanya ola hamona tipinena alanga mavuso Sunday Blues kamra re si are baby this evening. Redula hantle metso singele shume le metso e mehlano mo mamedi e kamra hora ya pele ha re le mona wa tswa re tlame re be nako. Ya sehlo orange farm.
1: Le kubula 88.4 le a le weta ba ayiba orange farm. Kapa jena ngu SABC Plus App bakeng sa lesedi FM. Ke mole.
0: Ke yona ile ntaba. Ke yona ile ntaba e mabili ha re kene sehlong sa rona. E re ke re utlo rena ditabaditsa majwang ka jeno he mo mamedi a re ofa sona. Re ofa tsona ka nnete. Ke bua le wena he mong a feme jwa le taba tsena ke di fa mong a feme. Ke di fa mong a feme taba tsena. Ke tsa mong a feme. Wa feme. E le lek. On the one tiwa tiwa msiaka mo lela wa feme ke hila. Wa feme, wa feme, wa feme. Mamedi khwedi ena re lungwe ona ke a Mandela. E bile o tswetse ka di 18 tsa July 1918. Tsatsi le la tswala etla ka Moqebelo. Na o feta fela o sana. Botso ya ka kena e bang. O ka ba le metsotso e mashume a tsheletseng a metso supileng 67 minutes. Le motho eo o moratang. E bang o ka ba le metsotso e mashume a tsheletseng a metso supileng. Le motho eo o moratang. O no tlo reng ho motho eo. Go atswa motho ena ke morata e ka re nka dula fatshe le yena ke re qoqe ke rata motho ena o no ka qoqa eng ho motho ena o moratang ha o ka bofua 67 minutes o thela a go dule dule fatshe mono le tsholwa le ke le qoqe e le ke le qoqe mono o no ka reng e le wena ya ratang nna o no ka re qoqe taba difeng kapa o no ka reng ho nna ke tsa mhlala fela o tonkutla hona le motho yo moratang yo motlisisa yo moratang ha o gone re ka qoqa le yena motho fela ha o ka wa fuwa metsotso wa motho ya ne o nontso ba tla o kopana le ge se re tlhopisitse go bua na le kopane ne ba ga ha re eng le o kopane lang kae kae o ka reng ho motho eno e bang o ka fuwa metsotso ena wa shuma tsheletseng a metso supileng a re shebile taba tsa ntate Mandela re tla bua hape ka tsona tsa 67 minutes hosane o no ka reng ho motho eno yo mo ratang yena yo so ka bang o kopana le yena fela o ka mo rata o mone kae ke o mona hangata ha o le ka taxi ke yona e mong ke mokganni wa taxi o mo rata o fela o tshaba go qoqa le e mong ke titjere e mong ke sebapadi sa bolo e mong o sebetsa televisioneng e mong ke sebuhudi e mong ke nurse e mong ke ngaka ke a kgola wa nkutlwa e mong ke sebini o ntse o nkutlwa gore na ke ntse ke re o ne o ka qoqa eng le motho yone ke bona o 086 000 3084 a ko ntshware mono. Hola!

0: Ringo Matlingo sona le Oliver Mtukusi into ya imashime mabedi a metsi imi raro metsi tsuma mabedi kamera hora ya pele ha re ya hlong he motho ke yona morata o so fumana monyetla o re go qoqele yena jwalo ba o file monyetla ka pa o fumana monyetla kwa hore o tlo tiana le yena ke le qoqele dilo fatse ke le re hom hom o ka ringo motho yena e ka ba go jwetsa le lebitso la hae ke go kgona o di tlo tshajwa di tlo tshajwang khotso
1: hantle ka tsholo
0: monate lala
1: a monate ke ga nna motho nang ka go fela go yena ka bogosanyane ke thabetse go bana e kopane le yena ka letsatsi leo ke tabe ke kopane le yena ka modimo a dula a mo selelo sa ditse a ikokobeditse yena a dula a ikokobeditse fela modimo yena o tla mo phamisa thank you too ka tsholo
0: ke mang motho e
1: ba bangata batho bao
0: wa mmamela ke itse motho eo ke ma motho
1: motho eo
0: ee ke ba ka entse le metlhala e mengata gampe
1: ke mme Rebecca Maloke
0: o Rips and Rips
1: gantle tseno bosofo
0: doctor ke mokgotsi ya ka motho e
1: o tlo nkopanya le ena ke a tsela jalo ka wena o tswa mola
0: gonne ngwaneso
1: thank you bosholo
0: mmametse bra temba ona jale temba
1: mongapofu
0: go batlwa madamu ka mono ba bene metso se yula hantle ho ye mashomi ya mabedi a mosimi hlano ka mora hora ya pele o ga re ngo motho e na hle fuya metsotso e 67 she bile ntho tsa 67 minutes ya under Mandela thwera sa lunzo mata gidile mo le dilongwana gidile mo le dilongwana o ntso hankaka hankaka na ke politiciene ke sibini ke sibuhudi ke ngaka ke nese ke se ba padisa papadi ya bola maoto ba pala rugby ba pala tennis ba pala cricket o mabelong ke se ba padi sa television e mong o se ba padi radio mona dipaleng hohle o ntsonkutla ntsonkutla go lanze ke re dumela
2: ntate loko ke
0: le ga mthombe
2: re phetse mrena
0: dad
2: ke ndate re go tshefa mo ndolo bi baka
0: mthombe wa ka
2: na motho le nka thabela go ba leda ho filela a tsile nga nna ga ba le ndate e se magashulo
0: ha wa ga be potse o go kilwa na ba le
2: a nere le a tsho ka ke bua le yena re le tsena re tsamara le sehlopa
0: oh
2: Yoale ha le ntra ba ho file yena ntato le nga thaba ho mana le le tshile ho tsa bohlokwa ntate AC a kile a dietsa ke tsama le yena ke di bona ene le ka mona ka South Africa ha
0: ra
2: le premier ka ho fe
0: araba putso ntate ntate araba putso o ka reng ho yena ska re yetsa re wentse eng o ka reng ho yena
2: nka re ke a mo leboa e bile ke mo rata haholo a tswele pele a sa fitsang a ska ba awa matla a tswele pele ho ntsa maphelo pele ho ya ka mo modimo a mo hileng ka ke a mo rata ke leboa modimo ka bophelo ba hae ke a leboa
0: ntate kwaka mabega phansi ace ke lebile a holo ntate o rata ntate ace magashule ndenzeni ororata Dr. Rebecca Malope ke tsa uditaba tsa uditaba e ska be se re bua ntwe motho mong a e buile e ska bo so bua ntwe motho mong a e buile le be mna a tlo nna nga re tsena le tsena le tsena le tsena nga re tsena le tsena le tsena le tsena e o kwa ndatore ndate magashula e tsa ntse le tsa le tsa o ga tswele pele fela na itse bua la thuse batho re dula hantle metsotsong e mashome a mabedi a metse supileng ka morao ra pele ha re ye hemo mamedi ha nne re e ha nne re ha nne re e ke batla o gena ka Belcom ka
3: Lesedi FM Belcom o le kubukile 89.4 ka fa downloada SABC Plus app ke molelwa
0: yo da khotso Dumela?
4: Oh, tanta ke solo le kai.
0: Repetse motswadi lona.
4: Ke ke ntata twa.
0: Hey.
4: Eh, ke nna mapale sa le jeng go pa mona.
0: Mem mapale. Nna ke ga.
4: Nna ke rata. Ba pa seka, ke no a tsi. Ntle. Bona le no blo sa ntse.
0: Hey.
4: Hanka go pa na le nna ka mona nasa. Ke le a tsi, go be le se se ka
0: Nya metsi
4: ba le joal.
0: O pele a pi.
4: Ya na na ana a nyu ya na phahane.
0: Ba mora.
4: Ya mora tanga tswa ka se nna mapole sa ka tipi ya tsoka.
0: Ya lo nana o ka misa di jong ka pa jwa. Ke se ke jofe.
4: Ao ka ya makhisi ka se.
0: Ha go na tjwa. Wow. Le ja 200 le le babedi. Thank you, me.
4: Thank you, Katwaka.
0: Skala ya di jotsa turang e shurente mo. Khotso.
5: Dimela bti tsholo.
0: Le kana.
5: Ente ya bti tsholo, o bua le khale mo le fa hape ka gore pat.
0: Alo khale.
5: Eh ya platli go tha molo mo.
0: Eh.
5: Eh bti tsholo, na metso ya ka e 67. Nka thaba nka bana le thabo mokone. Eh ke tlo mo jotsa fela gore ke a morata ho lo o wa re thabisa. Ha re tsheisa fela motho tatelo fela go mamela radio u be le yena le nanong la bona la slebo mara he nka re ntse mo dimo mo phamitse ba tswele pele o thabisa setshaba sena sa South Africa
0: bundle of joy
5: eh ya senta that tsholo
0: we tsang hangata mo
5: ha wa bona ha ba bua ka nete ba re a ha ba re a ha ha hulu and ha ha ina fela le batsha ha hulu ba ka tla bua le batsha ba khothatse
0: you really
5: thank you ditsolo
0: ke le bile a hulu le seri
6: ba go tsolo le kae
0: ke a phela mhlomphe wena
6: ke a phela tatetsolo
0: ndade
6: eish anga ba ka na le metsotso le morutima ile
0: hey
6: morutima ile sonta sengwe le sengwe ya mo mamela nga khotsofana ntate tsholo.
0: Yalo o tlo reng hwe?
6: Eish ke gara mo rutima ile. Ke go bontha pelle. Ke le bo hanga ntate tsholo.
0: Da do wa mrata ka ba ntse ke sa ka bontso re nna ntate.
6: Ke a mrata. Ke a mrata ntate mari.
0: Da da go pito ntso re nna.
6: Ntate ke a mrata ntate mari.
0: O rao go bala le mogutima ine o tloge.
6: Ntate maile ke go pompe di thapelo.
0: O ve di thape.
6: Ampe di thapelo ntate tsholo.
0: Go ba neng ha o batla thapelo mogutima ine.
6: Wa itse mo pelong ntate tsholo le lori le di a fa kwa fa kwana mo go wena. Wa mo manela sonta ga le sonta wa sokologa.
0: Kura antwa di o tlile a gabe ke o emela sonta.
6: Ai, o tlo di lukisa.
0: Heba.
6: Fela o dumela.
0: Ke utlwile a tseba ntate wa ka.
6: Ke a leboga ntate tsholo.
0: Ei, ka go kae pheta ntwe?
6: Ntate tsholo.
0: O itse o ntate mang?
6: Ntate Moruti Maine.
0: Ee, wena o ntate mang?
6: Oh, ke ntate Jafta, ke Jafta ka North West.
0: Well, wena o batla o ba Moruti.
6: Ntate tsholo.
0: Ha o batla o ba Moruti wena?
6: Ke sa no go kgonega.
0: O tla pele re
6: e ha ka le lo di na le khotso e o ifuwa
0: ha re ka le nthwere ke ena metsotso ya dula ke o nka mona ke re morutima ine ke eno henta te ke le sia le babedi o qala ka ya di tloa fe
6: e ke re ntate morutima ine dumela tle e go pa o ntlono lo fatshe o pe di thapelo
0: o ga todi o ga ntodi o frika nyarabe ke wetsa eng
6: ah ke a mo mamela sonta ke dula ho ya mo mamela ntotse ne di frika nyatse di tle di khukhu
0: da de go lewi
6: ke a le bo hanga ke mo etso
0: nda do aga ke le bo ha holo ka nete ke tsa ne ba tla utlisisa ke na hape mamela hle ke na hape ke na hape e da bene ga go le ba monati wa ntshage ntshage khotso
4: a o tsholo le kae
0: re phetse mmele ka
7: Amona dina ke rata ntse tshiso mtau.
0: Ey.
7: So nka thabanga kopana le tau. Ntwa pele nka e bua ngwe yana ntse thuso gore ke rata thuso ya gore le ditsela ha ile tsa mali me sebetse ya hae.
0: Mm.
7: Eh batho ba gona go thusea kene ene le le ditsela ya ke thuso.
0: Mme.
7: Eh nka thaba haholo bua le Sophia ka tenezen machine.
0: O mo mo tendimo.
7: Masilonyana ditsoro.
0: Se go feta mo.
7: Le tsena le tsena nka re le kae tsena le tlompona. Lo ba ba ntse thabisa go ditsoro tsa le re gethe motho iwana ke.
0: Eh mme, motho a le mo.
7: Eh.
0: A gire gire motho, a gare batho, motho.
7: Eh ke sho jwalo ke re nka gethe ntate tso mtau.
0: Be ga dile me wa ka go utlwa tsa ba.
7: Lo ntate wa wa thusa ntate tsoro.
0: Mme wa ka.
7: Thank you butuaka.
0: Mabedi metsotso ke mashume ya makaitsolo mashume ya mabedi metsiletseng re ya horeng ya bobedi e shebile pina tsaka ke na ha mabedi ke na mono. Ke na rugo rona o di bea bea jwa. Motho yona ke mang yona? Motho yona ke mang? O ka reng ha re o fa metsotso mashume a tsiletseng a metsi supile go kokoqelena. Motho yona wa morata o ntso sina monyetla. Wa uru kako pana leye na mutu inwa. Kwa mkugu wa kire. Harizi jolo he. Ika intu. Ika intu. Ika ajwa niti. Bata wa yaka pituri kama.

0: Bina kia CJ B Junior on the Pulse Music and more ile re handle wele shome le mse mhlano mabedi metsotso re ya horeng ya bopedi re ka tetetela lo wena hle ke mona ho 0860003084 ke sale se ke pila tse kae bana 1 2 3 di tharofela ke na le Jagime ke na le Brendan Tambo le Neo ke bona ba o ke ba tshwereng he ke tlabe ke tswa horeng ya bobedi re tetela hle ha o no ka fuwa metsotso e mashome a tsheletseng a metsesupileng o ka o qoqe kapa o ka o fuwe monyetla ore o qoqe le motho yo o mo ratang yo o sokamang o bua le ena ho hang ho ha le kopana le dula fatshe le qoqa ke ma motho eno o ne o kareng ho yena a o fumane monyetla o jwalo ka morare letle le dumedisane ditumediso di fete o ne o kareng he ho motho eno ha le qoqaqoqa fela wankutlwa lesedi
1: a de tsholo
0: nda tele ka
1: a ka tena de tsholo
0: monate
1: na ya na nda de tsholo ke rata nda te chomane
0: nda la reduti di buri mona ga sa tloa ho ha e ya dadi ke yo ha ile kholuke go kopantse le yena le se le dumedisana no tloge ngwe
1: ai ne ke tloge fela ha le motho o mo rata ke morata ga di rata ntate tsholo ke morata o wa ketseng go ha go
0: ho bane
1: a tsa bana le tsholo
0: a bana a go letsa penda te mogautse a go letsa pehle shibele mse mraro mabedi ke metsotso re ya hore nya bobedi ke se ba o qetella ditaba tsena le kholo go rata le kholo go ngwana mapadi bana le kholo kwe ke bona ntsa hla marandra mona a o tla ditaba tsa dipapadi ntetsetse mabedi ntetsetse hle ke tsebo o kwala tabeni ntetsetse ke tsebo e kwala nako ha e sa le ka

0: Ke re bala sele du tsi di buhuri na ha o banna.
1: Tate mawe na tate tsulo. Wa tsama mo rato le mente. Ha ola o kgale tsa ka tsela eo.
0: Ei.
1: Mm, tate o mo rato ra.
0: Ei.
1: O kgola o ge hantle.
0: Oh.
1: Mm, tate bontu.
0: Ate.
1: Kuri ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka tsela ka
0: Ponto was a lap.
1: What one that you look at half yet see? High quality women.
0: That
1: you who wear talent would hurry their treat.
0: That the good William Ranak.
1: That did work.
0: That did work. Dwella?
2: Hello.
0: Ula.
2: Yeah, and Ninka Kopanka at the Ponto in Kantampana.
0: Hmm.
2: Eh ke go huena ke a molebo ha mo dimo mo fihle se bete sa se sa tso se ke mpe ka na ya se sa bo
0: o moratela se bete
2: se bete sa na ne sona se mo dimo mo fihle sona a se ka yena ke ga mo dimo la go phahla le tsone ntse ma kunutu ho se ba ha le rona o bu jo tala le fa tsine la gona sa bata tshedisi ya ke ke se stro
0: ndate kwa khos hello Due. Ele shume re ho ringe ya bobedi re dale jahim. A back tight. Kamera monokela da Brendan Tambo. Ikesha la. Etwe kwala ka neyo. Miss Independent.

Dumbo Hole City FM ixesha la. Wa bina muti. Yo, una le ngwe pina e binang o kuhle. E ngwe bitswa Migrant Mums Hymns. Ai, na le ngwe ratwang ke ntate. Ana ke ntate o finyo wa Nobloemfontein mona bana. Yo. O mogata lerato. Ana ke ntate mo ile ba nkopa re ke mmatlele pinene ka tshwara ka thata ke mmatlela yona. Mmatlela yona ka nnete. Hey! O mogata mpe. O morata mpe. Babedi nna le wena re tla boela re tiana hle ntate Maroga ya ke ntate Maroga re tla tiana hape ka gitla ka jeno goreng ya leshome le metso e mmedi ke kwa la mona ka pina ya neo Miss Independent Holy City FM e meraro re goreng ya boedi sela ka kgotso hle modimo wa kgotso a mpolokele wena di ya ga mahlatsi di ya ka bohlale

0: Etsolo. Mamedi o tsebeletso ya lesedi e re ke o dumedise gotlhe le gotlhe mo kotsong o mametsi e na matshebeletso o le teng e o dumedisang ke motho wa batho ke kakapa ya maqhubu e reng ga e botlha e be go etsala sena se o se utlwang radiong ya gago jale he ke le kao chanto tsa kaka kwano empa di batla ehlile di saganye empa lalo jale he e re ke leke ka tsela e tjena kaka ya phelephanyetsa ka kwano tsholo wa nkutlo tsholo
1: sing s life
0: s life s life
1: godimo kgone fa right o na le on air etsa s life
0: ya ntse hana le ka jeno ntse hana ke le ka e leka empa he a ko nno bapale ka maono ke tla nne ke e leka ka mona